0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin.

0: Wala silang masabi. FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes!
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments, sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes, Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
6: AC.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na itultok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nag-

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments, sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes, Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow

0: ang lupet!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio!
2: The Vibes!
3: Good Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong Vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong Jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes. Sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
1: FM Radio, The Vibes.
0: Ang lupet!

0: The time now on FMR. It's 9:01.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Maabot na 519,825 kabugos nga para uma ng para pangisda habugos nga rehiyon 8 ang rehistrado ha RSBSA. Pero ano ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture ino sa nga gimbabasihan nga listahan han mga paraguma nagahayupan para pangisda nga iba pa nga sektor ha agrikultura habugos nga nasod para matagan hinhinabang ha irapag uuma. Kundi in ang mga kwalipan pikadong ang pwede magparehistro in kinahanglan nag-iedad 18 anyos paigbaw ng Filipino citizen ng usa nga para uma, farm worker o farm laborer para pangisda ng agri-youth. Para makapagparehistro ha RSBSA, adi ang mga pitad nga angay sundon. Una, pakadto opisinan Municipal o City Agriculture ha ilugar ng aro han RSBSA enrollment form nga digbutang ang mga kikinahanglan ng impormasyon. Ikaduha, andama ang 2x2 ID picture, photocopyhan valid government ID, photocopyhan dokumentohan tuna nga ginaatiman nganhan titulo o tax declaration. Ikatulo, papirmahan ang form ha barangay chairman, city o municipal agriculturist ngan city o municipal agriculture and fisher council o MAFC chairman. Mahuman igsumiter iton form, igahatag ang RSBSA enrollment stub kumo pagproba barhan pagparehistro. Ang nasabi nga prosesong pagrehistro involuntaryo nga waray bayad. Sanglit pa katunangan magparehistro. Kay kung restrado, check ang mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum inhatag iyohan Department of Agriculture Regional Office 8 o gini nga stasyon.
3: Ang climate change

0: Nagising siya ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng pag-asa, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lang mga sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMEA.
1: Ano ang AMEA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMEA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problema

0: seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatataga ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Southern Leyte, ay ang Tigbao Women's Association na matatagpuan sa Barangay Tigbao, Libagon, Southern Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, flood at drought. Dahil sa mga panganib na ito ay malaking tulong ang paggamit ng Agroclimatic Advisory Portal Asian Visayas para malaman ng magsasaka ang napapanhong weather forecast, kumuha ng gabay sa crop-specific advisory at tamang panahon ng pagtatanim gamit ang cropping calendar. Ilan sa mga intervensyon ng AMIA Region 8 na naibigay sa kanilang magsasaka ang assorted vegetable seeds, organic fertilizers, rain boots and raincoats, 480 heads ready-to-lay chicken with complimentary feeds, egg weighing scale at egg trays. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
1: Samson Gold Coffee Mix.
2: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Samson Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
1: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
0: May simpleng paraan para maalagaan ito, crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
3: Pero ano nga ba ang crop rotation?
0: Simple lang, sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
3: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
0: At ano ang pakinabang?
3: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
0: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
3: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
0: Kaya, mga magsasaka,
3: huwag puro iisa.
0: Magpalit ng pananim.
3: Iikot ang pananim.
0: Aalagaan ang lupa.
3: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
0: Simpleng pagpapalit ng pananim.
3: Malaking tulong sa bukirin.
0: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
4: ACP.

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Sweet and glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
5: DJ Jaja Melon. Wow, yummy!
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.

0: sa'yo kung ang gusto mo lang ay hambong. Paano na ito? Ang gusto mo lang ay hambong.
1: FM Radio, the vibes
2: and the facts.

0: healthy power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: one
2: two.
0: Use papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaning baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
5: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
6: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa.
7: Baka
6: may diabetes ka na,
7: mag-DTX 500!
6: DTX 500!
7: Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugar cane extract
6: na may pinakamataas ng ORAC value
7: na epektibo
6: sa pagpapababa ng blood sugar level.
7: DTX 500!
8: FM Radio! The Vibes!
9: Ang Lupet!
10: Ka-Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Bida Ka-Vibes dito lamang sa Ka-Vibes Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
9: Ang lupet!
11: This is FM Radio.
12: FM Radio.
11: Favorite music radio.
13: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: Ang lupet!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! Ka-Vibes!
2: Bidang-bida ka, ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, ka-Vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
3: Hello, hello, hello, hello! Good morning, mga ka-vibes! Ayan, isang magandang mga na magandang umaga, besties ng bayan! Happy Friday! Grabe, no? Ang bilis ng panahon. Bermonths na! At konting kembot na lang, konting ikot, konting sahod at gastos, December na. Pero, bago tayo ma-stress sa Christmas shopping, mga ka-vibes, mga exchange gifts, reunion, at kahit ano pa man yan, may tanong lang ako, may jowa ka na ba? Hoy! Enjoy muna natin ang Friday ngayon. Isang magandang Friday ulit po sa inyong lahat. Welcome to our show, Bida Ka Vibes, kung saan ikaw, ako, tayong lahat ay bida with your bida bestie ng bayan, DJ Buko J. Happy all the way! At syempre, magsasama-sama po tayo hanggang alas 12 ngayong umagang ito. Thank God it's Friday! At syempre, mas masaya dahil weekend na bukas. Kaya naman, kung pagod ka na sa mga work mo, sa school, sa negosyo, o sa kaisip, sa taong hindi ka naman iniisip. Ay, napakasakit, Kuya Eddie. Abay, kapit lamang po. Isang kembot na lang, isang araw na lang, weekend na bukas. Ayan naman, i-ready na po ang inyong mga shoutouts, greeting song requests, at ang chikang pang Friday dahil magtatambayan po tayo today hanggang alas 12. Mamaya-maya ay i-reveal ko po sa inyong lahat, mga ka-vibes, ang ating Be the Topic of the Day. At syempre, ang inyong pinakaabanganga, Bida Scope, at ang ating mainit-init na chismis sa loob ng showbiz with our Bida Showbiz. Later on po yan. Kaya naman, happy Friday na mga besties. Energy check. Sino ready dito mag-weekend? Ayan. Comment. Send your messages sa ating Facebook page. I-search lamang po 100.7 FMR Tacloban, or you can also search DJ Buko J sa inyong Facebook. Kumusta naman po tayo dyan? I know everyone's having fun, at syempre ang iba dyan ay gusto na talagang magsayawan. Kaya naman, balik tayo sa mga tugtugan na hatid sa inyo ng inyong paboritong radyo, 100.7 FMR Tacloban, ang inyong advice sa Solid Sound Trip. Panglupe.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.

0: Malupit na pinakikinggan, FM Radio, Kabibes!
1: This is FM Radio, FM Radio, favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
4: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
3: DTX 500! Bili sa mga butika.
5: Madalas nating naririnig sa ating talakayan ang salitang inflammation o pamamaga. Ngunit ano nga ba ang inflammation? Paano ba ito nagsisimula? Ano ba ang masamang epekto nito sa ating katawan? At paano ito maagapan ng DTX 500 at Mighty C? Kasama natin muli si Doc Farlan Sindak dito sa ating DTX 500 at
6: Mighty C Health Alert.
5: Bago tayo pumunta sa ating topiko tungkol sa inflammation, remind ko lang po kayo ha, sana ay nakainom na po tayo ng DTX 500 at Mighty C na tamang-tama na pangontra sa topiko natin ngayon.
6: Inflammation, Sir Ted, ang tawag sa nangyayaring process sa ating katawan tuwing ito ay nakikipaglaban sa mga factors na sumisira dito tulad ng infeksyon, injuries, at mga toxins.
5: Yes.
6: Nangyayari ito upang mapabilis ang recovery ng ating katawan.
5: Tama, Dr. Far. Sa mga panahong nasisira ang selula ng ating katawan, ito ay naglalabas ng mga chemicals na nagbibigay hujat sa ating immune system bilang response sa injury.
6: Yes.
5: Usually, Doc Far, ang recovery period ng katawan ay umaabot ng ilang oras hanggang ilang araw eh.
6: Yan ay kung acute inflammation, Sir Ted. What if tumagal ito? Dito napapasok ang kinatawag nating chronic inflammation.

0: Ang matagalang pamamaga ay may kaakibat na pinsalang dala sa ating katawan. So, hindi siya maganda talaga.
1: Mm-hmm.
0: May mga research studies na nag-uugnay sa chronic inflammation
1: mm-hmm.
0: na ito raw ay ang rason na pwede kang mag-develop ng asthma or even cancer. Cancer Ted, mm-hmm. dapat sapat ang iniinom mong DTX 500 at may TC araw-araw upang maiwasan ang chronic inflammation. Take note po, ang DTX 500 at may TC ay nagtataglay ng anti-inflammatory properties.
1: Exactly, Dong Far. So malaking bagay talaga, Dok Far, na makontrol ang inflammation. Okay lang ha pag ang inflammation nangyayari sa labas ng katawan.
0: Yes.
1: Kasi mapapansin ka agad, what if nangyari ito sa loob mismo ng ating katawan? Para mayroon kayong internal protection, dapat DTX 500 na may mataas na antioxidant level at mighty C na alkaline vitamin C. Para maiwasan ang chronic inflammation. DTX 500.
2: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang magmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
3: DTX 500. DTX 500.
0: Madali lang naman ma-determine kung acute inflammation yan eh.
1: Mm-hmm.
0: Dahil ito ay may mga noticeable na mga sintomas na gaya ng pagkirot,
1: mm-hmm.
0: pamumula at pamamaga. Ang chronic inflammation naman ay katulad din ng acute inflammation, ngunit may kaakibat na panghihina sa bahagi ng katawan na apektado. Pwedeng magkakalagnat at mm-hmm. pabalik-balik na kirot na tumatagal ng ilang buwan o taon. Ang tagal, di ba?
1: Mm-hmm,
0: kaya
1: tagal.
0: Mas maganda na regular kayong mag-take ng DTX 500 at MyTC.
1: Sa anumang klase ng pamamaga, Dok Far, epektibo ang tandem ng DTX 500 at MyTC. Kasi unang-una, pinoprotektahan ng DTX 500 ang selula mula sa paninira ng mga free radicals. Ganon din ang Mighty C na nakakatulong sa pagpapalakas ng iyong immune system laban sa mga bakterya at viruses na pwedeng umatake sa iyong selula.
0: Tama, Sir Ted. Mm. Kaya ang DTX 500 ay sagana po yan, ha?
1: Oo.
0: Sa mga flavonoids, polyphenols at mga phenolic compounds na kinoconsider na mga anti-inflammatory agents.
1: Mm-hmm.
0: Ganon din ang vitamin C na makukuha natin sa Mighty C. Kaya hindi ako magsasawang i-remind po kayo ha,
1: oo.
0: Na uminom po nito araw-araw.
1: Dapat lang talaga, Dok Far. Yung DTX Coffee Mix, Dok Far, na palagi nating iniinom, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Mayaman din yun sa antioxidants. So it also has anti-inflammatory property.
0: Tumpak, Sir Ted. Kaya kung mahilig kang magkape, piliin mo na yung kaping makakatulong sa katawan mo. Kaya dapat DTX Coffee Mix para sulit na sulit.
1: Oo, the best. Naway may natutunan po kayong aral sa aming talakayan. Hanggang sa susunod, mga masugid naming tagapakinig, ako si Ted Reyes.
0: At ako naman si Doc Farland Sindak na nagsasabing,
1: magandang kalusugan ay pagyamanin. Huwag abusuhin. DTX 500.
2: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
3: DTX 500. Sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Minerva. May bukol ako sa aking leeg, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
3: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500. Health Alert.
5: FM Radio. The Vibes.
6: Ang lupet!
7: Para sa malinis na dugo,
3: DTX 500.
7: Para sa malusog na tay,
3: DTX 500.
7: Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
3: DTX 500.
7: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes!
1: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Ikaw pa rin ay nakatutok sa inyong paboritong radyo 100.7 FMR Tacloban, ang inyong Ka-Vibes sa Sound Trip, ang lupet, with your Bida Bestie ng bayan, DJ Buko J. Happy all the way! At syempre, kayo pa rin ay nasa ating programa kung saan ikaw, ako, tayong lahat ay bida-bida ka-vibes hanggang alas 12 po tayo sa ating biyahe, mga ka-vibes. Kaya naman, kumusta? Masige na, mas! Ay! Diba? Kumusta kayo dyan? Kumusta ang ating mga ka-vibes dyan sa May Tacloban City Public Market? Naway, marami po na atong halin niya na nga aga, no? Naway, marami pong mga suki ang bumisita sa ating mga binibentang mga gulay, kung gulay man yan, kung mga meat, mga fish. Social naman ng fish? Fish? At shoutout din po tayo sa ating mga ka-vibes dyan sa my Ridgeview Village. Oy, maupay nga aga, especially tako nanay, no? Nga naglalabayan na nga aga. Relax ka lang, Adama. Ako na't bahala at imo mga pang malupitang tugtugan niya na nga aga. Nga na, kumusta naliwat ka mo, nga na mga ka-vibes? Especially aton mga kabugtuan nga nagmamaneho. Mga jeepney drivers, mga bus drivers nga, of course, an ato na pang malupitang tricycle drivers. Kumusta ka mo nga da? Okay, ako na't bahalat iyo mga kanta ha. Basta request la ka mo. Okay? Huwag niyong kalimutang mag-send ng inyong mga request and shoutout sa aming Facebook page. Search lamang po 100.7 FMR Tacloban sa inyong Facebook or DJ Buko J, because we'll be reading all of those later on. Pero so ngayon muna, mga ka-vibes, alamin po muna natin kung magiging maswerte or not so swerte po tayo sa araw na ito, dahil ito na po ang ating Bidascope for Friday. Na, alamin natin kung magiging maswerte or not so swerte tayo sa araw na ito. Nandito na po ang ating Bidascope for the Friday edition of Bida Ka-Vibes. Ayan, unahin na po muna natin ang ating mga ka-vibes na nagbe-birthday ng August 23 hanggang September 23, Virgo. Magtatagumpay ang pagtsatsaga at pagsisikap. Magsisimula ng pitasin ang matamis na bunga. Sa mga walang tsaga, walang sikap at tamad, ikahos ang daranasin. Iwasan ang chismis para hindi mabaon sa utang. Lucky number mo for today, lucky number 2, at color naman ay color red. Tuloy-tuloy na po tayo, September 24 hanggang October 23 naman, Libra. Ayan, kung hindi mapaglalabanan ang pagkatamad, hindi makakapasok sa pinapasukan o walang magagawang trabaho. Lucky number mo for today ay lucky number 3. At color naman ay color indigo. Scorpio naman po tayo, mga ka-vibes. Sa ating mga ka-vibes dyan na nagbe-birthday ng October 24 hanggang November 22, ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa material, kundi sa gawa. Sikaping matubad ang pangako. Lucky number mo for today ay lucky number 5, at color naman ay lucky color dollar green. Oy, dollar green. Eto na. Susunod naman po tayo sa ating makakulit na mga Sagittarius, November 23 hanggang December 21, mga ka-vibes. Ito. Sagittarius, para sa iyo ito huwag aksayihin ang oras mga ka-vibes dahil sa kahit anong usapan, bago maniwala, kunin ang magkabilang panig. Huwag maniwala masyado sa mga chismis. Lucky number mo for today ay lucky number 4 at color naman ay jade green. Ay. Ito naman, susunod na Capricorn, December 22 hanggang January 19 mga ka-vibes. Maganda ang palatandaan tungkol sa pag-ibig, ipagpaliban ng balak na paglalakbay. Lucky number mo for today ay lucky number 2 at color naman ay color brown. Uy, Aquarius naman po tayo mga ka-vibes. And January 20 hanggang February 18. Ayan, pakiramdaman ang kotob ng hindi magkamali sa gawain o desisyon. Bigyang halaga ang kalusugan. Lucky number mo for today, lucky number 3. At color naman ay carnelian. Ano kayang carnelian, no? Ito naman, Pisces naman po tayo. February 19 hanggang March 20 mga vibes. Ay, iwasan ang mga ako, huwag mag-promise dahil hindi kayang tuparin na. Ang usapan ay salamin ng pagkatao na dapat hindi masira. Lucky number mo for today ay lucky number 5 at color naman ay color champagne. Ay, color champagne. Champagne? Aris naman po, March 21 hanggang April 19. Makulay ang araw sa mga taong maganda ang kalooban. Dapat makitungo at masiyahin. Iwasan ang magalit. Lucky number mo for today mga ka-vibes ay lucky number 3. Color naman ay color fuchsia. Taurus naman, April 20 hanggang May 20. Ayan, iwasan ang mapaglarong isipan dahil maaring pasukan ng hindi magandang idea. Lucky number mo for today, lucky number 10. Color naman ay light green. Let's continue mga ka-vibes sa mga ka-Gemini ko naman dyan, May 21 hanggang June 21. Mag-ingay! Uy, Gemini, mag-ingay! Let's go! Iwasan ang magtampo dahil walang mapapala kundi sakit ng damdamin. Uy, remember ha, remember. Lucky number mo for today, lucky number 6. Color naman ay emerald green. Cancer naman, June 22 hanggang July 22. Magpakahinahon dahil mapapasabak ka sa mental o physical na gawain. Gawin ang dapat gawin. Lucky number mo for today, lucky number 9. Color naman ay color green. At syempre last but definitely not the least mga vibes, Leo naman. Sa ating mga vibes na nagbe-birthday dyan ng July 23 hanggang August 22, dalawang uri ang payo. May mabuti at may makakasama. Suriin ng mabuti bago magpahalaga ng payo. Lucky number mo for today, lucky number 2. Color naman ay royal blue. Asya, yan po ang ating videos ko para sa araw na ito. It's a wonderful Friday morning mga ka-vibes. And of course, ito po ay guide lamang. Hindi po ito magdidikta kung ano pong mangyayari sa araw natin. At sali na po sa ating usapan. Ito na po ang ating bida topic of the day, mga ka-vibes. Para sa ating mga ka-vibes dyan na, syempre, nakikinig at nag-aabang sa ating bida topic of the day. Ano ang pinaka-random na lakad na nauwi sa sobrang saya? Ulitin natin ha, saktong-sakto dahil mag-weekend na. Ano ang pinaka-random na lakad or memorable na lakad mo na nauwi sa sobrang saya? Sali na po sa ating usapan. Send your kasagutan, thoughts about our topic, shoutouts with your song request sa aming Facebook page. I-search lamang po 100.7 FM Arta Club sa inyong Facebook or you can also send it through sa aking Facebook page. Search lamang po DJ Bukod J sa inyong Facebook at babasahin po natin yan isa-isa later on. So ngayon mga ka-vibes, balik muna tayo sa pangmalupitang sun trip dito pa rin sa inyong only one, number one, bet na radio station. Ang favorite ng lahat, 100.7 FM Artakwaban, ang inyong ka-vibes sa solid sound trip, ang lupit!
0: FM Radio, the vibes!
2: Ang lupit!
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
6: My body!

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, ka-vibes.
3: Bidang-bida ka, ka-vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, ka-vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: Narito na ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz. Ito na po ang ating Bida Showbiz. Balik pelikula si Maine Mendoza. Dahil kasama si Maine Mendoza sa upcoming MMFF 2026 entry ni na Bossing Vic Soto at Vice Ganda na pinamagatang The Greatest Showdown. Matagal-tagal ring low-key si Maine pagdating sa social media dahil sa ngayon mas madalas natin siyang napapanood sa Eat Bulaga. Habang hindi rin siya ganong active sa kanyang social or personal Instagram account, napansin din ng ilang netizen na ang huling Instagram post niya ay noong March 14 habang nasa Vietnam. Kasunod ng kanyang birthday celebration noong March. Pero active naman ang kanyang Facebook page sa pagpo-post ng mga ganap at highlights mula sa Eat Bulaga. Kasabay nito, may mga kumakalat ding intriga online tungkol umano sa estado ng marriage nila ng kanyang mister na si actor-politician Arjo Ataide. Pero ayon sa source ng ulat, wala raw problema sa kanilang pagsasama at walang basihan ang mga usap-usapang hiwalay na ang dalawa. Sa ngayon, abala raw si Maine sa paghahanda para sa kanyang special participation sa The Greatest Showdown na isa rin sa unang official entries para sa Metro Manila Film Festival 2026. Yan naman, mukhang may abangan naman ang mga fans ni Maine Mendoza ngayong MMFF season. Oy, bonggang-bongga talaga. Yan po ang ating Bida Showbiz para sa araw na ito, di ba? Hindi na rin masama dahil marami tayong tunay na aabangan for the upcoming MMFF. Kayo ba? Ano ba ang mga inaabangan yung pelikula for this coming upcoming MMFF? Dahil ako, for sure, isa itong greatest showdown ang aabangan ko. Ayan, mga kabay, sali na po sa ating usapan, mga besties, no, for our Bida topic of the day. Anong pinaka-random na lakad na nauwi sa sobrang saya? Anong most random or most unforgettable lakad mo na nauwi sa sobrang saya? Sali na po by sending your kasagutan sa aming Facebook page. Search lamang po 100.7 FM Artacloban sa aming message po yan, ha, dahil babasahin po natin yan later on. So ngayon, balik muna tayo sa mga tugtugan at tugstugan dito pa rin po sa inyong number 1 bet na radio station 100.7 FM Artacloban, the vibe sang lupit.
5: This is FM Radio,
6: FM Radio,
5: favorite music radio.

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white
1: two.
0: Rose papaya. Sweet and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS. Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA? Kayang-kaya na ini ma-check gamit ang RSBSA Finder. Bisan diri na kinahanglan pumakadto opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisita hala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan ng may impormasyon sugod na lahan kompleto ng ngaran, kinatawong ang birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyo mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na ng magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hininga istasyon.
4: Problema sa final liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ito ay may Momordica Sharantia compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal nitong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite Music Radio.
7: Ito ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV News Network. Ito ang FM Radio News Break.
8: FM Radio News Break.
9: Mopeng aga Eastern Visayas ng Tacloban City, posible mabot 28 pesos ang kada kilowatt hour.

0: mga sakot itong kuryente din ni Visayas, mahitungod itong kulang nga supply of Visayas grid. Again, pahayag ito National Association of General Managers of Electric Cooperatives sa NAGMEC nga iniimposible magresulta itong pagitaas sa sakot itong kuryente ilabi na nga sa gunsun itong pag-isan yellow and red alert dara nga diri sa dang ito napuproducer nga kuryente kumpara ito na demand. Samtang padayon naman itong monitoring power situation ito na Visayas grid nga ginaaaghatan mga konsumidor nga magtipid na paggamit ang kuryente ilabi na ang mga oras nga pinakaitaas ang demand. Nga namo to natong daligyat nga news breaking ang attack na ako'y Noel Layogoy, mauping agang ang stay tuned parahan bida ka vibes.
1: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio Favorite.

0: Wala silang masabi ng FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: alupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes!
3: Bidang-bida ka, ka-vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.

0: Manupit na pinakikinggan. FM Radio. Ka-Vibes!
1: Bidang-bida ka, ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Ang finish na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: Polycotton, samantyak, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.
3: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500!
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Manila Ka-Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: You're still tuning in to your number one bit na bit na radio station, 100.7 FM Artakloban, ang inyong ka-vibes sa Solid Sound Trip with your DJ Buko J. Happy all the way for your program, Bida Ka-Vibes. Alright mga ka-vibes, konting kemot na lang at mag-aalas 12 na. Pero bago tayo magpaalam, no, basahin muna natin ang inyong mga kasagutan for our Bida Topic of the Day at ang ilan sa inyong mga shoutouts. Ayan, for our Be the Topic of the Day, ano ang pinaka-random na lakad mo na nauwi sa sobrang saya? Sabi dito ni Mark ng Palo, yung simpleng kape lang tayo, naging road trip hanggang baybay. Walang plano pero sobrang saya. Shout out sa mga friends natin dyan sa may Palo area. Oy, thank you so much, Mark. Eto naman, sabi ni Jenny from Tacloban City, lumabas kami para pumalit lahing price. Tapos, nauwi na sa karaoke hanggang madaling araw. Best random night ever. Shoutout, ako'y takon mga katrabaho nga da may VSS. Oy! Shoutout, itaton mga kasangkayan nga da. Maupay nga aga iyong atanan. Ito naman, sabi naman ni Paulo from, uy, Tan-awan, Leyte. Nagkayayaan lang mag-beach after lunch. Walang extra damit, walang towel, pero go pa rin. O, diba? Napaka-random naman talaga. Napaka-spontaneous. Ang hirap nun. Pati yung brief mo basa. Why? Ang hirap doon. Uuwi ka na nga basa yung saluwal mo, no? Wala kang extra. Eto, sabi naman ni Mika from Dulag, Leyte. Dapat quick dinner lang pero nauwi sa tambay, kwentuhan at chismisan, sunrise viewing pero napakasulit. Ay, wow, what a, ano ba yan? One of the best things in life talaga yung ano lang, parang nakaupo lang kayo, usap-usap, tapos nood ng sunrise or di kaya sunset, o diba? Sobrang romantic. Eto last for today mga kabayo, sabi ni Carlo ng, oy, Ridgeview, taga sa amin. Nagatid lang ako ng friend, tapos biglang niyaya ako sa birthday. Birthday yarn? Hindi ko kilala halos lahat, pero ako pa yung pinakamasaya. Ay, di ba? Napaka-spontaneous and napaka-random naman talaga. Maraming salamat po ulit mga vibes sa pagsama sa akin ngayong linggong ito. Thank you so much sa lahat po ng ating mga vibes at besties na sumama sa ating biyahe. 2 hours and a half. 9:30 hanggang alas 12 po tayo nagsama today. Samahan nyo naman po ulit ako next week. Same time, same station, same channel with your Be the Bestie ng Bayan DJ Buko J. Once again, Bida Ka Vibes, Monday alas 8 hanggang alas 10, Tuesday hanggang Friday naman po 9:30 hanggang alas 12. Muli, ako po ang inyong Bida Bestie ng Bayan DJ Buko J. Happy all the way na nagsasabing live, love, freedom. Maraming salamat. See you next week. Paalam!
0: Ka Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Unsent Heart and Vibes dito lamang sa iyong Ka Vibes Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!

0: Tupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: This is FM Radio, FM Radio, Favorite Music Radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo. Walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na misa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. eto na ang programang tagumpay sa kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
4: Sa buong Pilipinas.
3: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
4: Testimonya,
3: patotoo,
4: karanasan,
3: maging mga katanungan
4: sa pag-iinom at paggamit
3: ng Rice Herbal Products.
4: Eto na ang inyong lingkod
3: at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.
6: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating paladuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Luzon, Visayas, Mindanao, mag-ingay! Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. At meron na tayong caller sa linya. Meron na tayo agad-agad. Hello, magandang kalusugan.
7: Upay nga Udto, hamon nga padan.
6: Yes po,
7: magandang. Tacloban po,
6: Tacloban. Tacloban, okay po. Nanay, ano pong pangalan po ninyo, nanay? Pangalan po ninyo. Maupay na Udto. Tama? Maupay na Udto?
7: Opo, tama yan.
6: Opo,
7: Nanay Mawing. Nanay Mawing.
6: Nanay Mawing.
7: Oo.
6: Okay, Nanay Mawing. Taga saan po kayo?
7: Tacloban po.
6: Tacloban.
7: Barangay 98, Tacloban City.
6: Tacloban City. Ilan taon na po si Nanay Mawing?
7: 78 pa lang.
6: 78 pa lang. Batang-bata. Opo, Nanay Mawing.
7: Opo.
6: Nanay Mawing. Umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
7: O, nung isang linggo pa lang, nung magkausap tayo.
6: Nung isang linggo pa lang?
7: Oo. Ano, anadali ko mga malapit na isang max. Isa lang kay kulang ng pambili.
6: ano po? Kumbaga, hindi pa po kayo nakakapag, nakakabuo ng isang karton ng ating rice coffee?
7: Oh, hindi pa. Balik, ano pa lang? 6 at saka 5. Balik 12. Dalawa na.
6: Nakaka-12 pa lang?
7: Opo. Kasi bago lang. Ako naka, ano dito sa, kuan mo, programa. Ito ang tanong ko po. Pero, ano, 2 beses araw-araw. Iniinom.
6: Okay yun, Nanay.
7: Tama ba?
6: Wala pong problema doon. Pwede nyo pong dagdagan kahit po ilan.
7: Wala nga. Kulang ako pang bilis. Ito tanong ko kasi mayroon akong maintenance. Pwede ko isasabay lang.
6: Yes, Nanay. Wala pong problema. Kung meron po kayong maintenance na gamot galing po sa doktor, wala pong problema. Ituloy nyo po yan, yung maintenance na yan. Dahil yan po yung advice ng doktor sa inyo. Nirerespeto natin lagi kung ano po yung... kumbaga kung ano po yung sinasabi ng doktor kasi pinag-aaralan po nila yan. May mga test po naman ang ginagawa dyan. At matagal po nilang pinag-aralan yan, bagay na yan. Kaya mataas po yung respeto natin sa ating po namang lahat ng mga dalubhasa, yung mga doktor. Kaya po kung ano po yung advice ng doktor po sa inyo, ituloy nyo lang po yan. Habang umiinom po kayo ng ating rice coffee. Kasi sabi nga natin, wala naman po magiging side effect, wala naman po magiging overdose sa pag-iinom nyo ng ating rice coffee habang umiinom po kayo ng inyo po naman mga maintenance dahil ang ating po naman produkto ay herbal at wala po magiging side effect, wala po magiging overdose. Okay po, Nanay?
7: Ang tinatanong ko, kagabi, imbis nga, lagi akong masara na matulog. Kagabi, hindi ako makatulog ng bandalas 11 hanggang alas 12. Sakit kaya.
6: Inuman nyo lang po ng maraming rice coffee, Nanay. Rice coffee
7: po. Kahit anong oras po pwede mo.
6: Kahit anong oras. Kahit anong oras po, Nanay. Kahit po hating gabi, kahit madaling araw, pwede kayong uminom ng ating rice coffee. Wala po kasi itong sagabal.
7: Bago kumain, tapos na kumain, pwede.
6: Kahit po bago kumain, kahit po kumain na, kahit po may laman o wala yung ating tiyan, wala pong problema. Herbal po yung ating produkto, Nanay. Nutrition po yung dala ng ating rice coffee at wala pong maidudulot na problema po ito sa ating kalusugan. Bagkos, makakatulong po sa ating po namang kalusugan, mapalakas po naman yung ating resistensya, labanan yung iba't ibang uri ng karamdaman na nais po namang sumira sa ating po namang kalusugan. At the same time, linisin yung ating po namang katawan na matagal na po nating ginagawang basurahan. yung ating po namang katawan. Opo, dahil po sa kung ano-anong kinakain po natin, na alam natin na bawal sa atin, iba-iba mga nawala tayong ginagawang cleansing. So yun po nanay, kaya po nagkakaroon tayo ng mga karamdaman dahil po doon. Sa pamamagitan po ng ating rice coffee dahil po sa taglay nitong nutrisyon, magkakaroon po ng cleansing sa loob po ng ating katawan. Lahat po ng mga basura na naipon po natin sa napakahabang panahon na nakadikit na po sa atin dahil po nai-stack po yan dyan sa loob, yan po ay tatanggalin. Aalisin, lilinisin ng ating po namang rice coffee para po naman na...
7: Kasi yung manong ako ito, dahil ang sikmura ko, di ba, nung una kong tumawag, yung sikmura ko yung masakit. Ngayon, nabawasan na, di na masyado masakit.
6: See?
7: Kahit na, nalilipas ako ng gutom, pero pag nakakain naman ako, okay na okay.
6: Yes, po nanay.
7: Binabasa ko nga ni yung ano dito, nutrition facts, maganda palang laman dito, oh. Nandito, yeah. Nutrition facts.
6: Yes po nanay, kailangan po. Kailangan po natin na tuloy-tuloy lang, araw-araw lang po yung pagiinom po ng ating rice coffee. Dahil sa tuloy-tuloy po na pagiinom po nito, doon po natin makukuha yung kagalingang hinahanap po natin sa ating po namang produkto. Okay po.
7: Okay. Yan lang ang gusto kong malaman, kung pwede ba tapos kumain o bago kumain.
6: Pwede po kahit po anong oras, nanay.
7: Opo, salamat ha. Salamat.
6: Maraming salamat po. At balitaan niyo po ako kapag kayo po ay meron ng nakitang pagbabago, naramdaman pagbabago po sa pag-iinom po
7: ngayon
6: ng
7: Agarice
6: Coffee.
7: Ngayon pa lang, sir. Mayroon na pagbabago. Ngayon pa lang. Bale, isang linggo.
6: Yes po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyo. Maraming salamat. Bye-bye.
7: Damo salamat gihapon, damo salamat.
6: Thank you very much po, maraming salamat. Maupay na udto. Tama ba ako? Sa mga taga Tacloban City, mga kaibigan. Ganon din po sa mga nakaantabay po sa atin sa buong Pilipinas. Diyan po naman sa Quezon Province, sa Bonpen. Radyo natin, Bonpen. Sa lahat po ng mga nakikinig po naman dyan sa radyo natin, Bonpen. Mag-ingay! Maraming salamat po naman sa inyo at sa mga taga-radyo natin na kalawag na nakikinig po sa atin. At sa mga nakikinig din po sa radyo natin o Jongan. Hello po naman sa inyong lahat. At dyan po sa FMR Radio, Kamsur. At sa mga taga-Kawayan Isabela. Sa mga nakikinig po naman sa AM station ng MBS DWDY AM 1107 kHz Kawayan City, Isabela. Maraming salamat! Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan. Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
8: Rogelio po, San Jose Partido po.
6: Rogelio ng San Jose Partido. Okay po. Tatay, Rogelio, ilang taon na po?
8: 64 po.
6: 64?
8: May makausap na po sa iyo.
6: Okay po, go ahead po. Hello po.
8: Hello po.
6: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
8: Basilia Perta po.
6: Sino po?
8: Basilia Perta.
6: Basyon. Tama po.
8: Ha?
6: Ano pong pangalan? Basyon?
8: Basilia.
6: Ha?
8: Basilia.
6: Masilia.
8: Opo.
6: Masilia, okay. Nanay Masilia, tama?
8: Ah.
6: Okay, taga saan po si Nanay Masilia?
8: Dito po ako sa San Clemente.
6: Okay po. Ilang taon na po kayo, nanay?
8: Ha?
6: Ilang taon?
8: 76 na po.
6: 76. Okay. Umiinom na po ng rice coffee? Nanay, umiinom na po kayo ng rice coffee?
8: Ha?
6: Umiinom na po kayo ng rice coffee?
8: Oo po.
6: Okay po. Ano po yung, meron po ba kayong kwento sa akin?
8: Ay kasi iba ang nasinom ko yan, Arlen.
6: Oo. Oh. Tapos?
8: Sabi ng doktor, bawal na doon na daw.
6: Ha?
8: Hindi. Pinalitan ko na.
6: Pinalitan nyo na yung Anlin?
8: Opo.
6: Oh, ano na yung, anong pinalit po?
8: Rice coffee na po.
6: Rice coffee na?
8: Opo.
6: Ah, very good po. O, kumusta naman po yung pag-iinom nyo ng rice coffee?
8: Ha? Kumusta na? Hindi mainap. Hindi po eh.
6: Kumusta naman yung epekto po sa inyo ng rice coffee?
8: Ha?
6: Kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng rice coffee? Sabi po ninyo, umiinom na po kayo ng rice coffee.
8: Hmm.
6: Ah, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng rice coffee?
8: Ano? Kumusta na yung pag-iinom mo ng rice coffee? Ay, isang kasi po, isa lang nainom.
6: Opo, ah, kahit po ilan. Kahit po ilan, pwede nyo pong inumin.
8: Hmm.
6: Pwede po yun, kahit po ilan.
8: Maigi naman.
6: Maigi naman.
8: Sana mawala na makasikit ko. Mawala nga sakit sa katawan ko eh.
6: Opo. Dapat po, damihan nyo yung pag-iinom ng rice coffee.
8: Opo.
6: Okay po. Okay na po?
8: Ba?
6: Okay na po ba? Naririnig niyo po ba ako?
8: Naririnig din pero medyo mahina po.
6: Mahina? Ah, okay po. Ah, sige po. Ah, anyway, maraming salamat po sa inyo.
8: Salamat din po.
6: Thank you very much po. Maraming salamat po sa inyo. Tatay, thank you.
8: Thank you po. Okay, bye.
6: Salamat po sa inyo. Bye-bye po. Maraming salamat. Ayan si Nanay Masilia and si Tatay Rogelio ng San Jose Partido. Medyo ano lang, hindi lang kami nagkakaintindihan masyado pero nakuha naman natin yung gusto nating ipaabot sa atin ni Nanay Masilia na dati meron siyang iniinom na ibang produkto pero ngayon rice coffee na yung kanyang iniinom. At dahil gusto niyang matanggal yung lahat ng mga problema niya sa kanyang katawan, yung masasakit na katawan, yun yung mga gusto niyang maibsan sa pag-iinom ng ating rice coffee. Sabi nga natin, kasi pa isa-isa lang na sachet, yung iniinom niya, dagdagan po mga kaibigan. Dalawa, tatlo, apat, lima, kahit po maubos po ninyo yung isang karton ng ating rice coffee, sa isang araw, wala pong problema. Yung 10 sachet na yon, kahit maubos nyo po yon, wala pong problema mga kaibigan. Oy, tayo po yung napapakinggan din. Diyan po naman sa 92.7 Spirit FM, Infanta, Quezon. And speaking of Quezon, mga kaibigan,

0: Speaking of Quezon, nako, yung mga taga-Sariaya, again, ano po? Panawagan po sa lahat ng mga taga-Sariaya, Quezon, at yung mga karatig bayan po naman ng Sariaya. Makinig, makinig, makinig! Muli mga kaibigan, mga taga-Sariaya, makinig! Ayan, ayan, ayan, ayan. Nagtutrompeta na. Taga-Sariaya! Ayos ah, may patrompeta, parang dumarating na malari! Teka lang, may caller muna tayo, ha? Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, kaya mo.
0: Hello po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Hello po, hindi po kayo nagkaintindihan kanina ni Mama.
0: Oo nga, hindi niya naririnig yung ano, yung sinasabi ko.
1: Ano raw kasi, ang pandinig niya, malalim na.
0: malalim na talaga. Opo, opo. Okay lang po yun. Kumbaga, naintindihan ko naman po yung sinasabi niya na malaki na po yung naitulong sa kanya ng pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Simula yun ng nung tumawag ako sa iyo noon, nasabi ko si Mrs. Nandun sa luwa noon.
0: Mm-hmm. I see. Opo. Basta po
1: kaya, nandito ngayon sa amin sa bahay.
0: sabi ko
1: kung sabi mo si Kuya Boss.
0: Yes.
1: Malaman mo.
0: Tama po yan. Naintindihan naman natin. Kaya lang talagang hindi niya naririnig yung sinasabi natin. Pero again, maraming salamat po sa inyo.
1: Ayan po.
0: Okay po.
1: Okay po.
0: Okay. Wala na po ba kayong idadagdag, tatay?
1: Wala na po. Susunod na po ulit.
0: Sige po. Basta po, kapag may mga nagbago po sa kalusugan ng ni Nanay, tawag lang po kayo para ma-share po natin sa lahat ng ating mga kababayan.
1: Ako, ayos na, malakas na rin ako na.
0: Malakas na rin siya.
1: Hindi ko na binibitawan niya rescue.
0: Okay
1: po. Kaya sabon hindi na ako makakuha.
0: Opo, opo. Yung sabon, wala pa po dyan sa inyo ng sabon sa partido? San Jose?
1: Siguro meron po kayo, hindi pa na ako nalabas dyan sa dito sa binibilang ko, wala na.
0: Oo. Wala pa?
1: Wala po siya.
0: Pa. Okay po. Sige po. Hayaan po ninyo at sasabihin natin sa atin po naman mga deliveries dyan. Saan po kayo nabili dyan sa San Jose, Tatay Aurelio?
1: Sa TGP.
0: Sa TGP, wala pa. Sa iba pong butika, dyan po sa Goa, baka po meron.
1: Baka meron po ngayon, kaya hindi pa naman po ako nalabas ng bayan.
0: Oh, dyan po sa sa Goa, try po ninyo kung wala po sa San Jose. Sa Goa, marami po mga butika doon na meron po ng ating sabon.
1: Opo, pwede po yung marami doon.
0: Okay. Maraming salamat po sa inyo.
1: Dito.
0: Maraming salamat po. God bless po. Maraming salamat, Tatay Rogelio. Maraming salamat po sa inyo.
1: Salamat po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat.

0: ay, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating po namang kwentuhan. Oh, eto na, yung mga taga-Sariaya, again, yung mga hindi pa po nakaka... rinig ng balita po natin ngayon pong darating na September 5, Sabado po yan, ano po, dyan po sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon. Mga kaibigan, makinig po kayo, yung mga taga-Sariaya, Quezon, at yung mga karatig na mga bayan ng Sariaya, yung malapit po dyan sa Sariaya, meron po kasi nagagawin dyan ngayon po namang darating na Sabado, September 5, ng free consultation. Hatid po yan sa inyo ng TGP. Meron po dyan gaganiping Medical Caravan Community Connect free consultation. Libreng check po ng blood sugar po ninyo. Kaya po naman pwede kayong pumunta. At eto pa, ang pinaka the best. Ano po? Nandyan po ang Rice Coffee Team. Okay, nandyan po yung Rice Coffee Team. At kung ano man po yung dala nila, pumunta po kayo para malaman po ninyo kung ano po yung pasabog na gagawin po ng Rice Coffee Team. Diyan po naman sa darating na Sabado sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon. Ang kagandahan pa mga kaibigan, ano po, simula po alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, pwedeng magpalista. Okay? Alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, pwede magpalista. Kung ako po sa inyo, alas 3 pa lang ng umaga, dapat tulog pa kayo niyan. Wala po akong sinabing dapat nasa labas na kayo, ha? Dapat po alas 3 ng umaga, tulog pa kayo. Baka po kung anong gawin ninyo, baka sinabi kasi ni Kuya Boy, alas 3 daw ng umaga, gising na. Hindi po, ha? Wala po akong sinasabing ganyan, ha? Baka po gawin nyo basta po mga ganyan mga kaibigan, mga alas 3 ng umaga, tulog pa kayo. Mga alas 4, dapat po gising na kayo diyan, no? 'Di ba? Kaya matulog ng maaga. Pagdating ng alas 5, dapat nag-aalmusal na po kayo niyan. Tama? Pagdating ng alas 5, nag-aalmusal na kayo. Alas 6, pwede na kayong umalis ng bahay kung medyo malayo-layo po naman. Para darating po kayo ng alas 7 ng umaga, dun po naman sa Sariaya Sports Complex, dyan po sa Maharlika Highway, Sariaya, Quezon, para po naman makapagpalista na kayo. Tapos, magsisimula na po yung check-up alas 8 ng umaga, pero habang naglilista po mga kaibigan, hanggang alas 12 ng tanghali, pwede magpalista po mga kaibigan. Huwag nyo nang, hanggang alas 12, talagang pumunta kayo, alas 12 pa talaga. Huwag naman ganun, di ba? Kasi baka po ma-check upan kayo alas 11 or alas 12 na po ng hating gabi. Basta maging maaga lang po kayo mga kaibigan, ha? Basta magkita-kits tayo doon, ha? At may mga pasurpresa po ang Rice Coffee po sa inyo. Diyan po sa Sariaya, Quezon at yung mga karatig na lugar. Puntahan niyo po yan, ha? Marami po nagtitik sa atin. Kuya Boy, pupunta ka ba? Secret! Malay niyo po, hindi ko po kasi sigurado kung maaayos po yung aking kabayo. Kasi yung kabayo ko po kasi mga kaibigan, ngayon may lagnat. Sabi ko nga sa kanya, sabi ko paring Douglas. Douglas po kasi yung pangalan ng kabayo ko. Ako paring Douglas, kailangan natin pumunta ng Sariaya ngayong Sabado. Kaya mo ba? Kasi ikaw yung inaalala ko. Sabi niya sa akin na, boss, medyo sakit pa ng aking katawan. Hindi mo kasi ako pinainom ng rice coffee. Kaya ganun po yun. Kaya nga po, hindi ko po alam kung talagang makakapunta po kami. Depende po sa ano ng aking kabayo. Kung kaya niya o hindi. Sabi niya pa sa akin, boss, Di pa kasi ako nag-change oil, boss. Ikaw na lang kasi, boss, lagi nang change oil. Yun yung sabi nung meron din kasi ano eh. Tapos gusto pa kasing sumama ni paring Elvis. Eh paano na kami ngayon? Eh di ko na alam kung anong gagawin. So yun po yung sa mga nagtatanong, oh, kasi napakarami po nagtatanong. Nagte-text po sa atin. Kuya Boy, nandun ka ba? Kuya Boy, pupunta ka ba? Yung mga ganun. Yun po yung aking pong yun po yung aking problema kung 'di ba? Yung kabayo ko po yung magiging problema, hindi ko po alam. Pero 'di ba, malay nyo, maging maganda yung kondisyon ni Douglas, bigla siyang sumama.
1: Pwede na.
0: Yun po 'yun. So hayaan nyo at basta punta po kayo doon. Ang importante po, may libreng check-up po doon. Yun po yung pinaka-importante, may libreng check-up po doon ngayon po naman darating na Sabado. Libreng check-up, consultation syempre, at yung kung halimbawa mataas po yung blood sugar po ninyo, makikita nyo po doon. Ha? Kaya po napakaganda po kung pupunta po kayo doon. At syempre, after ng check-up po ninyo, meron pong pasurpresa ang Rice Coffee Team doon sa inyo. O kaya kung ako sa inyo, pupunta po ako. Markahan na po yung kalendaryo po ninyo. September 5, Sabado po yan. Alas 8 ng umaga, dyan po naman sa Sariaya Sports Complex. Maharlika Highway, Sariaya, Quezon. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama po natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, masarap na healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God.
2: FM Radio. The vibes.
3: Ang lupet.
4: Para sa malinis na dugo,
5: DJX 500.
4: Para sa malusog na tay,
5: DJX 500.
4: Ayon sa mga eksperto,
5: ang DJX 500
4: ang may pinakamataas na antioxidants
5: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
4: DJX 500.
5: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdas Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for Nursing and Physical Therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Arangkada 12:30. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada 12:30. Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan. Arangkada 12:30. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster na kukumpleto sa iyong pananghalian. Arangkada 12:30.
2: Mao pay atak na sinerangan Visayas ngan siyudad hantak Loban sa Setyembre 11 tuig 2020 sa East Biyernes ng adlaw naton oras sa bugos sa Pilipinas alas 12:46.
3: Live kita nga nakikita na YouTube channel ngan Facebook pages sa Narangkada Balita ngan PRTV tak Loban ako Silvia Alvero Abadingo.
2: Ngan ako naman ni Noel Yogoy ngan aton ning papadangat ang mga presko ngan magpasong mga notisya nang oras ngan aton mga laray uluhan. Haton siyaan nga headline, DepEd aid yung panimuwa nga diretika nga iran nagsasara nga poster account sa social media nga ginaligar na mongolekta and bad gamit ito NIP program.
3: Power rate, posible mabuta 28 pesos kada kilowatt hour kung di rin masusolusyonan.
2: Water distribution line nga nagubahan may dagami late na ibalik na hanormal.
3: AFP na budol 2023 confidential fans and deep ed sa Malacan representative Basidre.
2: Nga na muto na itong mga laray uluhan, masunod naman na natin mga katukiban. Nga na ito naman siyahan nga notisya yan ng oras. Ginpanimuwa hiton pamunuanhan DepEd Regional Office 8 nga tikang hayra opisina. Ito nang sasarang yan ng peking Facebook page. Ginaligar nangungulektahin sa lapi. At itong report ni Jay Barion.
4: Usa naliwat ng Facebook poster account. Ito niya na nadiskubrihan han Department of Education Eastern Visayas tikang hayra National Educators Academy of the Philippines NEE Program. An modus, harit papaluyuhin nga peking account in pirit ka nangangaruhin mga advance payment tayo mga biktima. Ipinagin GCash para han room accommodation, venue reservations nga iba pa nga bookings. Mahugot na ginsasagdunan han DepEd aid an publiko nga diri basta-basta magpadarangan magpauwat kun ikahituman ini nga insidente. Kay sumalahaan siya nga diri nila autorisado an poster account nga nagangaran nga RNIP Dormitory DepEd Region 8 nga social networking site. Dara nga iniinusang fake account nga ginagamit hapan scam tikan ha nagpapaluyo nga individual. Mangud nakakarawat tinahin mga report ang DepEd aid tikang ha mga kliyente nga nagkakaada nahin transaksyon tikang ha mao nga peke nga ni program. Sanglit ginaghatan ahan siya ang mga mulupiyo nga nagkaadahin transaksyon tikang ha peke nga NIP nga magsiguruhin kopyahin screenshot, resibo, mensahe, account details o iba pang importante nga records nga i-report dayon ha mga otoridad. Jay Barion, Arangkada, Balita.
1: Arangkada.
3: Samtang power rate posible umabot 28 pesos kada kilowatt hour kung di rin masusolusyonan. Adi itong report.
5: Posible umabot 28 pesos kada kilowatt hour ang sukutan kuryente sa Visayas. May tungunan kulang ang power supply itong Visayas grid. Iginsaysay ni General Manager ng National Association of General Managers and Electric Operatives o kung nag-MIC President Dr. Alan Laniba usan mga hinungdan ang posible pagitaasan sukutan kuryente. Aman kulang ang supply ng enerhiya sa Visayas grid. Yan na, nasa gunsunan pag-isan yellow and red alert status. Nakikita nga diri igo ang available ng power supply para mabatunan nga tanang panginahanglan ng mga konsumidor. Kung diri igo ang supply kumparahan demand, nagkakaadang kita itong kakulangan ng kuryente. Nang kung kulang ang supply, naghimuluwat nga maibanan itong presyon available ng kuryente merkado. Nananin po, simple magresulta in mas itaas ng generation charge nga may papasa mga konsumidor. Ang yellow alert nagkakaroon sigun mang Google nagtitikera rin ang available power supply halimitasyon ng grid. Samtang, ang red alert naman nagpapakita ini nga di rin naigo ang supply para han demand nga posible magresulta in interruptions or rotational power interruption ha mga apektado nga lugar. ginagat ang gobyerno nga magpadayon ng mga pitad. Agud pa kusgan ang power supply pagdugang ang available nga generation ngan pagpaubusan ni Picton higher power cost sa mga konsumidor. Samtang padayon ang pagmonitor ang power situation ng Visayas Grid, ginagat ang mga konsumidor nga magtipid ang paggamitin kuryente labi na mga oras nga pinakaitaas ang demand.
2: Water distribution line naman nga nagubah may dagami latent na ibalik na normal. Aditong report ni Jay Barion.
4: Humagos anay hinter kasimana nga nawarayan supply hin tubig an pirah ng mga barangay ngan bung tungagin si serbihan han prime water laden metro. Inimahuman nga maguba ang 12 inches nga water distribution line han prime water nga makikita habung tuhan dagami late. Resulta nga nakakapekto iniha pirah ng mga kaigrani nga barangay ngan bung tungasakop han prime water sugad han tabun, tanawan, palok ngan iba pang lugar han probinsya. Pero mahuman lahan ira pagpasabot ha publiko bayan hininga insidente. Indayo naman nira ini nga ginrespondihan ngan niya na nahibalik na daw hanormal ang supply han tubig ha mga nasabing apektado nga mga lugar. Ha istorya ho naman han consistency o regular na nga pagkakaada hin awas hin tubig in mayda na daw nira nahibubulig darahan mga nahimra nira nga repair ha mga leakages resulta han mga nagkaguguba ng mga tubo agyan mga konstruksyon han mga kakalsadahan. Ngan tungod han mga reklamo nga igindadang halahan mga konsumidor inakakabulig daw ini ha pamunuan nga maaksyonan yan marisol badayon ini nga problema. Manggod dak lagi hapon nga ayat ta prime water an kadamuhan mga leakages nga hipapatik ang mga lugar hangtak loban ngan iba pang kasapitan bungto. Sumala pa hamaong tagyakan nga hakad adlaw inaabot 9,000 liters per day an ira mga redistribuer nga tubig ang mga komunidad han norte takloban ngan ngadto mga kasapit nga bungto. Jay Barion, Arangkada Balita.
3: Arangkada. Samtang nabudol naman ang 2023 confidential funds han DepEd sa Malitan Representative Asidre. Pamatian nato ito report ni Don Leandro Chu.
6: Hadato sa Philippine National Police nga tuig sobra 500 na nga bank fraudster ito na pasagahanin kaso. Highly Roman Anti-Financial Accounts Scamming Act. Kadaman nga nabibiktima ini inipinaagin phishing utungod ha pagklikhin mga link ha mga email o text message tiga nga mga nagpapakilala nga bangko. Dinhini nasusulod itong personal nga impormasyon kalagib na itong mga bank account. Baybat ko niya tanan labi pa ito may adang mga bank account nga diri dayon magklikhin mga link. Labi pa nga diri dayon nasasabtaan kung lihiti mo ang ginagamit nga email o account tungod nga na-access itong mga fraudster. Salit makauupay daw kung nagbibiripikaan ng mga bangko. So matuta, lumabot na 70,000 katawo anay talang nagreklamo sa Bangko Sentral ng Pilipinas kundi 9,000 in mga unauthorized transactions. 76% naman ang mga nagreklamo in na-access itong account tungod din identity theft ng mga software. Samtang ang 13% naman in na-hack anira mga account. Don Leandro Chu, Arangkada Balita.
2: Arangkada. Sa naman nga simana, may mga dumagong at isigo ito na katalaan igsalang ang nagpapalang impeachment case si Vice President Sara Duterte ang manumali ang confidential funds. Kalaki pa posible ang igsalang ang mismo bisi ang mahitugod ng harasanan ng testigo inuray na yung mga gindudun kundi ito na Vice Presidente. Sumalakang tingog Representative Judas Sidre ang mga pahayag itong testigo ay nagahatag pa yan ahing kaklaruhan kung hino ito may responsibilidad ng accountability itong issue kundi in ang 125 million pesos sa confidential funds ang ikukwestiyon niya na din ang DepEd Secretary Pedro Duterte hatong tuig 2023. Ultimo ito na AFP na uwat ang DepEd na pagpagawas itong liquidation ang gamitan in confidential fund sa organic activity na AFP at pakikisumpahan na DepEd. Wala naman nga ba, hinging question liwat ni Manila Representative Betty Abante ito o Abante ang pagpakita ni VP Duterte in simple nga panginabuhi. Urasaw mong good nga maging simple kung sige itong bihay abroad itong bise gamit ito niya personal nga salapingan dire simple nga nakakakosining kumuhin sobra usa ka disen nga abogado ha impeachment trial dire paupo dito mga abogado ini ha iba pa nga kaso.
3: Samtang taragpo 3.0 abri na para publiko nga nararoyagin mga artworks. Kung ano ini pamatian ta ini nga report. Nagkatitiro ka usang exhibit ang iba-iba nga klase ang creative sa Region 8. Pinaagi ang taragpo 3.0. Sa Maritan organizers, mas halapad yan ang scope ang exhibit. Diri lang mga visual artist ang nataganin platform kundi lakit gihapon ang mga filmmaker, photographer, and storyteller. Ginpangunahan ang DTI Leyte. Ang pagbulig ang aktibidad
5: kalidad upod ang paghatag in opportunity ha mga local artists nga may pakilan era talento ng mga ubra. Kindigon ni Gayas nga waray ra maghatag in target sales. May tungod ang panuyo ini nga upat kadlaw nga exhibit amit ang pagbulig ang pag-expose ang mga artist sa rehiyon. Nalipay nga nagpabati naman in pasasalamat ang representante na sabi ng artist sa DTI nga may dasagod nga venue. Di naglilaom inipinagin nga exhibit may da mga bisita nga may inggan yung pagpalitan era mga obra. Nagmumulay naman itong presyo ni bayan ng artworks di kang 1,000 pesos. Ngaton mas itaas mga kantina din na 80,000 pesos. Ginihingita nga antarag po 3.0 na usang opportunity para mga local creatives nga mapailapan pa itong era network. May pakitan era talento. Ngayon posible nga makabuot ang bago nga market para han era mga obra.
7: Arangkada Police Report. Arangkada Police Report.
8: Tulong nga street level individual ang paslak nga nahapresuhan. Mahuman ang mga ini aktual nga masakban nga nagpapatsesyon hagawasin usa nga panimalay hamay Barangay 84 sa Nusa Tacloban City. Ang mga naaresto nga suspect din kilala kanda alias Ising 37 anyos, alias Kiting 38 anyos, nga ni alias Owek 32 anyos, ngan puro mga residente han nasabi nga syudad. Personal nga ginreport hinusa nga concerned citizen ha Police Station 1 han Tacloban City Police Office ang natatabo nga pat session nga dayon naman naging respondihan ang kapulisan. Pag-abutan mga operatiba ha lugar ina nasakban ang mga nasabi nga suspect nga nagdudumarahin illegal nga aktibidad. Among dayon ang mga ini nga ginaresto nga nakumpiskar ha era posisyon ang pira nga paketin illegal nga droga. Ang mga naresto nga suspect nga indara nga tuha Police Station 1 ang Tacloban City Police Office para hansakto nga disposisyon nga ng mga ini nakatalaan o matubang hinkaangayan nga kaso. Dan Kirkrikyaz, Arang Kada Balita.
2: Arangkada Weather Update. Southwest monsoon kon hangin habaga at ito nakakaapekto ina Central Luzon, Southern Luzon and Visayas. Ini ito nagdadaren usay nga mauron nga panahon na Pangasinan, La Union, Benguet, Zabales ngan Bataan. Ang Metro Manila nga nabibilin nga parte ang Luzon kalagip na Western Visayas ngan Northern Samar in magkakamayadan uro nga madampo nga kalangitan nga may na mga patsarang nga paguran direto ni epekto ang habagat. Localized thunderstorms naman. Ito nagdadaran usay nga madampo nga kalangitan nga may da puro-puro nga mga paguran ha nabibilin nga parte hiton aton nasod. Nanamot na yung kabugusan na naton mga notisya yan ang oras.
3: Para itong kadugangan ng impormasyon yan magpaso nga mga balita, bisitahan Facebook page sa Arangkada Balita ng PRTV Tacloban.
2: Pwede niyo makita na itong Arangkada ha YouTube, search lang PRTV Tacloban, i-like ito, mag-subscribe nga, i-click ang notification bell para maging updated na naton mga pinakabago ng mga videos.
3: Ako ay Sylvia Alvero Abadingo.
2: Ngan ako naman ni Noel Yogo, masunod na ito ng Sent Heart and Vibes ni DJ Papi Abicado.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio, kabibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

rin. This is your number one favorite kabay sa Soundtrip, 100.7 FM Marta Cloban ang lupet. And of course, it's your papi ng bayan, DJ Papi Abicado, checking in for the program and sent heart and vibes. Samahan ako till 3:30 in the afternoon, isang hapong puno ng mapagdamdaming kwento at kanta. Diba? Tari na mapagdamdamin. Napakalalim. But anyway, be with me mga kabayas till 3:30 because hatid ko sa inyo ngayong hapong ito ang ating mga senti songs na para bang may pinagdadaanan ka kahit wala naman na talaga. Diba? Kahit nakapag-move on ka na, pero diba, hayaan natin na ipaalala sa atin through the songs. Diba? Through these songs, kung gaano tayo nasaktan at naghilom na ngayon. Diba? And of course, later on sa aking pababalik, we'll be reading you our

0: Vincent story of the day. Kaya naman, abangan yan for your shout-out, song request, and greetings. Ako, isend na yan sa ating Facebook page. That's 1.7 FM Artacloban. And I'll be happy to read that later on all for you. Paano ba yan? Walang iwanan until 3:30 in the afternoon. Dito lamang yan sa programang Unsent Heart and Vibes. Only here sa your number one ka-vibes sa sound trip. This is 1.7 FM Artacloban. Ang Lupet.
1: FM Radio, the vibes.
2: Ang Lupet.
1: FM Radio, the vibes.
2: Ang Lupet.
3: On Scent, heart and vibes. So 100.7 FMR Tacloban. Ang Lupet.
4: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
5: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
1: FM Radio, the vibes!
2: Ang Lupet!

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi malupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupi!

0: At tayo nagbabalik sa ating programang Unsent Heart and Vibes, no? And ngayon, oras na para basahin ni Papi Abicado ang ating Unsent Story of the Day. Kaya naman, you better listen, people. Babasahin ko na. Eto na talaga. Dear Papi Abicado, pwede bang ilabas mo to sa programa mo? Ayoko nang sabihin ang aking pangalan. Alam mo, nakakapagod din pala maging strong friend. Ako yung laging available kapag may problema ang iba. Ako yung unang tinatawagan kapag may gustong maglabas ng sama ng loob. Ako yung marunong makinig, umintindi at magpatawa kahit ang totoo, ako mismo ang unti-unting nauubos. Nakakatawa nga kasi sanay na silang marinig ako nagsasabing okay lang ako. Ang hindi nila alam, ilang beses ko nang gustong sabihin na hindi ako okay. Pero tuwing susubukan ko mag-open up, parang nahihiya ako. Iniisip ko baka dagdag problema lang ako. Kaya ang ending, ngingiti na lang ulit at sasabihin kaya ko pa. Hanggang sa napansin kong kapag ako ang tahimik, wala pang nagtatanong kung bakit. Hindi naman ako naghahanap ng maraming tao, kahit isang taong magtanong lang ng kumusta ka talaga, sapat na sana. Papi Abicado, normal lang ba magpagod sa pagiging matatag? At paano mo sasabihin sa mga taong sanay na laging ikaw ang sumasalo na ikaw naman ngayon ang kailangan ng saklolo? Nagmamahal, ako naman sana. Wow. Ako naman sana ang iyong minahal. Charez. Anyway, yan ang ating unsent story of the day coming from our anonymous sender, no? Ito yung tipong friendship na you're always okay, but at the end of the day, kung ikaw na yung hindi okay, saan ka lalapit? Diba? Nako, kung may ganito kayong experience or may opinion kayo, isad na yan sa ating Facebook page. That's 100.7 FM Radio Tacloban. And of course, we'll be reading that later on as I come up.
1: FM Radio! Good vibes!
2: Ang lupet!

0: Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
3: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay. Katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
2: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisiguro natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam. Maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng kimpilang ito.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
3: May simpleng paraan para maalagaan ito, crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
6: Pero ano nga ba ang crop rotation?
3: Simple lang, sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
6: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
3: At ano ang pakinabang?
6: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
3: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
6: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
3: Kaya, mga mag-

0: Saka,
1: huwag puro iisa.
0: Magpalit ng pananim.
1: Iikot ang pananim.
0: Aalagaan ang lupa.
1: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
0: Simpleng pagpapalit ng pananim.
1: Malaking tulong sa bukirin.
0: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
2: FM Radio. The Vibes.
3: Ang Lupet.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan.

0: Plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti. Power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up with the power of
1: White
2: two.
1: Rose papaya. Pretty sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Mga nakalusugan, sino po sila?
5: Pwede na rin po.
4: Nagkasaan po kayo?
5: Anawan o kampo po.
4: Kayo po nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
5: Opo, matagal na po.
4: Nung kayo po uminom ng ating rice coffee?
5: Magaling na po, hindi na po nagano yung blood sugar ko. Baba, mababa na po.
4: So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
5: Napakalaking tinulong talaga po ng ano, ng rice coffee po sa ano po, blood sugar po.
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: We're back! Dito lamang ngayon sa yung number one favorite kabay sa Soundtrip 100.7 FM Artacloban sa programang Unsent Heart and Vibes. Dito tayo sa ating kwento, no, from our anonymous sender na parang nakakapagod maging okay na friend, ah, pero kapag ako yung hindi okay, parang wala man lang nangungumusta. Ito sabi ni Rose ng Diit Tacloban City, sender, hindi ka robot, kahit gaano ka katatag, napapagod ka rin. Hindi kahinaan ang humingi ng tulong, tao ka lang din. Sabi pa dito, ang tunay na kaibigan, hindi lang lumalapit kapag may kailangan. Subukan mo magsabi ng nararamdaman mo, baka may mga taong handang makinig. Hindi lang nila alam na ikaw pala ang nangangailangan. Sabi pa dito, nasubukan ko rin maging strong friend. Ang natutunan ko, kapag palagi mong inuuna ang iba at kinakalimutan ang sarili mo, darating ang araw na wala ka nang maibibigay kahit pa sa sarili mo. Diba? Sabi pa dito, may mga taong sanay lang na ikaw ang matatag kaya hindi nila napapansin na unti-unti ka nang bumibigay. Hindi dahil wala silang pakialam, minsan hindi lang talaga nila alam. Diba? Sabihin mo, hindi nila mababasa ang iyong isip. Diba? Tama nga naman. Nako, keep your messages coming mga ka-vibes. And of course, later ay babasahin ko din yan all for you. Kaya naman, tutok lang till 3:30 in the afternoon. Dito lamang yan sa iyong number one ka-vibes sa Soundtrip. This is 100.7 FM Artacloban, ang lupet.
1: FM Radio, ka-vibes,
2: ang lupet!
3: The time now on FMR. It's 2:30.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. AC-

0: on Send Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: FM Radio! The Vibes!
2: Ang lupit!
3: Ang ginis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio kabibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: Unsent, Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: DRTV News Network. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak.
1: Maupay ang kulo Eastern Visayas ng Tacloban City. Sunod na nga simana in may mga dumag kung at testigo ito nakatalaan igsalang ha nagpapadang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ha maanomali ang confidential funds. Kalakit naman na posible igsalang ito mismo bise nga mahitungod nga haros nga talang mga testigo ng waray ibang agindudoon kundi ito na Vice Presidente. Sumalakad tingog Representative Judah Sidring ang mga pahayag ito mga testigo ay nagahatag pa yan na hingkaklaruhan kung hinuan may da responsibilidad ng accountability hindi nga issue na kundi 125 milyon pesos ng confidential funds. Ang gingko question din ang DepEd Secretary Pahi Duterte hadtong tuig 2023. Ultimo naman itong AFP in nauwat ang DepEd na pagpagawas in liquidation naging gamit yung confidential fund nito sa organic activity ng AFP hapakigsumpayan ang DepEd. Ganamo to na itong dalikyan ng news break ng atak na din man itong mga angay bantayan ng alas 5 han kulop.
2: DepEd 8 ginpanimuwa nga tika ang hairaan nagsasara nga poster account on social media nga ginaligar noong elektan bayad gamitan NIPA program. Power rate of Visayas, posible mabuto 28 pesos ang kada kilowatt hour kundi rin masusolusyonan. Ngan, water distribution line nga nagubah da gamit late balik na hanormal.
1: Nga na mo to na itong mga headlines. Ako'y Luwali Yogoy, maupi nga kulop ngan stay tuned para han hapon hits.
0: Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio. Good vibes.
3: Ang lupet.
4: The time now on FMR. It's 3:03.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
6: ACS.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupa!

0: on scent, heart, and vibes. Sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santhon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Santhon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen, at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santhon Gold Coffee Mix.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabili sa mga budika.
4: FM Radio, the vibes,
5: ang lupet!
6: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: And we're back sa ating program. And since Heart and Vibes, kahit sarili kong program, hindi ko na alam ha. But anyway, sa ating Unsent Story Center, no, minsan, ang mga taong laging matatag, ang sila ring pinakatahimik pagdating sa sarili nilang pinagdadaanan. Pero tandaan mo, di ba, na hindi mo kailangan maging okay palagi. Hindi kahinaan ang magsabing napapagod na ako. At para sa lahat ng ating nakikinig, di ba, I guess it's just right na kumustahin nyo rin ang mga kaibigan nyong laging andyan, laging masayahin at laging present. Kasi baka siya pa ang pinakamatagal nang nanghihintay nang may magtatanong kung kumusta ka. Di ba? So, I guess, hindi naman kalabisan mangumusta ng tao, di ba? So, I guess, we should be kind, di ba? We should be sensitive sa mga palibot natin. Di ba? Yung mga taong masayahin, kinakailangan din kumustahin natin sila. Di ba? Ano ba ang isang, kumusta ka? Okay ka lang. Di ba? Ganon. So, I guess the lesson of the day is kumustahin natin ang isa't isa. Walang mawawala kung mangumusta tayo sa ating mga kaibigan. Diba? Maraming salamat sa pagsama kay Papi Abicadio mula alauna hanggang sa mga oras na ito. Magsama-sama ulit tayo bukas, same time, same station. Mulit-muli, this has been your Papi ng Bayan, DJ Papi Abicadio, always reminding you that in order for life to believe to the fullest, we share ourselves to others. Be generous of love and smile to everyone. And of course, always and always choose to be kind. Papi Abicadio, peace out.
1: FM Radio, good vibes!
2: Ang lupet!

0: Send Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: FM Radio! The Vibes!
2: Ang lupit!
0: Ka-Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Hapon Hits dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Why
2: two.
0: Use papaya? Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
5: Pimples at rashes? It's DTX 500 mo na yan! DTX 500! Ito ay may antimicrobial property na nakatutulong sa pagtanggal at pagaling ng pimples at rashes. DTX 500! Highly recommended ng mga eksperto. DTX 500!
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
8: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
2: Hapon Hits!
1: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong Afternoon Vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!

0: Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.
1: FM Radio, the vibes,
2: ang lupet!

0: Polycotton, Samantyag, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Pugali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di kinabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, ah, sangka pag inyom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Dami, Gidria. Tisted na naman nga pamilya. Amo, Gidria, ang inainom naman. Gani, kinambal ko kaninyo. Bakal ka mo. Dami, Ria, nga bulong.
2: DTX 500.
3: Mabili sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Mabibili sa mga butika.
4: FM Radio. Good vibes.
5: Ang lupet.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS. Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra. Na may pinakamataas ng ORAC value. Na epektibo. Sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
3: FM Radio. The vibes.
4: Ang lupet.

0: Hapon Hits sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Heto ang ating 3-digit Lotto Swerte result kaninang alas 2 ang hapon, Biyernes, September 11, 962. Ulitin ko, 962.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
6: At ako naman si Dr. Remel Lito Uy.
5: Katuwang nyo kami ni Dr. Remel sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Plus Gold ay may taglay na mataas na bilang ng polyphenols? Ayon sa pag-aaral, ang palagiang pag-inom ng mga suplemento na mataas sa polyphenols ay nakapagpapalakas ng ating panunaw at nakapagpapalusog ng ating utak at makakatulong din para maiwasan ang mga pagkakaroon ng diabetes, hypertension, kidney problems at heart disease. Pero, Doc, ano po ba ang polyphenols?
6: Ang polyphenols, Sir Wing, ay isang mataas na uri ng antioxidants na may kakayanan itong i-neutralize ang mga harmful free radicals para maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula upang mapababa ang tsyansa ng pagkakaroon ng cyst, tumor at cancers. Ang mabilis na pagkasira din ng mga selula ng katawan ay nauugnay sa mga karamdamang tulad ng anemia, Alzheimer's, Parkinson's at iba't ibang uri ng mga cancers. Kaya upang makaiwas sa ganitong mga sakit o galing uminom ng Santone Plus Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santone Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para malabanan ang mga karamdaman at mapanatiling malusog ang ating pangangatawan.
7: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santone Plus Gold araw-araw.
8: Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sa mga mahilig magkape, ito ang hanapin. Ang hanapin ay kape na makakapagpalusog ng ating katawan. Yung kape ba na walang bad side effects?
6: Kung yun ang hanap nila, Sir Wing, abay, nandito lahat yan sa ating Santone Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Coffee Mix, Sir Wing, ito po ang kape na makatutulong magpanormal ng balanse ng ating hormones para maiwasan ang menstrual problems at prostate problems at iba pang mga sakit.
5: Ang Santone Plus Coffee Mix ay nagtataglay din ng mga isoflavones na isang uri ng polyphenols, Doc, di ba?
6: Yes, Sir Wing. Ang mga isoflavones na makukuha Santone Plus Coffee Mix ay nagtataglay ng mga phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang mapabalansi ang mga hormones nito. Ang Santone Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na daidzin, isang klase ng isoflavones. Base sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang daidzin ay kinoconvert ng ating mga natural gut microbes into E. coli, isang compound na may estrogen-like effects. Kapansin-pansing lumilitaw na 30 to 50% lamang ng mga tao ang may ganitong mga microbio na maaring mag-convert ng daidzin sa E. coli. At mas mataas ang porsintong ito sa mga populasyon na nasa Asya. Kaya para mapanatiling balanse ang hormones ng ating katawan, ugaliing uminom ng Santone Plus Coffee Mix.
9: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santone Plus Coffee Mix araw-araw.
8: Santone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Ulitin ko po, para sa mas healthy na digestion, healthy brain function at overall health, uminom po tayo ng Santone Plus Gold Herbal Capsule na mayaman sa polyphenols at sabayan ng pag-inom ng healthy coffee, Santone Plus Coffee Mix, na makatutulong sa pagbalanse ng hormones nating mga Pilipino.
5: Ngayon, ang mga produktong ito ay mabibili sa Yes to Health Quezon City na nasa second floor lamang ng Crownland Building sa EDSA Corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Ang numero nila doon, 0969 0917-1262. At inyo pong muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Ito po muli ang inyong mga bantay kalusugan, Weng de la Peña
6: at Dr. Remily Tuoy.
5: Salamat at pakinggan niyo muli kami sa programang
1: The Secret of Health.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
10: The time now on FMR. It's 5 o'clock.
11: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
12: ACS!
13: Ang kinis na niya.
14: In fairness, nag-glow up.
15: May

0: National Educators Academy of the Philippines Program AFP Nabudol ha 2023 Confidential Funds ang Department of Education Inin sumalakan Congressman Jude Asidre Power Rate Posibli umabot ha 28 pesos per kilowatt hour kundi rin masusolusyonan Water Distribution Line nga nagubadagami Leyte Nahibalik na normal. Fraud cases sa nasud. Umabot ha 500 yan ang atuig. Taragpo 3.0. Abri na para publiko na naruruyagin mga artworks.
1: Arangkada. Nganya na haton mga katukiban. Haton siya notisya lokal. DepEd Regional Office 8 ginpanhimuwa nga diretikang haira ang nagsasara nga poster account sa SOCMED o sa social media ginaaligar nangungolektahin bayad gamit ang NIB program. Adito na itong report.
2: Arangkada! Sa naliwat ng Facebook poster account, ito niya na nadiskubrihan ang Department of Education E-Service Visayas tikang haira National Educators Academy of the Philippines NEE Program. Ang modus, harag papaluyuhin nga peke ng account in pirit ka nangangaruhin mga advance payment haira mga biktima. Ipinagang GCash para han room accommodation, venue reservations nga iba pa nga bookings. Mahugot na ginsasagdunan han DepEd 8 ang publiko nga diri basta-basta magpadarangan magpauwat kun ikahit tuman ini nga insidente kay sumalahaahan siya nga diri nira otorisado ang poster account nga nagangaran nga RNIP Dormitory DepEd Region 8 nga social networking site dara nga ini inusa nga fake account nga ginagamit hapan scam tikan ha nagpapaluyo nga individual Mangud nakakarawat tinahin mga report ang DepEd 8 tikang ha mga kliyente nga nagkakaada nahin transaksyon tikang ha mao nga peke nga ni program. Sanglit ginaghatan ahan siya ang mga mulupyo nga nagkaadahin transaksyon tikang ha peke nga ni nga magsigurohin kopyahin screenshot, resibo, mensahe, account details o iba pang importante nga records nga nag-report dayon ha mga otoridad. Jay Barion, Arangkada, Balita.
1: Arangkada! Sunod nga semana, may ada mga dumagko nga testigo. Ang nakatalaan isa lang. Anong papadayang impeachment case kontra kan Vice President Sara Duterte ha maanomalia nga confidential funds. Ang katukiban hinang report kan Don Leon Ritsu.
2: Arangkada!
3: Sunod nga semana, may ada mga dumagko nga testigo na katalaan isa lang ang nagpapadayang impeachment case ni Vice President Sara Duterte ha manumali ang confidential funds. Kalagi pa posibleng salang ang mismo bise nga tungod nga haros tanan ng mga testigo wara ibang nga ginduduon kundi ini. Sumalakad tingog Representative Judas Idre ang mga pahayagan testigo ay nagahatag pairan kaklaruhan kunino ang may responsibilidad ng accountability ha mga isu kundi ng 125 million pesos nga confidential funds ang ginkwe-question niya na nidan DepEd Secretary pa ini hadtong tuig 2023. Ultimo daw ang Armed Forces of the Philippines inauwat ang DepEd hapag gawas in liquidation nga gingamit in confidential fund in usang organic activity ng AFP hapag magsupay na DepEd. Halain nga bahin gin-question liwat ni Manila Representative Benny Abante itong pagpakita ni Duterte hinsimple nga panginabuhi. Urusahon daw nga maging simple kung sigin biyahe halangyaw gamit ito niya personal nga salapi nga di rin daw simple nga nakakaakos ini kumuha in sobra o sa kadusen ng abogado impeachment trial niya di rin papod ang abogado hay ba pa nga mga kaso. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
1: Samtang posible umabot ha 28 pesos kada kilowatt hour ang sukot ang kuryente ha Visayas tungod han kulang nga power supply ha Visayas grid. Sylvia Badingo ha detalye.
2: Arangkada!
4: Posible umabot ha 28 pesos kada kilowatt hour ang sukotan kuryente ha Visayas. May tungod ang kulang nga power supply ha dun Visayas grid. Iginsaysay ni General Manager ng National Association of General Managers and Electric Cooperatives o kung nag-make President Dr. Alan Laniba usan mga hinungdan ang posible pagitaasan sukotan kuryente. Aman kulang nga supply ng enerhiya ha Visayas grid. Yan na nasa gunsunan pag-isan yellow and red alert status. Nakikita nga diri igo ang available power supply para mabato ng yatanan nga panginahanglan ng mga konsumidor. Kundi riigo ang supply kumparahan demand, nagkakaada ang kita itong kakulangan ng kuryente. Nang kunkulang ang supply, naghimuluwat nga maibanan itong presyon available nga kuryente ang merkado. Nganinin posible magresulta in mas itaas nga generation charge nga may papasa mga

0: konsumidor. Ang yellow alert nagkakaroon sigun manggood nga nagtitikera ni non-available power supply halimitasyon ng grid. Samtang ang red alert naman nagpapakita ini nga diri na igo ang supply para han demand nga posible magresulta in interruptions or rotational power interruption ha mga apektado nga lugar.
1: Just yesterday we had a meeting with the ERC, DOE, HCP and Power Plant to resolve this issue. Because I told them, inong piyong-piyong na ito, kung ipasa ko lahat yung pass-on charges, 28 pesos per kilowatt hour para himatayin kayo. So, I told them, 28. Pero we'll look into kung paano namin yung himay-himay dahil hindi ito total. Kasi nandun sa suna ng presidente na i-reduce.
0: Ginagat ang gobyerno nga magpadayon ng mga pitad. Agud pa kusgun ang power supply pagdugang ang available nga generation ngan pagpaubusan ni Picton higher power cost sa mga konsumidor.
1: So we are paying ancillary and reserve even though hindi tayo gumamit. Ito yung question.
2: Part of the bill?
1: Yes. And we're paying billions of that. Now ngayon nangyayari na kung lang yung kuryente ang tanong ng consumer, asan yung binayad namin ancillary reserve? We are paying that at the times that there is normal. Thinking that the time na maubo siya, yung binayad namin in advance, will resolve the issue. And this is a very big issue.
0: Samtang, padayon ng pag-monitor ang power situation ng Visayas Grid, ginaaghat ang mga konsumidor nga magtipid ang paggamitin kuryente, labi na mga oras na pinakaitaas ang demand. Silvia Abadingo, Arangkada Balita.
3: Arangkada. Hay mga balita, water distribution line nga nagubaha may dagami Leyte na ibalik na normal. Adito nagkatukiban ng report.
4: Arangkada. Humagus anay hinper kasimana nga nawarayan supply hin tubig an pirah nga mga barangay ngan bung tungagin si serbihan han Prime Water Leyte Metro. Inimuhuman nga maguba ang 12 inches nga water distribution line han Prime Water nga makikita habung tuhan dagami Leyte. Resulta nga nakakapekto iniha pirah nga mga kaigran nga barangay ngan bung tungasakop han Prime Water sugad han Tabun, Tan-awan, Palo ngan iba pang lugaran probinsya. Pero mahuman lahan ira pagpasabot ha publiko bayan hininga insidente. Indayo naman nira ini nga respondihan nganya na nahibalik na daw hanormal ang supply ng tubig sa mga nasabing apektado nga mga lugar.
5: September 2 and 3 nagkada kami na advisory nga may dana damage nga 12 inches. Sumaring so, nga 12 inches anda ko dito namon nga distribution line nga located dito ha dagami Leyte. So ano na gud nga naapektuhan ang proper nga na nearby barangays including ito ang nearby towns liwat ang Tabon, Tanawan nga nahan palo bagang slight lang palo pero na respond may response na kami ito dayon kay September 2 and 3 pero nakadlaw ito yan na kailangan ito no, every time nga magkada kami repair nagkakaadaliwatin pag build up para ma-restore ang tubig. So last night an apektado nga may da kami na receive nga massive reports an areahan kabalagnan Tamire ngan the rest ng Tan-awan. Pero ang the rest ng Tan-awan na-handle na.
4: Ha istorya ho naman han consistency o regular na nga pagkakaada hin awas hin tubig in mayda na daw nira na hibubulig darahan mga nahimra nira nga repair ha mga leakages resulta han mga nagkaguguba ng mga tubo agyan mga konstruksyon han mga kakalsadahan ngan tungod han mga reklamo nga gindadang hala han mga konsumidor inakakabulig daw ini hapamunuan nga maaksyonan yan maresolba dayon ini nga problema manggo dako lagi hapon nga ayat ta Prime Water an kadamuhan mga leakages nga hipapatik han mga lugar hantak loban ngan iba pangakasapitan bungto.
5: So okay na ito. And last night ang kabalagnan ang Kamire. So na-witness naman nga may tubig though dere pagod fully pero may adana. So may nira na experience ng mga residues pa nga nagkadang turbidity. Pero 12 midnight kagabi nagkadakan flushing. Yan nga aga. I'm sure clear na ito. Naghulat pag ihapon kami ng response ni kakang community. Pero hapag kaya ng adlaw baganware pa man. So siguro nakatagamtam na yan regular nga awas ang tubig na tuloy hapon ha, dagami.
4: Sumala pa hamaong tagyakan, nga hakad adlaw inaabot 9,000 liters per day. Ang ilang mga redistribuer nga tubig ang mga komunidad, Hanorte, Tacloban nga nga tumakasapit nga bungto.
5: Session, recovering, ada pa to. So, wari pa ko dito full. Kaya imagine ko na una na may mga backlog kami nga, hundreds ito nga backlog. And complexity, every now and then may naabot, may complexity nga dapat trabahoon, adi ito tamang kontraktor. At dun mga minor-minor nga kayang-kaya lang amon in-house, anamon opisina ito at mag-handle. Pero kay damo ito. Pero kasi ito talaga, na-handle ito naman.
4: Jay Barion Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
3: Digital banking. Bintaha, haloyo kayo itong hitaas ng inflation na rin 8. Don Yan Lutsu, Hakatukiban.
2: Arangkada!
6: Hadato sa Philippine National Police nga tuig, sobra 500 na nga bank fraudster ito na pasagahanin kaso. Kaila rungman Anti-Financial Accounts Coming Act. Kadaman nga nabibiktima ini, inipinagin phishing o tungod hapag-clickin mga link ha mga email o text message. Tika nga mga nagpapakilala nga banko. Din hini nasusulod ito personal nga impormasyon kalagib na mga bank account.
7: Wala akong idea at all. Kasi ang ginagamit nila dyan, may points ka na expiry or may card ka na kailangan mo i-activate or kung ano-ano, di ba? They will give you all the sweet reasons why. Kung it's not top of your mind, why entertain? And if they send you any links, do not click the link. Yun yun. That's the first thing. You ignore it, you move on with your life.
6: Paibat ko niya tanan, labi pa ito may adam mga bank account nga diri dayon mag-clickin mga link, labi pa, nga diri dayon nasasabtaan kung lihiti mo ang gingagamit nga email o account tungod nga na-access itong mga fraudster. Salita, makauupay daw kung nagbibiripikaanay ang mga banko.
7: Kailangan talaga maging vigilant tayo, maging alisto tayo. Kasi the scammers and the fraudsters will really take advantage of all the media, meaning sa SMS, sa phone, tatawagan ka. And they are professionals, ha? Mind you, they are professionals. So hindi mo, minsan it's hard to discern or to differentiate kung lalo na sa phone, no? Na ang kumakausap sa'yo, fraudster na, hindi representative ng banko, di ba?
6: So matuta, lumabot na 70,000 katawo ang naitalangan nagreklamo sa Bangko Sentral ng Pilipinas kundi 9,000 in mga unauthorized transactions. 76% naman ang mga nagreklamo in na-access itong account tungod din identity theft ng mga software. Samtang ang 13% naman in na-hack anira mga account. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
3: Nagkatitirok hausang exhibit. Haybay mga klase, uncreate or hackreatives, Region 8, pinaagihan tarag po 3.0. Kung ano ini, aton hibaruan report ni Sylvia Abadingo.
2: Arangkada!
0: Nagkatitiro ka usang exhibit ang iba'y mga klase and creative sa Region 8, pinagi ang Tarangpo 3.0. Sa Maritan organizers, mas halapad yan ang scope ang exhibit. Di rin lang mga visual artist ang nataganin platform, kundi lakit gyapon ang mga filmmaker, photographer ng storyteller. Ginpangunahan ng DTI Leyte. Ang pagbulig ang aktibidad o punin paghatag in opportunity ha mga local artist nga may pakilan era talento ng mga ubra.
8: For help is assistance is really to expose and to have a platform for this mga art exhibits. And of course, our overarching goal is in consonance with our DTI Malikhaing program and also the Republic Act 11904, the Philippine Creative Industry Development Act. So with this program and activity of the Department of Trade and Industry, we can encourage more artists, more creatives to join us.
0: Gindigun ni Gayas, nga waray ra maghatag in target sales. May tungod ang panuyo ini nga upat kadlaw nga exhibit, amit ang pagbulig ang pag-expose ang mga artist sa rehiyon. Nalipay, nga nagbabati naman in pasasalamat ang representante na sabi ng artist sa DTI nga may dasugod nga venue. Di naglalaom inipinagin nga exhibit, may da mga bisita nga may inggan yung pagpalitan ira mga obra.
9: Ang DTI, nag-extend haamon yung bulig ba nga, sige, padamuon tapat aton mga events. Kaya kami before, ang Color Banwa, anamon mga efforts. Kanya-kanya good last in, wari kami budget. Pero naka-gain kami support from other people and other establishments. Tapos,
0: nagmumulay naman itong presyo ni Bayang Artworks, tikang 1,000 pesos. Ngaton mas itaas mga kantina din 80,000 pesos. Ginihingita nga ang Taragpo 3.0 na usang opportunity para mga local creatives nga mapahilapan pa itong ira network. May pakitan ira talento. Ngayon posible nga makabuot ang bago nga market para han ira mga obra. Silvia Abadingo, Arangkada Balita.
2: Arangkada.
3: Nakatalaan magdumarahin bloodletting activity sunod nga semana ha Lorenzo Daa Memorial School. Ato ni Baruan, report ni Dunker Piquez.
2: Arangkada.
10: Kumo kapartehan pagtigaman han Science Month yan nga bulan han Setyembre in magdudumarahin bloodletting activity ang Lorenzo Daa Memorial School hapong una mismo han era principal nga Eric John Stoke dito a covered court han Barangay 103-A Paglaom han siyudad ang Tacloban. Sumalakan Stoke nga dako manggud nga bulig ang pagkakaadahin sugad ni nga klase nga aktibidad para makabulig na gihapon nga duha mga nanginginahanglan hindugo.
11: Now that I am connected at LDMS or Lorenzo Daa Memorial School, since for me this project or activity is a good one, so I just continue having this kind of activity.
10: Kasugbong manggod na sabi nga eskwelahan hapag dumarahin ng aktibidad at mga opisyalhan na sabi nga barangay pati na gihapon ang EBMC Blood Bank ang maong aktibidad in pagdudumaraon nga dahil Setyembre 17 ng target manggod nira nga magkaadahin 50 o sobra pa nga donors.
11: Actually sir, when we conduct any bloodletting activity, we are not really after on the target. Yes, it's good to have a target, but we are really not after on how many blood bags that will be collected in every bloodletting activity, because we know, medically speaking, actually, one blood bag, as what I've mentioned kanina, one blood bag, one, two, or three persons could avail of it, depending on the kind of blood that the patient needs.
10: Sanglit ginaaghat nala ni Stoke ang natanan nga interesado nga mag-donate hindugo nga kumadtula ha barangay agud makabulig nagihapon nga duha mga nanginahanglan hindugo.
11: We will consider accept walk-ins, meaning anybody who are interested to become a blood donor. The EVMC Blood Bank personnel, the medical and the medtechs will be going there to give assistance to help us out. We at the Lorenzo Daa Memorial School will be there, and the barangay officials and SK officials. The success of every activity is highly dependent on the people that help one another.
10: Dan Kirkrekiaz, Arangkada Balita.
2: Arangkada!
12: Arangkada! Police Report! Arangkada! Police Report!
3: Tulo ang street level individual arestado mahuman masakban na nagpapat session Hataklaban City. Ibalik naton ni Dunker Criquez.
2: Arangkada!
10: Tulong street level individual ang paslak na hapresuhan. Mauman ang mga ini-aktual nga masakban nga nagpapat-session hagawasin usang panimalay hamay Barangay 84 San Jose, Tacloban City. Ang mga naaresto nga suspect ng kilala kanda alias Ising, 37 anyos, alias Kiting, 38 anyos, nga ni alias Owek, 32 anyos, ngan puro mga residente han nasabi nga syudad. Personal nga gin-report, hinusang nga concerned citizen ha Police Station 1 han Tacloban City Police Office ang natatabo nga pat-session nga dayo naman naging respondihan ng kapulisan.
13: So, pagpunta ng tropa, tamang-tama, yung area kasi na pinaganuhan nila, pinag-patsesyonan, along the pathway lang, o kahit gabi, visible kasi mayroong may ilaw. So, kita kagad sila galing sa kalsada.
14: So, hindi ito, sir?
13: Hindi, siguro. Kaya na-alarma yung nag-report dun. Ayun, caught in the act. Inaresto na sila ng mga tao natin.
10: Pag-abutan mga operatiba ha lugar ina nasakban ang mga nasabi nga suspect nga nagdudumarahin illegal nga aktibidad. Among dayon ang mga ini nga ginaresto nga nakumpiskar ha era posisyon ang pira nga pakete ng illegal nga droga.
13: Mayroon tayong na-recover na shabu, tapos mga drug paraphernalia na ginagamit during drug pat session.
10: Ang mga naaresto nga suspect ng indara nga tuha Police Station 1 ng Tacloban City Police Office para hansaktong nga disposisyon nga ng mga iniinakatalaan o matubang hinkaangayan nga kaso.
13: For violation of Section 11, 12, and 15 ng RIN 165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Law. Yung 11 is yung possession.
14: Oh, possession.
13: Yung 12 is paraphernalia at 15 yung use.
10: Dan Kirkrikyaz, Arangkada Balita.
2: Arangkada!
3: Ngan, amad to anakin kabugusan. Han aton mga notisya, iyan na nga oras. Para han kadugangan niya may impormasyon. Ngan, magpasok ng mga balita. Bisitahan Facebook pages sa Arangkada Balita ngan PRTV Tacloban. Pwede gihapon niyo may download an FM radio app Laser ngan App Store. Makikita gihapon ang Arangkada Balita sa YouTube. I-share sa laan PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe, ngan i-click ang notification bell para na pinakabago ng update. Ngan hangaran han bugos nga puwersa han PRTV News Team. Ako'y Jay Barayon nga mapay nga oras haaton nga tanan.

0: daka ka vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat 'yan ibibida sa Bida ka vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes! Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet! Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
2: Hapon Hits!
0: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
3: Panindugan! Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music.

0: The president is going on a trip tomorrow.
1: Going to?
0: He is going to India.
1: Florida?
0: For the BRICS summit, because many of my cousins, they also live there.
1: Why? So, what's your name?
0: This is Kakan Singh. Not Kakan Turing.
1: Kakan Singh.
0: Yes, tomorrow the president is flying to the India. Si Pangulong Marcos Jr. ay meron pong nakatakdang biyahe bukas. Kasama po si First Lady Liza Araneta Marcos. Babiyahe po sila ng India para nga doon sa
1: BRICS summit.
0: What do you call the BRICS summit? What is BRICS, partner? I forget it.
1: Kung alam eh. Ako mo yung BRICS summit na yan.
0: Basta, I think it's partly R is Russia. I think the India.
1: So, ano, may, mga bansa pala yan.
0: BRICS is an acronym.
1: Wala namang Pilipinas doon sa BRICS.
0: Wala. Pero dahil si Pangulo Marcos
1: Or
0: Jr.
1: We're
0: ang... Yes. Dahil siya ang kasalukuyang chair ng
1: ASEAN.
0: Siya po ay kinumbida in his capacity as the current BRICS chairman. Para po, current ASEAN chairman. Para din malaman din ano mga bansang kasapi po din sa BRICS summit kung ano din yung mga maaring makipagtulungan na mga bansang kasapi sa ASEAN. So this is BRICS, no? Mga kapamilya, BRICS is Brazil, B. R is Russia. I, syempre, is India. And Iran, kasama din.
1: BRICS, ganon.
0: BRICS.
1: Oo.
0: Indonesia.
1: Kasama din.
0: Yeah.
1: BRICS.
0: China.
1: Yeah,
0: yung C. Saudi Arabia. South Africa. United Arab Emirates. At mayroon pa palang Egypt at Ethiopia. So dapat Bryce.
1: Oo, madami pala.
0: Anyway, BRICS. Tapos may kasama pang 10 partner countries. Partner, marami din.
1: So, anong nature nitong BRICS summit nila? Like, with G7 summit, we know, mga business yung mapag-uusapan nila. Di ba? Dealings on trade, ganyan.
0: Yeah.
1: So,
0: ganun din yung BRICS.
1: Ganun din.
0: Dahil sila ay may hiwalay na grupo na sila-sila yung parang nagpapalitan din ng kalakalan, di ba? At may mga governance programs din sila na pinagtutulungan. Parang may ewan ko kung bakit nga watak-watak di ba? May kanya-kanya mga
1: hindi tayo UN dyan. We're divided, we fall dyan.
0: G7.
1: Sa atin ba yung RCEP? O iba pa yung RCEP?
0: RCEP, medyo iba yun. That's not a group. I mean, that's an agreement.
1: Yeah, that's agree yun nga eh.
0: Yes.
1: So, dapat meron din pala tayong mabelong din tayo sa mga ganyan.
0: Well,
1: para parang ano, may coalition. Diba?
0: Yeah. Actually, ang Pilipinas kasama na nga sa ASEAN, kasama sa UN, kasama sa APEC. Yung Asia-Pacific Economic Cooperation, nagkakaroon din ng summit yan every year. Nagpapalitan lang yung summit location and aga-alternate siya between the Pacific countries na nasa bandang, ang tawag dito, Asian side at saka yung dun sa may American side. So, sometimes sa North or South America ang nagiging host ng APEC. Sometimes sa Asia ang nagiging host ng APEC. Actually, this year, I'm not sure kung saan gagawin yung APEC. No? Anyway, so mahalaga doon ay lalabas po muli ng Pilipinas ang Pangulo. Pero tiyak naman daw na babalik siya, partner. Hindi katulad daw ng iba na lumabas ng bansa, hindi ka nakakasiguro kung uuwi pa nga ba.
1: Partner, talaga siya babantayan talaga siya kasi siya ang Pangulo ng Pilipinas.
0: Babalik siya.
1: Ang laki ng katungkulan niya.
0: Kasi pinalalayas na siya.
1: Ayaw nga pala.
0: Tandaan mo kaninang umaga, may isang grupo sa labas ng Quezon City Hall na sabi dapat lumayas na daw si Pangulo Marcos Jr. Pero yung nananawagan na lumayas na si Pangulo Marcos Jr., siya yung makikita kinabang pag lumayas. Kasi siya yung papalit dapat as vice president. So parang hindi mo maatim na ikaw yung mananawagan na lumayas yung Pangulo. Dahil ano naman, alam mo na.
1: Self-serving call yun.
0: Exactly. Diba? Dahil ikaw ang makikinabang. Diba? Parang, come on. Ano ba talaga po si Kat? Matagal na kitang hindi nakakausap, ha?
1: Ang sasabihin na lang naman din ng supporters niya, partner, is matagal naman na niyang pinananawagan yan. Bago pa man siya makasuhan o hindi.
0: Ang masaklap doon, partner, nasabihin niya na dapat daw palayasin daw yung korap. Ano pa? Palayasin yung magnanakaw. Palayasin daw yung sinungaling. Aba, teka muna. Diba? Kasi kung minsan pag tayo po ay nag-aakusa, humarap muna tayo sa salamin at siguruhin natin na malinis din ba yung pagmumukha mo.
1: Ano yan eh? Diba? She who cast the first stone, diba?
0: At hindi lang yun. Marami pong mga kasabihan na kapag ikaw ay nagturo, yung daliri mo
1: nakaturo
0: ay meron ding
1: sa'yo.
0: Nakaturo pabalik sa'yo. Tatlong daliri yun na nakaturo pabalik sa'yo. Pero na lang kung yung thumb mo ay opposable thumb na nakaganon
1: din. Nakaganon sa'yo.
0: Bali yung thumb mo. I mean, come on, really, di ba? Sa ating pong lipunan ngayon, sa ating pong larangan ng politika, kung sabihin mo na nga po na mag-aakusa ka, eh siguruhin mo muna na malinis ka rin. Because it doesn't make sense na para sa taong bayan na mananawagan ka para pababain yung pinuno ng bansa, aakusahan mo na kung ano-ano, and yet, ikaw mismo, ang dami mong hindi sinasagot. At marami pang mga paratang na hindi pa nare-resolve sa'yo.
1: That's the irony of it.
0: Irony,
1: tanong na dalawang, tatlong taon nang tinatanong sa kanya, hanggang ngayon, iniiwasan pa rin, ayaw sagutin, di ba? At sinabi na, sa haharap sa tamang forum, lahat na ng forum, nilatag yung tanong na yan, hindi pa rin naman sinasagot.
0: At kung gusto man ang prosecution sa impeachment court,
1: na ipatawag
0: nga siya.
1: Si Presidente, oo.
0: Hindi naman daw siya pwedeng i-compel, no? Partner, no? Kaya tuloy, hindi siya pwedeng humarap sa impeachment court, pinapaharap na ngayon sa isang civil court, di ba? Sa Quezon City RTC. Problema, nung pag-arap nila kanina, dahil siya po ay babasahan dapat ng sakdal doon sa kanyang kasong grave threats.
1: Eh, na-defer.
0: Bakit nga ba? Anong dahilan?
1: Eh, gusto pa daw nilang aralin.
0: Sino mag-aaral?
1: Yung kanilang side. Gusto pa nilang aralin ang sinasakdal sa kanila para sila ay makapaghain ng tamang pleading.
0: Na-defer, pero decision yun ng korte to defer.
1: Kasi hindi decision nag-request
0: dahil sila. Dahil sa nag-request sila, yes. Pinagbigyan
1: so,
0: ng korte.
1: Alright.
0: So, yun po ang inaasahan po sana natin, ano, mga kapamilya, na matuloy dapat yung arraignment o yung pagbasa ng sakdal kay Vice Presidente Duterte sa kabila ng kanilang motion na sa Supreme Court na hindi daw dapat siya kasuhan bilang isang siya ay impeachable officer. Hindi dapat siya kasuhan sa civilian court, partner. No? Pero parang alam ko matagal nang na-resolve yung issue na yan dahil kahit po noong panahon ng Administrasyon Duterte, kinasuhan nila si Vice Presidente Lenny Robredo. Diba? Alala mo, na-dismiss lang yung kaso. Hindi la natuloy ito. Dahil wala naman talagang basehan nung panahon na yon. Pero eto, di ba, parang babalik mo na naman ba yung issue na is the vice president still hindi siya immune, no, to lawsuits.
1: Eh malinaw naman sa konstitusyon ang presidente lamang
0: ang may immunity while he is in power, right?
1: O baka ba nalilito yung iba kasi may word na president sa vice president.
0: Kaya nga, or akala ba nila dahil pinalalayas na niya yung president, siya na ngayon yung may immunity from suit, aba ewan ko na, di ba? Tsaka yun nga po mga kapamilya, di ba? Yung grave threats case na yan, natagal na Hindi nga lang natin masabi kung why it took so long bago po talaga naihain ito
1: naku,
0: sa korte.
1: Partner, di ba? Kahit nga naman hindi pa inihain sa korte yan, ang dami tao na ang nanginig dun sa nangyari nung napanood nila yun nung gabi.
0: Correct. I mean, wala na namang hindi mo na pwedeng itatwa na nangyari talaga yung press conference na yun. Binanggit niya talaga yung mga banta na yun dahil obviously, hindi na nga maikaila ito ng mga depense do sa impeachment court. Tanggap na nila na nangyari talaga ito. This is not AI generated. Hindi naman iba yung konteksto na sinasabi niya. Kahit sabihin mo pa na iniiwasan nila yung words na
1: taken out of
0: hitman, assassin. Uh-huh. Wala naman daw kasing binagit na ganun mga salita. Someone lang daw. I talk to someone. May kinausap ako. Okay, walang hitman, walang word na assassin, ganun-ganun. Pero yung mismong sinabi mo, may kinausap ka para ipapatay si ganyan-ganyan-ganyan, kung siya mismo ay ipapatay, eh, nandun na yun. Established na yun na sinabi talaga. So, I really don't know kung itong korte po sa Quezon City can actually continue with this case. Kung ngayong nakabinbin pa yung motion sa Korte Suprema, sana aksyonan din ito kaagad ng kataas-taas sa hukuman. Ang dami mga nakabinbin sa Supreme Court.
1: Yun nga yung sinasabi din natin, di ba? Bakit parang mabagal ang mga desisyonan? Narinig din naman natin yung sinasabi ng ibang mga retired associate justice na pag nakitaan ng Korte Suprema ng na dire need, di ba, na sila yung magsalita, gagawa na sila ng ruling, pero parang mabagal.
0: Kaya tuloy, the wheels of justice grind slowly. Kaya tuloy, may isa pang kasabihan na ang justice delayed daw.
1: Justice denied.
0: Justice denied. So may mga ganun din kasabihan. But Actually, hindi natin alam kung bakit ganun din po kabagal yung proseso. Ano ba talaga yung pag-aaral na ginagawa ng mga hukom, mga justice, para po sila ay makapaglabas ka agad ng desisyon. So, eto, nandito po tayo sa punto na hindi pala tuloy yung arraignment ng Vice President. si Presidente Marcos ay lilipad palabas ng bansa. Parang para sa kanila, tuloy lang no, ang normal na trabaho ng Pangulo at hindi siya masyadong nakikialam sa mga problemang kinakaharap ngayon ni Vice Presidente Duterte.
1: Yung paglabas naman ng Pangulo partner ng bansa, may trabaho pa rin naman siyang gagawin.
0: Meron
1: din naman tayong iba nakita lumabas ng bansa, wala naman trabaho ang gagawin, pero may excuse naman sila.
0: Ngayon, kung yung magkapatid na kayo, ano po ang iniisip nyo, kung babalik pa, sabi naman ata ni, sino pa nagsabi kanina? Si NBI Director Melvin Matibag. May impormasyon daw siya na babalik naman daw.
1: Oo, ang pinagtataka ko nga doon, partner, bakit kasama si ate kung ang sabi nilang dahilan eh para sa pagtatry ng conception ng mag-asawa, di ba?
0: Sinabi ba yun?
1: Oo, may nabasa ko na
0: ganoon. Pero hindi naman yun ang official reason.
1: Diba? Yeah, pero ano kang reason bakit silang tatlo?
0: Hindi naman sila nagbigay ng official na dahilan eh, sa mga pamilya. We don't know. Wala rin naman daw paalam, di ba? Hindi humingi ng paalam sa Senado. So bakit ganon? Hindi rin natin alam kung anong basehan at bakit sila pinahintulutan na lumipad palabas sa bansa. At kung sa Singapore, ho ba talaga ang final
1: destination.
0: Baka kasi jump off point lang or parang ano lang, may connecting flight, hindi rin natin masabi.
1: Wala naman daw sabi ng BI na nakita nga.
0: Wala?
1: Baka kasi hindi pa bumibila ng tiket.
0: Lagi ka bang
1: we don't know.
0: Lagi bang spot on ang sinasabi ng BI, partner? Lagi ba nila alam? Parang feeling ko, wisan, pag sinabi ng BI, ay, nakawala na pala. Ngayon lang namin lalaman. Magaling!
1: Mahirap na.
0: Ay, naka. So anyway, to tomorrow mga kapamilya, kahit weekends, naghahanda po siyempre for the parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kailan ba gagawin ito,
1: partner? Sa Lunes na yan, partner.
0: Mondays.
1: Oo, so nakahanda na ngayon. Ang COMELEC ay naglabas na ng mahigit 1,000 mga vote counting machines. Ngayon ay
0: Vote counting machines?
1: Yes, for today, ang balak nga ng COMELEC.
0: So ano ba sila?
1: Automated
0: election of arm.
1: Yes.
0: Hindi siya manual.
1: Ngayon nga nila target na matapos yung pag-check ng mga automated counting machines.
0: So Monday, magbubukas po ang election sa Bangsamoro Autonomous Region. Mga ilang lalawigan din ito, di ba? At syempre, hinigpitan na yung seguridad para po dun sa mga lugar na lalahok po dito sa kauna-unahang barn parliamentary election. Sino makakausap natin, partner?
1: Ang makakausap natin ay Secretary General ng National Citizens Movement for Free Elections or NAMFREL.
0: Nagbabantay din
1: dahil,
0: ba NAMFREL?
1: Dahil kasama sila. Kasama ang COMELEC, NAMFREL, IBP at ang
0: PPCRB.
1: Independent Election Monitor. Hindi ko lang ang PPCRB kung kasama.
0: PPCRB meron din.
1: Pero kausapin natin si Sir Eric Alvia ng NAMFREL.
0: Via Zoom? Via
1: Zoom, Zoom, Zoom!
0: Papaya! Ayun, nasa Zoom, Zoom, Zoom. Ay, magandang hapon po sa'yo, Sir Eric, Tony, and Rica.
2: Magandang hapon, Rica. Magandang hapon. Kakaturing pa rin ba?
0: Yes!
1: Yun pa rin po.
0: Actually, may kanta po tayo, but I will sing that later para po sa kapakanan ng lahat ng mga nakikinig. Sir Eric, thank you so much. Kayo ba ay pumunta mismo sa Cotabato?
2: Mga nakaraang, in fact, taon na nga eh, kasi ilang beses nang pinopostpone itong barm elections. Naghahanda kami, tapos biglang nauudlot. Ipopostpone. Ngayon, tuloy na ito. Darating na Lunes, meron na tayong halala. So, meron tayong tao on the field.
0: May tao kayo, okay. But you're not there personally sa Cotabato?
2: Wala. Dito ako sa data center, pati sa election analytics center namin. Siguro pwede ko yung bumisita dyan.
0: Okay, very good. Yung mismong NAMFREL headquarters, nasaan na ba ngayon?
2: Nasa Mandaluyong.
0: Mandaluyong. Yes, yes. Dati-rati kasi.
2: Sa labas ng Mandaluyong.
0: Nung bata pa ako, NAMFREL laging nasa Lasal.
1: May office na sila sa Mandaluyong.
0: Hindi, yung kasi yung quick count center noon, di ba, no, Eric? Panahon ni Jocon. Panahon ni Jocon Concepcion.
2: Sa Lasal Green Hills.
0: Lasal Green Hills, yes. Anyway, so ano ang magiging role ng NAMFREL dito sa barn parliamentary elections?
2: So, liban dun sa pagbabantay nga sa pagpapatakbo ng halala, no, sinisigurado namin na nakakasa na talaga yung mga gagamitin ng mga makina, no, yung mga election paraphernalia, mga ballots, no, yung mga makina, bukas nga may final testing and sealing kung talagang gumagana o may abirya, tapos sigurado na nakatago ito sa secure na lugar. No? Tapos, syempre, binabantayan din natin nung nakaraang mga linggo na yung kampanya, no? Na dapat medyo nasa lituntunin, no, ng halalan, no, na malinis, no, at hindi gumagamit ng dahas, no. So far naman, wala tayong nakikitang major violations. Merong konting girian, merong konting siyempre pagkakainitan dahil may mga lugar doon na medyo may mga violations, no, related to the firearms ban, no. Tapos meron din tayong pagbabantay na gagawin sa araw ng halalan doon sa labas at sa loob ng presinto. Bubukas ang presinto alas 5 ng umaga, matatapos yan ng alas 7 ng gabi, kasi siguraduhin natin na lahat makakabo, no, ng maluwag at safe, no. Isa pa sa babantayan natin, yung mahalaga, dahil automated elections ito, yung transmission ng election results, no.
0: Yeah.
2: Yung transmission ng election results galing yan sa automated counting machine sa iba-ibang lugar ng barn, ipapadala dito sa data center sa Manila, tapos itakalat ito sa mga iba-ibang recipients, no, kasama,
0: yeah,
2: na dyan yung major at minor minority party, accredited citizens, or pati media.
0: Kasama kayo na AMPREL, makakatanggap.
2: Oo, kasama doon. No? Dalawa kami makakatanggap nung transmitted election returns, pero,
0: yeah,
2: iba ang gagawin natin, no? Dahil hindi lang namin tatanggapin yung datos tapos ikakalat namin sa madla, no? Gagamitan namin 'to ng validation count, no? Meron kaming programa, yung app namin, na kung saan ikakalat namin sa publiko para i-capture yung QR code, no, at election return metadata nung yung pinapaskil sa labas ng classroom, di ba? Nagpi-print out ng 8 copy. Ikakalat namin yung app na yon at ka-capture nila yung QR code, ipapadala namin kung yung datos na pinapadala sa amin galing sa QR code ay pareho dun sa tinatanggap namin sa COMELEC, ibig sabihin malinis yung bilangan, no? Walang discrepancy. Tapos meron pa tayong random manual audit na ginagawa dyan sa Davao City para siguraduhin, no, mano-manong bibilangin siguro yung mga 26 ballot boxes.
0: From?
2: Bibilangin mano-mano kung paano bumoto yung isang botante at kukumpara natin dun sa resulta ng makina.
0: Kailan
2: so,
0: yung...
2: marami tayong levels.
0: Kailan Eric gagawin yung random manual audit?
2: Ano na to? Siguro sa susunod na araw, no? September 16 na.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS!
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.

0: Polycotton, samansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries, and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. In health and wellness.
2: Para sa malinis na dugo,
3: TJX 500.
2: Para sa malusog na tay,
3: TJX 500.
2: Ayon sa mga eksperto,
3: ang TJX 500
2: ang may pinakamataas na antioxidants
3: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
2: TJX 500.
3: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Dahil marami mga disinformation at misinformation na lumalabas, no? Para siguro, lituhin yung mga tao o siguro... Ewan ko kung anong gustong epekto nila na hindi lumabas, no, yung mga botante para bumoto, no. Karamihan nito nangyayari doon sa Central Mindanao area. Eh. Kaya nga yung kanina, yung nabanggit ko, yung mga medyo binabantayan natin Husto, yung Lanao del Sur, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. No?
7: Okay.
6: Itong mga area na to, no?
7: What is the prevailing situation doon sa tatlong binanggit mong lalawigan, Eric? At bakit ito maituturing na mga hotspot?
6: Halo-halo na yan. No? Very intense yung competition dyan sa lugar na yan. Tapos meron din tayo nakikitang high level of and proliferation of loose firearms.
7: Mga armed groups.
6: Armed groups, no? Hindi, not necessarily politically or clan aligned, no? But some of them are really attached to yung secessionist groups dati, no? Yung MILF, no? Marami pa rin mga armas, no, kasi hindi pa natutuloy yung decommissioning.
7: Uh-huh.
6: Depende sa kung sinong kausap mo, no. Publicly, pag ina-acknowledge ng AFP,
7: yeah.
6: 20,000 lang. Pero pag in-assess mo yung sa kanilang strength, mga 40. So, biro mo, 40 high-powered firearms out there. No? So, yun ang concern. No?
7: Ayun. Sa ngayon ba, Eric, dahil sa wala pa namang naipapasa na anti-political dynasty law, sa Kongreso, meron bang, how do you say it, posibilidad na yung Barm Parliament, makapagpasa sila ng sarili nilang anti-political dynasty law? Or is that even something na malayong mangyari given na baka mas laganap pa ang dynasties dyan sa Barm area?
6: Ah, buti na banggit mo yan, no? Kasi yung BOL, no, yung Bangsamoro Organic Law, may provision dyan, no, na may anti-dynasty anti-political dynasty provision. Mas ano pa sila? Mas progresibo pa sila kesa sa atin, no? Meron silang provision diyan, no, na up to the second degree of consanguinity bawal, no? So makikita natin, hindi lang eksperimento tong BARM elections na to o yung pamamalakad ng autonomous government sa BARM, parang modelo na rin, no, na kung saan pwede nating gayahin, no?
7: Huh? Siya pa ang magiging modelo, ha?
6: Oo, kasi kaya nga ako very hopeful ako sa well, of course, na elections is just one step towards peaceful normalization of the peace process, no, or transition, no, pero sila mas progresibo pa, no, magkakaroon pa sila ng fiscal autonomy, no, yung pamamalakad pa nga nila ng pagpili ng kanilang mga ahensya, yung leader ng ahensya nila manggagaling sa parliament, no.
7: Uh-huh.
6: So kaya nga importante bantayan natin na yung outcome o yung resulta ng elections ay tanggapin ng lahat.
7: Uh-huh. Uh-huh.
6: At walang duda, no. Hmm. Para pag namili sila ng chief minister nila,
7: yeah,
6: talagang maayos, no, yung pamamalakad.
7: Yun nga yung palang the parliamentary model is kung sino yung mga nakaupo na members of parliament. Sila rin ang parang bubuo ng parang gabinete nila doon, eh, di ba?
6: That's true. That's true, no. So maganda ito, no. We're running a parliamentary system under a presidential unitary system,
7: yeah,
6: no.
7: Mm.
6: So baka pwedeng modelo ito sa mga lugar katulad na alam mo nakaraang dekada yung Cordillera region.
7: Cordillera Autonomous Region.
6: Oo, di ba? Pwedeng sigurong sundin itong modelo na to, no. Tapos yung Negros yata, no, gusto nila lang yatang gawing gano'n, no. So maganda ito dahil makikita na rin natin yung advantages ng pagpapatakbo ng isang parliamentary system
7: or disadvantages.
6: Yung parliamentary system or disadvantages.
7: Yes.
6: Kasi yung disadvantage yan, you assume that your bureaucracy has the capacity and capability to run government.
7: Correct.
6: May kakayahan ba ang barn at this stage?
7: Pero isa sa mga kinakailangang isipin din natin, partner, no, tsaka Eric, kung naaakma ba sa kultura natin, no, kahit pa sa kultura sa Mindanao, yung ganung modelo ng pamamahala,
6: yes,
7: no, whether it's, yes, a parliamentary, yes, system or a how, yeah, do you call it, or a bicameral system, parang ganun. Kasi,
6: yes,
7: yung sa parlamento, as an elected representative, no, nung lugar mo,
6: mm-hmm,
7: pwede kang bigyan ng posisyon na parang mamamahala ka sa isang particular na sector.
6: Mm-hmm.
7: Pwede kang maging Minister, mm-hmm, of Transportation, Minister, mm-hmm, of Health, and all that and so forth. Tapos, pag hindi ka nagustuhan, pwede mong i-dissolve yung government. Di ba? Parang ganun nangyayari, mm-hmm, sa mga parlamento, yeah, sa ibang bansa.
6: Yes. Even yung chief minister, no, kunyari, na
7: pwede
6: walang kumpiyansa o ng confidence, no,
7: yeah,
6: or trust, no,
7: yeah,
6: yung mga tao, tatanggalin ka kaagad. Papalitan ka ng member of parliament,
7: so,
6: na sa tingin nila, kakayanin yung trabaho.
7: And isn't that somehow parang sa akin lang? Ano? Because sometimes naaalala ko yung modelo sa Italy, partner.
5: Mm-hmm.
7: Kumisa sa loob ng isang taon, nakakailang palit ng gobyerno yun, eh.
5: Mm-hmm.
7: Dahil parlamento sila.
6: Oo. Palit ng tao, pero established pa rin yung institution. No? Tumatakbo pa rin yung gobyerno, tumatakbo rin yung bansa, no, hindi nagkakaroon ng crisis, no, dahil may nag-assume ng leadership, no.
5: Mm-hmm.
6: Pero madaling tanggalin yung mga tao na hindi nagpe-perform, no.
5: Mm-hmm.
6: So may accountability mechanism din. Perform or you get shipped out.
7: Ayun. Mm-hmm. Hindi na kailangan mag-rally para sabihin, lumayas ka, kasi, chief minister. Hindi na kailangan ganon.
6: Oo, kasi kung sa presidential system yan, katulad ngayon, no,
7: yeah,
6: may fixed term. No, aantayin mo.
7: Correct.
6: 6 na taon bago mo pababa.
7: Unless kaya, ma-impeach siya. Unless ma-impeach.
6: Oo.
5: Mm-hmm. Ako may natanong, opo, very curious question, mm-hmm, lang din, Sir Eric. No? Ngayon kasi meron tayo magiging parliamentary voting. Para sa hindi lang din po nakakaalam dito, what's gonna stop those pursuing the federal form of government na pag-usapan ulit ito ngayon na magkakaroon tayo ng parliamentary sa BARM?
6: Pwede nang isulong 'yan, no? Pero pangkahalata na, no? Ang epekto niyan buong bansa, no? Pero what's then it might probably require some charter change, no,
5: mm-hmm,
6: or changes in our constitution, no,
5: mm-hmm,
6: mahabang usapin yan, no,
5: mm-hmm,
6: and idadaan pa yan sa isang referendum, no. Ito pwede na natin, kaya nga hindi na eksperimento ito, namili na, no, yung mga tao, choice na ng mga tao sa BARM na magkaroon ng autonomous government, no, para patakbuhin again, no, yung laban naman talaga dati nakailang dekada na yung self-determination and autonomy. So ito yung napili nilang pamamaraan ng pagpapatakbo ng kanilang gobyerno. Remember, some of them, no, or most of them went into an armed struggle, no, for changes, no, and reforms, no, self-determination. Ngayon nakita nila na tapos na yung ano na yun, hakbang na yun, lilipat na sila ngayon sa isang political struggle, no. So ngayon, marami kang nakikitang may hawak ng armas, nagiging ano na, nagiging administrator na, nagiging nuyusyante na, nagpapatakbo na ng gobyerno, no? So, ito na yung peaceful transition, no? So, tama na yung paggamit ng dahas, tama na yung paggamit ng armas, no?
7: Correct.
6: At nandito na tayo, political party na tayo, no? Kung gusto mong may isulong ka, pagandahin mo yung plataforma mo, pagandahin mo yung program and activities mo. No?
7: Yeah. Anyway, since Monday will be a historic day, syempre, po, para sa mga kapatid nating Muslim, ay inaasahan natin na sana nga po, no, na maging mapayapa, naging matiwasay at maging malinis. Yung po magiging halalan nila para yun naman kung sino yung arang, karapat-dapat din, no, no, na mapili as mga representatives ay sila po ang mailuklok. Eric, thank you so much at saka good luck sa inyo, ha, sa pag-monitor nyo sa
6: Maraming
7: Monday.
6: Salamat din, inshallah.
7: Thank you, thank you.
5: Thank you, sir.
7: Eric Albion, Sec Gen po ng National Citizens Movement for Free Elections. Oras po natin, 6:01.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Happy 40th anniversary po sa ating mga kapamilya sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Nagsaservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
3: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpaka-unlock ng kanilang time and bibigyan ka na ng serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
4: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
2: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
5: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
2: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
6: Masdan po ang ating bayan, anong iyong...
7: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso? Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol 630! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919

0: Lily pala partner na tinitingnan ko itong ating scripage.
1: May kausap tayong iba, may kakausap.
0: Gusto pala nilang, gusto pala na mission control, pag-usapan pa natin yung patungkol sa mga nangyari po ka Vice Presidente Duterte, sa arraignment niya and whatnot. Dahil hindi naman po natuloy, there's nothing to talk about. So, bababay na kami. Grabe, oh. Ken Don, lika na dito. Mabuka na dito, Ken Don. You have the remaining 25 minutes. Hindi. Pero ito mga kapamilya, tabut at natawagan din po na ating Mission Control. Makakapiling po natin, nasa linya po na ating telepono, si NBI Director, Attorney Melvin Matibag. Attorney, magandang gabi po, Tony and Rica.
2: Magandang gabi po, Sir Tony at Ma'am Rica, at sa lahat po ng tumatangkilig sa inyong programa. Isang magandang gabi po.
0: Maraming salamat. Maraming salamat po sa pagpapa-unlock. So, may info kayo ha, na babalik po sa Pilipinas ang mag-asawa at magkapatid na Cayetano.
2: Opo. We have information that they will be taking a flight this going back to the Philippines. Ito pong weekend na ito,
0: okay.
2: Singapore Airlines SQ-918, parang 11 PM po ng gabi.
0: Hinanap nyo po ba talaga? Tinrack nyo po ba yung flight details nila o may nagpaabot lang ng impormasyon?
2: Well, meron po tayong source ng mga information at siyempre nasa investigation po ang NBI. So, yung mga ganyang bagay po nakakarating po sa atin.
0: Very good. Paano po kanina, no? Nasa Quezon City RTC, binabantayan nga rin po ng ating mga kapamilya kung matutuloy po yung arraignment kay Vice Presidente Sara Duterte sa kanyang grave threats case, no? Pero pinadefer po ng RTC. Ano ho ba ang naging basihan din po? Kung alam po ninyo, attorney.
2: Well, I don't have information. Yun naman po kasing schedule ng mga korte. That is always subject to the discretion of the honorable court, yung ating pong judge dyan. So whatever the reason po, dito po yan sa husgado po kung anong pari naging dahilan. Kung may request po, or mutu proprio upon the instance of the judge, or yun nga, kung may request either of the parties for the resetting of scheduled hearing po or arraignment po.
1: Sir, ako naman po mamumusta dun sa iba pa nating mga binabantayan kasi ang SILG po natin nagsabi na mukhang may impormasyon na sila na malapit nang mahuli. Opo, si Senator Bato at si Zaldico. I was just wondering if the NBI is in coordination din po with them.
2: Well, yung statement po ni SILG, we always support ko ano po yung kanilang findings because they have their own way of investigating, of locating yung surveillance po nila. But I have to support yung statement po ni SILG sapagkat kami rin naman po mismo, meron din kami mga monitoring. It looks promising po yung ating pong mga nakikita dalit po dito.
1: Yung pag sinabi nyo pong promising, nagko-confer po ay pareho po yung
0: tumutugma,
1: mga...
0: yung impormasyon.
1: Yung impormasyon sa meron sila.
2: Not exactly na parehas po, pero at least when we have to compare yung amin pong hawak ng mga information, at least we somehow can arrive to a safe and logical assumption and conclusion na baaring malapit na po talaga natin siyang makuha.
1: But I'd like to get your thoughts on maybe this matter din, sir, no? Pero kasi ikaw po, bilang director ng NBI, mataas din po ang inyong katungkulin. Umaagree po ba kayo na yung mga ganitong klase ng mga impormasyon ay dapat isinasa sa publiko? Katulad na lang ng pagsabi ng malapit na naming mahuli ang isang tao na matagal na nating tinutugis.
0: Matagal ng pugante.
1: Opo, dahil nga po, di ba, parang napi-preempt, attorney, yung mga nangyayari.
2: I agree with you, pero meron po mga reason siya, and probably yung kay SILG has his reason to say that. Ano po, meron siyang may ibang pinanggagalingan. Sa amin naman po, yung ginagawa naman po namin, kung ano yung tingin namin na pwede lang namin maibigay sa publiko para naman po updated din. Because this is something that's a matter of public interest na kailangan din na kahit naman papano or for some reason, meron po tayo maibigay ng mga impormasyon dahil naghihintay po ang ating mga publiko.
0: Okay, very good. Director, alam naman po natin na sinasabi po ni Vice Presidente Duterte.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: The time now on FMR. It's 6 o'clock.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Na obligasyon namin na proteksyonan ang presidente, ang vice-presidente, ang Speaker of the House, Senate President, at Chief Justice. Malino po yan eh. Kaya kami po nga po mismo, nung narinig namin na sinasabing walang tiwala na sa police, sa korte, eh kami naman po sa NBI, bagamat hindi nabanggit, eh baka isinasama rin po rin, we are willing to have a dialogue, to sit down with the Vice President or her team para i-assess po yung threat sa kanya. At kung meron po talaga, ibigyan namin siya ng karagdag siguridad. At kung hinahanap niya kung sino man nanagot, kung meron mangyari, ako personally as the director at itinataya natin yung bureau, we will be answerable kung under our care ay may mangyayari po na hindi maganda po sa ating Vice Presidente.
5: Director, matanong ko lang another matter, no? Pero medyo natabunan din po itong issue ito. May naitutulong din ho ba ang NBI sa paghahanap kay Charlie Atong Ang sa ngayon?
4: Meron po, may coordination po kami niyan. And in fact, we are using po yung ating mga technology to locate him. And we have a strong indication that Mr. Atong Ang is still in the country po.
5: Ayun, oo. Kasi medyo naisang tabi itong pagre-report, di ba? Patungkol sa paghahanap kay Charlie Atong Ang. Kahit na
4: tama po kayo.
5: Tinaasan na yung pabuya para sa kanya, di ba?
4: Tama po kayo. Parang yun na nga po yung sinasabi ko kanina na yung public somehow dapat meron tayong naibibigay na update kahit na papaano.
5: Yes.
4: Para hindi po naman sinasabi na napapabayaan na natin yung mga dapat natin tugunan. Hindi lang po si Mr. Atong Ang, si General Bantag. Andiyan din po yan, of course. Andiyan pa rin po, may mga high profile po tayo na binabantayan at kailangan po natin mahanap kami mismo sa NBI, yung aming pong nationwide na opisina ay nakatutok naman po. At kung sakali po na magkaroon talaga ng positibong impormasyon, ay nakahanda po tayo na kunin po yung mga individual na yan.
6: Mm-hmm. Dahil nandito ka na rin, attorney, sa aming programa, marami na po kaming itatanong sa inyo. Sasagarin na po namin.
4: Sige lang po.
6: Marami rin po kasing hinahawakan ng NBI. Mangungumusta din po ako doon sa honey trap issue kay
5: Ralph
6: Recto. Opo, ano na pong nangyari dito? May
4: Opo, umusad na po yan. Nakapaghain na po tayo ng qualified human trafficking dun sa mga individual na involved dito base sa aming investigasyon. At dyan po ay naisumiti na namin yung aming affidavit of investigation sa Department of Justice National Prosecution Service para sila naman po ang mag-conduct ng preliminary investigation. At today po, nag-file po tayo ng disbarment doon po sa limang abogado na involved po dito sa kaso na ito. At sa Lunes po, bari sa Lunes or sa Martes, yun naman po sa Ethics Committee ang ipapile natin naging sa Leandro Libisti po.
5: Oo. Medyo curious din ako doon, partner, no? Bakit ang NBI ang magfa-file ng disbarment case dito sa mga nasasangkot sa honey trap scheme?
4: Well, kasama po sa mandato namin yan that all cases na aming makikita na dapat pong ihain, whether it's criminal or administrative, ay dapat po naming gambanan at gawin. Yung po kasing ginawang offense na to, this is not a private offense, this is a public offense.
5: Uh-huh.
4: And lahat po ng pwede nating ihain na kaso ay pwede pong gawin. Kasama po sa mandato ng NBI, yung pong paghahain ng ganyan pong mga reklamo po.
6: Pag naghain na po ba ng reklamo, attorney, automatic po ba na meron ng, hindi pa kaso, so hindi pa HDO yan, hindi po ba? Ilbo po?
4: Well, I have to check with our regional office ng NCR kung naipasa na po yung request ng letter ng ILBO po, yung Immigration Lookout Bulletin Order po. Dahil ang report po nila sa akin, they will request the Department of Justice to request an ILBO to the Bureau of Immigration po.
5: So yung disbarment po, magpapasya niyan is Korte Suprema mismo, di ba?
4: Tama po yan. That's why sa Korte Suprema po inireklamo.
5: Yes.
4: At ang Korte Suprema, pwede pong they will act on it na sila na, or they can refer it to the Integrated Bar of the Philippines to conduct the investigation po and reception of evidence. So may process po na gano'n. And that is the discretion po of the Supreme Court po.
5: Pero ang ibig nyo sabihin, aside from kunwari paghahain ng mga criminal cases dito sa mga ito, mm-hmm. gusto nyo matanggalan sila ng lisensya bilang abogado?
4: Kasama po ito sa dapat na maging parusa. Medyo mabigat po yung naging aksyon para sa amin sapagkat ang kita po namin kasi dito, mataas po ang standard ng isang abogado na hindi po dapat sumasali sa mga illegal na gawain, lalong-lalo na po sa paggawa ng mga ebidensya na mali po, na peke, in this case, na magpapabricate po ng sworn affidavit na uh-huh. hindi naman po totoo yung istorya. Ano po.
5: Okay. Mm-hmm. Sige. So may tanong ka pa?
6: Isa pa, partner. Isa okay, na lang. Sa, speaking of disbarment pa rin naman tayo, may kaso na po laban kay Vice Presidente na grave threat. Bilang abogado din po sa kanya, ang NBI po ba magpapasa din ng disbarment laban sa kanya?
4: Wala pa pong napapag-usapan sa NBI na magpapile ng disbarment kay Vice President Sara Duterte. Ano po? So, hindi pa po dati napapag-usapan yan. At sa ngayon, laban nag-usap tayo po ngayon, wala pa po.
6: Opo. Sige po. Lamang po. Maraming salamat.
5: Director, bayad na ba yung utang? Po. Bayad na yung utang?
6: Marami na tayo na tanong eh.
5: Sulit na sulit.
4: Any time po, Sir Tony.
5: Opo. Sige pa. Attorney, thank you so much. Ha? Si Director Melvin Matibag ng National Bureau of Investigation. Oras po natin, 6:16 na po ng gabi. Tayo po ay magbibigay daan muna sa ilang mahalaga mensahe sa ating pong pagbabalik. Eh, meron pa po tayo mga ipapasok ng mga report ng mga radyo. Patralalalalal! Dito pa rin sa Issue Spotted!
2: Issue Spotted sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Happy 40th anniversary, DZMM family. Una sa balita, una sa public service.
2: Minuminuto, may dapat kang tutukan. Maging una sa mga balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz. Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigoña. Mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol Sekist.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng co-office mate ko, nag-Santon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Spotted sa DZMM.
4: 6:18 na po ng gabi mga kapamilya. Tanggap po muna tayo ng mga ulat mula po sa ating mga radyo. Patralalalalal! Impeachment court spokesperson, hinimok ang publiko na magtiwala pa rin sa impeachment process. Narito ang balita kumpirmado sigurado mula sa Senado at ni Rad Patrol Robert Mano. Kuya Robert!
5: Tony, ipinaliwanag ni impeachment court spokesperson Attorney Reggie Tonggol kung ano naging basehan ng impeachment court sa pagpili nito sa amici curiae o yung friends of the court na silang magpapaliwanag naman sa mga senator dyan sa issue ng voting threshold sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Tonggol, kabilang sa konsiderasyon ay ang desisyon na kanilang inilabas noong nasa Korte Suprema pa sila. Tatlo sa kanila ang naging Chief Justice at isa naman ay dating Associate Justice ay si dating Associate Justice Adolf Ascuna na nag-vice chair ng Public Accountability Provision at Legislative ng Konstitusyon. Hindi rin na isa sa publiko pa ang kanilang pananaw sa issue. Sa kanilang pagharap ay babasahin ang kanilang paliwanag sa voting threshold at kasunod ay ang pagtatanong ng mga senator judges. Pupwede rin magtanong ang mga partido pero ipapadad ito sa presiding officer. Ang mga tinukoy ay sina retired Chief Justice Artemio Panganiban, Renato Puno, Hilary Davide at retired Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna. Samantala, inimok naman nitong goal ang publiko na huwag mawalan ng tiwala sa mga senator judge ngayong napag-uusapan ang voting threshold dahil bahagian niya ito ng proseso.
6: Parte po ito ng democratic processes natin para yung gantong mga debate po ay lalo pong tumatalino lahat po yung buong sambayanan, pati po yung ating mga senator judges at saka yung parties at tayong mga nanonood. At talagang meron pong pagtutunggalian ng mga schools of thought talaga na kinakailangan mangyari in a democratic institution. Kaya huwag po kayong mawalan ng tiwala na yung ating mga senator judge, parang katulad nyo rin po sila. No? Kung hanggang ngayon po may mga question dyan sa inyo, sa utak ninyo, ganun din po sila. No? May mga question din po sila at gusto nilang to finally put a nail in the coffin itong question na to.
5: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
4: Maraming salamat, Kuya Robert, partner.
7: Apat na nagpakilalang bagmen ni dating Congressman Zaldico arestado sa San Juan. Ang balitang kumpirmado, sigurado, hati ni Radyo Patrol Marlene Padiernos Mars.
8: Balita tinagpirma ni San Juan City Police Station Chief Police Colonel Anthony Gatang na naaresto na ang 48 maleta boys o nagpakilalang bagmen ni dating Congressman Zaldico dahil sa kasong cyber libel ay nilabas naman ng QCRTC Branch 93. Sila ang apat na nagrekant ng kanilang statement hinggil sa issue ng maanomalyang flood control. Hinuli sila sa parehong araw ng kanilang arraignment sa iwalay panakaso sa San Juan City Hall of Justice pero agad din nabigyan ng pansamantalang kalayaan matapos magbayad ng piyansang fix sa 10,000 piso kada isa ngayong hapon. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
7: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
4: Korte Suprema ay binasura ang administrative complaint ng Ombudsman laban sa pitong mahistrado ng Court of Appeals kaugnay ng pagbalitad ng preventive suspension sa mga opisyal ng antike. Narito ang balita kumpirmado sigurado mula sa Maynila at ni Raja Padrol, Bert Dizon. Bert!
9: Yes, Tony, binasura nga ng Korte Suprema ang administrative complaint ng Office of the Ombudsman na inihain noon ni former Ombudsman Samuel Martires laban yan doon sa pitong Court of Appeals Justices. Kaugnay ito ng pagbaligtad ng Court of Appeals sa 6 na buwang preventive suspension na ipinataw ni former Ombudsman Martires kay Tobias Fornier Mayor Ernesto Tahanlangit III at iba pang opisyal ng antike noong 2024. Sa resulto may petsa December 3, 2025 na ngayong araw lang isinapubliko, sinabi ng Supreme Court na walang sapat na merito ang reklamo at ang mga isyong inihain ay judicial in nature. Inakusahan noon ng mga mahistrado ng gross ignorance of the law matapos maglabas ng TRO laban sa preventive suspension. Nagugat ang kaso sa kontrobersya sa pamamahagi ng DSWD food tax sa antike kung saan inakusahan si Tahanlangit na planong ipamahagi lamang ang ayuda sa mga pilimbarangay. Sa naging desisyon ng Supreme Court, hindi pinanagot ang 7 CA justices sa administrative complaint dahil sa kawalan ng merito at dahil ang kanilang mga aksyon ay bahagi ng kanilang tungkulin o judicial functions. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
4: Maraming salamat, Bert Dizon! Uy, sabay pa kami. Sige, kanta na tayo. 1, 2, ready, sing!
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
4: Ayun na nami-miss ko pagtangali, partner. Hindi na kayo nagko-chorus ni hindi numero na. Uno Jeff or Nye. Bakit nga ba?
7: Hindi na. Yan nga rin ang aming nami-miss.
4: Bakit wala na kayong tandem na...
7: Oo, sabay na sabay, di ba?
4: Yes, synchronized to the last millisecond.
7: Wala.
4: Pero magkasama pa rin isa headline ngayon.
7: Oo, ganun din ang aming graduation march.
4: Nandito na si Kakanturing. Pero hindi. Pero ibig sabihin, hindi na kayo sabay na...
7: Hindi na. Solo-solo na lang. Sad.
4: But why? Anyway, sa mga kapamilya, hindi ho pa talaga mawawala ang isang araw na makakalipas na hindi po nanonood at nakatutok sa kanyang 55-inch touchscreen TV. Uh-huh. Si Kabalan Zosie Mugasmin. At meron siya mga pinapabate, partner. Yun daw kayang kaibigan niya.
7: Sige daw.
4: Na si Customs District Collector sa Port of Clark, si Police Colonel Jairus Reyes. Pinababati ni Kabalan Zosie Mugasmin. Pinako-congratulate din niya at pinapa-happy birthday din niya si Attorney Jonna Abigail Flores Cruz ng Magalang Pampanga.
7: Ayan. Congratulations, happy birthday.
4: Lahat ng mga tao doon, po, opo.
7: Oo, ay talaga.
4: Magalang.
7: Magalang nga sila.
4: Have you been there, partner?
7: Saan?
4: Sa Magalang, Pampanga?
7: Hindi pa.
4: Mawalang galang ka
7: ba? Titignan ko nga. Baka pagdating ko doon, bigla rin akong bumait at maging magalang.
4: But you're very, very mabait naman all
7: the
4: time.
7: Oh yes, totoo naman din yan.
4: Ikaw, okay. Sige, ito bago tayo matapos. Nakiki-80s trend ka rin ba, partner?
7: Nakita ko yon. Hindi ako na ganun.
4: Ako din. Oo, kaya pinipilit nga ng itong mga mission control specialist natin na i-80s din ako. Ang hinanap nila yung tunay na 80s na litrato ko. Magkasama pa kami ni partner Henry Umaga Diaz no, ni paring Henry.
7: May balbas ka pa nun?
4: Hindi, totoy na totoy pa.
7: Baby pa?
4: Ang may bigote nun si paring Henry.
7: Uh-huh.
4: Saka naka yung alam mo yung buhok
7: fringe.
4: Yung ganun pa. Grabe. Pag pinakita yung mga litratong iyon, sabi ko, my God, di ba? Napakatotoy pa ni Kakanturing noon.
7: Nauso nga, hindi ko alam kung paano gawin, kaya hindi ko rin nagawa.
4: Hindi naman ako nakikisali doon. In fact, no, mga kapamilya, medyo ako doon ilang ako sa mga ganun yung nagsishare ka ng mga litrato mo from your younger days. Kasi baka mamaya kung anong gawin ng mga tao sa AI at gamitin yung mga litrato mo, yung face mo. In fact, yung facial recognition technology, hindi ko alam kung magagamit pati yung mga younger photos mo. And then replicate that and use it to actually access whatever it is that you... yung pinapakita, partner.
7: Amo yan.
4: Amo yan.
7: Baby boy ka pa nga.
4: Of course.
7: partner.
4: Yung katabi ko na may hawak ng saging, for some reason, hindi ko alam kung bakit ganyan ang paghawak niya sa saging. Si Paring Henry Umaga Diaz po yan, mga kapamilya. And just to provide context, ito pong larawang ito, taken sa bahay po ata ni the late Harry Gasser. Yung pong anchor po ng Newswatch. Ito po ay party nung kaming magkakasama sa news ng Radyo Veritas.
7: Ang pogi mo, partner, ha?
4: Panahon po ito na I think this was before or right after the EDSA revolution.
7: Oo, at bakit nga ganun yung paghahawak ng saging ni sir?
4: Yes, so parang Henry, kung ikaw ay nanonood dyan sa Canada, pakipaliwanag mo nga kung bakit ganyan ang hawak mo sa saging. Anyway, so magpapaalam na kami. Bahala na kayo mag-80s ng sarili ninyo.
7: May weekend pa naman.
4: Yes, kakanito rin Tony Velasquez.
7: Hindi ka lasa po dyan nakasama. Ingat ka pa. Pamilya,
4: at handa na yung mga mag-80s sa TV Patrol. Susunod na hanggang sa Lunes. Happy weekend mga kapamilya.
10: Good news! Eastern Visayas' premier educational institution, Dr. Vicente Oreses Romualdez Educational Foundation Incorporated or DVOREFI College of Criminal Justice Education and College of Entrepreneurship.
3: This is FM Radio. FM.

0: Sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa nasunog na barko sa Coron, Palawan. Naapulan na ang sunog sa MV June Aster ngayong Biyernes. Napasok na rin ito ng mga otoridad kung saan tumambad ang mga sunog na katawan ng mga sakay ng barko. Sinisimulan na ang assessment sa loob ng barko habang wala pang balita sa kinaroroonan ng kapitan. Abangan po ang detalye sa balitang ito maya-maya po lamang. Kalaboso ang isang lalaking dumispalko o mano sa malaking perang ipinadeposito sa bangko ng katrabaho sa Quezon City. Samantala, natangaya naman ng gadget ang isa pang lalaki na mga hinihinalang miyembro ng Bukas Kotse Gang sa Cainta, Rizal. Yan ang CCTV Patrol ni Christopher Sitson.
2: Umakyat at pumasok ang isang lalaki sa gusali nang lumapit ang dalawang lalaki sa kanyang nakaparadang kotse sa Barangay San Isidro, Cainta, Rizal noong nakaraang Huwebes. Kita sa CCTV na may isinuksok ang isa sa mga ito sa bintana sa kanang bahagi ng sasakyan. Tinangay ng dalawa ang pouch ng biktima na naglalaman ng mahalagang papeles at tablet na nagkakahalaga naman ng 45,000 piso.
3: Nakita siguro nila, nagbababa ako ng gamit. Chinempuan nila, kailangan namin mabalik yung gadget kasi si Mrs. hindi rin mapakali dahil andun din yung mga ano namin mga identity namin, mga ano ang ginagamit namin sa transaction.
2: Lumapit na sa pulisya at barangay ang biktima para mahuli ang mga kawatan na hinihinalang miyembro ng Bukas Kotse Gang. Ayon sa barangay, hindi nila kilala ang mga suspect at posibleng dumayo lamang sa lugar.
4: Kaya kailangan maging maingat tayo sa ating paligid. Ang magnanakaw, sumasalisik talaga. Kumbaga, binabantayan din ang barangay.
2: Pinaigting ng barangay ang pagroronda dahil sa insidente. Bukod sa backtracking sa mga CCTV, tinutunto na ng pulisya ang mga suspect. Samantala, inaresto ng mga pulis ang lalaking dumispalko sa pera ng katrabaho sa Quezon City. Ayon sa pulisya, inutusan ng biktima ang suspect na magdeposito ng malaking halaga ng pera sa bangko nitong Miyerkules.
5: Itong ating suspect, inutusan ng complainant na mag-deposit ng 200,000 doon sa personal account ng complainant. Hindi na siya bumalik. Hindi na rin siya matawagan. Hindi sumasagot sa cellphone and then sa text messages.
2: Natunto ng biktima at mga otoridad ang suspect sa kanyang bahay. Depensa naman ang suspect, 50,000 piso lamang ang naihulog at nagamit ang natirang pera.
6: Pambahay ko po sa utang ko po.
2: Umamin ang suspect, nalulong siya sa online casino. Pero hindi umano ito repeat offender ayon sa Eastwood Police Station. Nakakulong na ang suspect dahil sa kasong estafa. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
1: Sa pool sa CCTV, ang dalawang maghiwalay na salpukan ng mga sasakyan sa Iloilo nitong Miyerkules at Huwebes. Sa bayan ng Oton, nagsalpukan ang truck at tricycle sa intersection sa bahagi ng Barangay Poblacion West Miyerkules ng gabi. Para umabilis ang takbo ng dalawang sasakyan, nagmagpang-abot sa intersection. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapo ng tricycle hanggang sa matumba sa gilid ng kalsada. Idinaing ng driver ang tricycle ng pananakit ng katawan pero nagkaayos din ang magkabilang panig matapos magkaharap sa pulis. Sa bayan naman ng Miag-Aw, sa pool din, sa CCTV, ang banggaan ng motorsiklo at truck sa barangay Damilisan nitong Huwebes ng hapon. Paliko sa kanto ang delivery truck nang biglang sumalpok sa gilid nito ang parating na motorsiklo. Natumba ang motor at kaagad naman tumayo ang rider na hawak ang kanang pisngi. Hindi na nagsampa ng reklamo ang rider at nagkaayos din ang dalawang kampo.
7: Sa ibang balita naman, ipinagpaliban ng korte ang pagbasa ng sakdal o arraignment kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng kanyang kasong grave threats. Ito'y matapos maghain ng motion ang kanyang kampo kaugnay ng petisyon na inihain nila sa Korte Suprema. Muli namang iginiit ni Duterte ang umano'y pangaharas at banta sa kanyang buhay. Nagpapatrol, Michael Delizo.
8: Maagang nagtipon ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa compound ng Quezon City Hall kung saan naroon din ang Hall of Justice ngayong Biyernes. Pagpapakita nila ito ng pwersa sa nakatakdang arraignment o pagbasa ng sakdal sa 3 counts ng grave threats laban sa bise at protesta rin laban sa umano'y panggigipit ng administrasyon kay Duterte.
9: Kaya kahit napituhan yung mga trabaho namin, negosyo namin, dahil sa kay Bibi Sara, andito kami para proteksyonan siya.
8: Dumating si Duterte sa Quezon City Regional Trial Court alas 8:30 ng umaga. Kasama niya ang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte.
10: Girl, pag umakita, okay daw mo pa rin.
8: Makalipas ang nasa 30 minuto, lumabas ang kampo ni Duterte. Hindi natuloy ang pagbasa ng sakdal sa kanya dahil sa mosyon ng kanyang abogado.
11: Habang ito pinag-aralan at habang hindi pa ito napapasyahan, deferred muna o suspended yung arraignment ng ating bisikusyon.
8: Ayon kay Lim, isa sa mga basehan ng mosyon ang mga inihain nilang petisyon sa Korte Suprema para tutulan ang pag-usad ng kaso laban sa bise. Kinukwestiyon nila ang jurisdiksyon ng Department of Justice at Korte sa QC.
11: Ang aming pinag-usapan dito sa RTC ay ang limited procedural immunity. Ulitin ko po, limited procedural immunity. Ibig sabihin, lahat ng mga impeachable officer, hindi lang naman ang Vice Presidente, ay hindi maaaring kasuhan habang sila ay nasa pwesto pa. Hindi patapos ang kanilang panunungkulan at hindi naman sila na-convict by impeachment.
8: Ipinagpaliban ng Korte ang arraignment sa Oktubre. Nagugat ang kasong grave threats ni Duterte sa kanyang pahayag sa isang online briefing noong 2024 kung saan sinabi niyang kumuha na siya ng taong papatay sa Pangulo kay First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling una siyang ipapatay. Nag-issue ng arrest warrant ang hukuman laban kay Duterte at nagpiyansa siya para sa pansamantalang kalayaan. Ani VP Duterte, gagawin nila ang lahat ng legal remedies. Muli niyang iginiit ang umano'y harassment at banta sa kanyang buhay.
12: Marami kami documented na mga bagay na ginagawa sa atin na nagtitreten sa atin.
8: Bumuelta naman si Duterte sa pahayag ni Interior Secretary John Vicrimulla na nais lang niya umanong gumawa ng drama bago maghain ng piyansa noong Sabado. Sagot naman ni Rimulla, ginagawa niya lang ang trabaho niya. May iba pa umanong mga bagay na dapat pagtuunan ang Vice Presidente. Tinawag naman ni Duterte na bahagi ng political harassment laban sa kanya ang pagbasura ng piskalya sa kanyang reklamong perjury laban sa umano'y bagman niyang si Ramil Madriaga.
13: Well, makikita natin yung pattern na kapag nagsisinumalin yung isang tao, nagsisinumalin yung isang okay lang, basta nakakatulong yon sa political harassment ng administration.
8: Lumabas sa Hall of Justice si Duterte at dumiretso sa pagtitipon ng mga taga-suporta sa labas ng compound. Doon, nanawagan siya ng pagbibitiw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Resign! Umalis ka dyan!
15: Nais na pababain ang Pangulo sa posisyon? Bakit? Gusto ninyo? Gusto ni Vice Presidente agad-agad umupo? Kita naman, even before, ang plano ninyo.
8: Kusa nang nag-disperse dito sa labas ng compound ng Quezon City Hall ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte matapos ang kanyang talumpati. Hindi na sinagot ang Vice Presidente kung dadalo siya sa impeachment proceedings sa Senado dahil wala pa niya siyang natatanggap na dokumento na nagsasabing kailangan niyang humarap. Michael Delizo, ABS-CBN News.
7: Sa pag-apula ng sunog sa MV June Astor ngayong Biyernes, mga sunog na katawan naman ang tumambad sa mga otoridad nang pasukin ang barko. Inaasahang masisimula na rin ang masalimuot na proseso ng pagkilala sa mga labi. At live mula Coron, Palawan, nagpapatrol si Dennis Sato. Dennis, saan nakita ang mga labi at may ilan na ang natagpuan?
16: Karan pasado alas 5 ng hapon kanina nang kumpirmahin ng Philippine Coast Guard ang masaklap na balitang ayaw marinig ng mga kamag-anak na mga nawawalang sakay ng MV June Aster. Di matapos matagpuan ang mga sunog na labi sa economy section ng nasunog na barko. Wala pa tayong eksaktong bilang kung ilan ang mga ito, habang dito naman sa Barangay Turda ay patuloy na nag-aabang ang mga nag-aalalang kamag-anak ng mga nawawalang sakay ng barko. Karen, pabalik-balik sa Barangay Turda sa Coron, Palawan, ang mag-asawang Minandro at Lira Daco. Nagbabaka sakaling may balita na sa kanilang panganay na anak na si Cyril, nakasama sa mga nawawala pang pasahero ng nasunog na MV June Aster. Sosorpresahin sana ni Cyril ang mga magulang dahil 2 linggo siyang magbabakasyon mula sa trabaho sa Mandaluyong.
17: Sarili ko, sana na padpad lang siya kung saan. Pero ilang araw na po, wala pa rin balita, wala pa rin ano. Kaya po natatakot ako, nasabi ko, baka hindi ko na siya makasama. Paggabi, napanaginipan ko. Sabi niya po sa akin, sa panaginip ko, ma, tulong.
18: Hindi namin po matatanggap. Mas masakit kung buhay, buhay siya, nagingin ng tulong, masusunog siya.
16: Kasama rin sa mga pamilya naghahanap ng kanilang mga mahal sa buhay si Leonzo Gisulgon Jr. Nakipaglibing lamang ang kanyang pinsan, asawa nito at kapatid at pauwi na sana nang mangyari ang trahedya.
19: Siyempre, kahit paano, umaasa pa rin ako na ngayong mga araw na umaasa pa na baka matagpuan pa silang buhay pa, na makauwi pa ng buhay. Yun ang isang inaasahan na ako. Kaya medyo nagtitiwala pa rin na baka matagpuan pa silang buhay.
16: Napula ng mga tauhan ng Coast Guard at bumbero ang sunog sa barko bandang alas 10:15 Biyernes ng umaga. Sinisimula na ang assessment sa loob ng barko kung saan niya ay tumambad ang ilang sunog na bangkay sa economy section ng barko. Isa-isang ipoproseso ang mga labi para matukoy ang pagkakakilanlan. Dumating din kanina Explosive Ordnance Disposal o EOD ng Philippine Coast Guard Special Operations Force para imbestigahan ang sinasabing pagsabog bago ang sunog. Sa Regional Evacuation Center, nananatili ang nasa 11 nakaligtas. Kabilang na si Richard na second degree burns ang tinamo sa kanang braso at nalapnos ang mukha. Sabi niya, 6 silang magkakasamang sumakay ng barko mula Maynila dahil unang araw sana nila ngayon sa trabaho bilang sales agent sa Puerto Princesa City. Habang nagpapahangin umulis siya sa barko, biglang may nakita silang usok sa likod ng bahagi ng sasakyan. May narinig din umulis silang malakas na pagsabog.
20: Saan mo narinig yung pagsabog? Doon po sa mismong tambutso. Puti siya nung una. Mm-hmm. Tapos itong segundo nakalipas, naging itim. Tapos may kasama ng apoy. Mm-hmm. Hanggang sa pinalibutan agad yung buong barko.
16: Wala na umunong oras para magsuot pa sila ng life vest at tumalun agad sa dagat para makaligtas.
20: Paggalat ng apoy, nagtalunan na kami. Habang nasa tubig ako, may ilang taong tumalon, no, nag-aapoy na yung katawan.
16: Nawawala pa ang 2 pang kanyang mga kasama at nakaligtas din ang chief engineer ng barko na si Danilo Monta. Nagulat na lamang umulis siya nang sumigaw ang kanilang chiefmate na may sunog.
21: Diba, sinalubog naman ako ng napakalakas na apoy sa starboard side kasi ang hangin nanggagaling po dito sa harapan namin sa starboard. Oh, kaya di ako makakuan. So, matras ako, bababa sana ako sa engine room pero yung usok grabe na. Oh, pero walang apoy doon sa engine room. Tapos nung nagkuan, nagtalunan na yung mga kasama ko.
16: Lapnos ang kaliwang binti ng chief engineer matapos matalasikan ng mga nasusulog na tolda. Nakaligtas siya, isa pang crew at 2 pasahero matapos makasakay sa isang nalaglag na life raft. Wala pa rin balita sa kinaroroonan ng kapitan ng MV June Aster. Pero sabi ng Agensa Inter-Island Ferries, nakaligtas ito pero hindi nila alam kung nasaan ngayon.
22: Based dun sa information from a crew, kasabay niya sa rescue vehicle
0: si Kapitan, and they were four. Naka-assign sila doon sa pilot house ng vessel. And sabay-sabay silang na-rescue going to the safe place. However, upon arrival doon sa ating safe place, nawala na ng sighting si Kapitan. And since then, we were not able to communicate with him. We are trying our best to reach out yung ating Kapitan.
16: Karen, apat pang crew ng MV June Aster ang kasama sa mga patuloy na nawawala. At sa mga nag-aalalang mga kamag-anak o may mga hinahanap pa na kapamilya, ay papakita po namin ngayon sa inyong mga telebisyon ang mga contact numbers na pwede nyong tawagan. Ito po ay sa LGU ng Coron, Palawan at maging sa tanggapan ng Atienza Inter-Island Ferries Incorporated. Diyan po kayo pwedeng tumawag. Samantala, nasa 17 pa rin ang nananatili sa ospital. Ito'y sa Coron District Hospital at Culion Sanitarium and General Hospital. Pero may dalawang mag-asawang Chilean national, ito'y mga turista, ang inaasahang makakalabas na ng ospital matapos magtamo ng minor injuries. Ngayon, Karen, ay nasa sa laot pa. Nandun pa sa barko ang mga tauhan ng PNP Soko at maging ang Philippine Coast Guard. At inaantabayan na natin dito ang pagdadala ng mga labi na makukuha doon sa nasunog na barko. Karen.
7: Dennis, ilang katanungan lang, no? Ang balita kahapon, ang official report ay 86 ang nawawala, 5 ang patay. Malinaw sa report mo na ang bilang na 5 ay madadagdagan. Pero ang bilang ng mga nawawala, nadagdagan ba, Dennis?
16: Nabawasan na ito, Karen, mula doon sa 87 ay 84 na lamang, o mula doon sa 86. Kasi nung una 87, nabawasan ng isa. Ngayon, naging 86. So, merong report na sinasabing Philippine Coast Guard na may dalawang pasahero na nasa manifesto ang hindi naman nakasakay, kaya nasa 84 na lamang yung hinahanap, Karen.
7: Alright, Dennis, binanggit mo ang manifesto. Ilan ba talaga ang nakareport na laman ng barkong yan? Kasi ang lumalabas sa ibang report ay sobra daw ang pasahero kesa sa bilang ng nasa manifesto.
16: Oo, ang sa manifesto ay 117 ang pasahero, 17 ang crew. Pero meron niyang mga hindi nakasakay sa pag-alis ng barko diyan sa Baseco Port sa Maynila. So nasa nabawasan ng 2. At meron pa may mga sinasabing, meron naman daw talaga hindi nakasakay, pero kinukumpirma pa natin yan. Pero ang capacity ng barko ayon sa Marina ay 300 plus. So hindi to overloaded. So marami, Karen, so 134 yung sinasabing nakasakay ng barko nung umalis sa Maynila.
7: Alright, Dennis, huling tanong na lang. Alam ko na sa retrieval operations pa rin, posibleng maituturing, may rescue pa rin. Kasi baka may matagpuan pa, di ba? Pero meron na ba silang suspecha o kahit preliminary report kung ano ang naging sanhi ng sunog? Bakit ganyan kalaki? Bakit ganyan kabilis? Di ba hindi nila nailabas ang mga pasahero in time? E may protocol naman yan. Ano ang posibleng dahilan?
16: Katrin, doon sa base sa mga nakausap namin na mga pasaherong nakaligtas, sila'y nagpapahinga doon sa may likurang bahagi ng barko, doon sa may open area. Nagpapahangin sila na makita nila na may unang maliit na usok na kulay puti doon sa may malapit sa may tambudso. So, nasundan daw ng maitim na usok hanggang sa nagkaroon na ng malaking apoy. Napakabilis daw ng paglaki ng apoy. Segundo lamang ay talagang sobrang kumalat na ang apoy. At kung kaya nga sila ay naabot ng paglagablab ng apoy, kaya tumalon agad sila. Ang isa pa sa posibleng dahilan ay may mga tolda doon sa magkabilang gilid ng barko dahil umuulan, yung tolda pangharang sa ulan para hindi makapasok sa loob. Kaya posibleng yun ang dahilan, inabot ng apoy yung mga tolda at ito'y nagliyab ng mabilis at maring natrap doon yung mga pasahero. Karen.
7: Maraming salamat, Dennis Dato, nag-uulat ng live mula sa Coron, Palawan.
3: Pinag-utos po ng korte na ilipat si dating House Speaker Martin Romualdez sa Philippine General Hospital sa Sabado para sumailalim sa independent medical examination. Hamon naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kay Romualdez na dati niyang kasamahan sa Kongreso, harapin niya ang mga kaso ng may dignidad Nagpapatrol, Cassandra Salonga.
4: Mula sa Cardinal Santos Medical Center, ipinalilipat ng Sandigan Bayan si dating Speaker Martin Romualdez sa Philippine General Hospital sa Sabado.
5: FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
22: The time now on FMR. It's 6:47.
23: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
24: ACS!
25: Ang kinis na niya.
26: In fairness, nag-glow up.
27: May body.

0: Gayumbiyernes.
1: Mambababae ka na lang, ha? Hindi ba sa mas maganda at mas bata?
2: Ginawa na namin ang lahat ng pangunawa. Kaya wala kami ginawa kundi magtiis na lang at tanggapin ang lahat ng mga masasakit ng mga sinasabi niya sa amin.
3: Delikado, inaalok nila. At hindi ko papayagan si Gabo nang makululit para lang kumita ng ganon.
2: Siguro kasalanan ko lahat ng to. Mula nung namatay ang anak niya, naging ganito na ang pakikitungo niyo sa amin lahat.
4: Naaawa na ako kay Tatay Rudy at kay Gabo. Sobra yung pagmamaltrato ni Nanay Betchay.
5: Siguraduhin yung makarating sa safe house ang mga ginto, ha?
6: Bigyan mo ako ng mas malalakas na armas. Mas maraming tao. Kayang-kaya ko lahat ng iuutos mo.
7: Gabo, kailangan namin tulong mo. Sila man babo at pinasok.
8: Gloria, dito ka lang.
4: Saan ka pupunta? Gabo!
0: Coco Martin, si Gabo. Weeknights, 8 p.m.
9: Tahimik lang si Jordan.
10: Cheers! Sino to?
11: Awesome!

0: One Sunday.
1: Ngayong maulan, masarap humigop ng mainit na sabaw at matitikman po natin ang melts in your mouth na balbakwa.
2: Yung balbakwa kasi made of talaga siya ng pata ng baka. Dahil pata ng baka, less yung laman. Inintroduce lang namin sa Manila. Pero this time, may tweak lang siya. Plus, dahil nauuso yung mga pares na anli sabaw, anli rice, yun din yung ginawa namin dito sa Manila.
3: Sarap, mainit.
4: Parang pag itinghalo mo, sinigang at bulalo. Bakit hindi?
5: May puhunan!
6: Kaya mo!
0: Linggo, alas 3 ng hapon.
7: Bear months na! Nagpakita na ang Santa Claus ng Pilipinas!
0: Damhin ang himig ng kapaskuhan sa makahulugang kwentuhan.
8: It's just that, you know, you're happy that the songs have been loved and shared by our people.
0: At masayang kantahan kasama ng nag-iisang Jose Marichan.
9: Let's sing Merry Christmas
0: ngayong linggo sa Tao Po! Kapamilya sa lahat ng panahon.
10: Magkasama tayo sa bawat kwento.
11: Isinagawa ang traslasyon para sa mahal na Birhen ng Peña Francia at El Divino Rostro sa Naga City. Nagsimula po ang prosesyon alas 3 ng hapon kung saan inilipat ang imahen ng Nuestra Señora de Peña Francia at ng El Divino Rostro mula sa Old Shrine patungo sa Naga Metropolitan Cathedral. Nagsimula ang tradisyon ng traslasyon noon pang Setyembre 1864 na hudyat ng pagsisimula ng nobenaryo na kapistahan ng Nuestra Señora de Peña Francia. Hindi naman natinag ng ulan ang libo-libong deboto at mananampalataya sa pakikiisa at panalangin at pasasalamat. May naiulat ding balyahan at tulakan para lang makahawak o makapunas sa imahen. Nakarating na sa Naga Metropolitan Cathedral ang mga imahen. Susundan ito ng banal na misa. Nagtipo ng mga senior citizens sa isinagawang Pensioners Day ng Social Security System. Paalala ng ahensya, merong loan program para lang sa kanila sakaling kailanganin ang dagdag na pera. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
12: Masayang nag-zumba ang mga senior citizens sa SSS Pensioners Day. Bukod sa sayawan, may pag-games pa at iba pang aktibidad na layong bigyang halaga ang mga pensioners sa buong bansa. Ang mag-asawang si Nel at Lilia sumali rin. 65 years old na si Nel at 62 naman si Lilia. Masaya sila na kahit retired na, may natatanggap pa rin sila, lalo nila ngayon na mataas ang presyo ng mga bilihin.
13: Laking bagay, ikaw pagbili ng gamot, mga pangbayarin sa kung anong-ano, mga pagbili pagkain.
14: May balak din kami na medyo pataas yung ano namin kasi binaba kami.
12: Pinag-iisipan nila mag-loan para mapagawa ang bahay. Ayon sa SSS, merong pension loan program na may maliit na interes at pwede mag-apply kahit ang surviving spouse o asawa ng namatay na pensioner.
15: Nagbibigay kami ng pension loan sa ating mga retired pensioner up to the maximum of 300,000 pesos. And to dun sa mga survivor pensioners natin, we have the 150,000 maximum.
12: Mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon, nakapag-release na ang SSS ng higit 8 bilyong piso na pension loan. Pinapaalalahanan rin ng SSS na sa susunod na taon, may dagdag pension pa rin matapos ang dalawang magkasunod na pension increase.
15: Kabibigay lang namin nung second tranche of the increase, the 10% increase we're in. Next year, meron pa tayong aasahan another 10%.
12: Bahagi ang Pensioners Day sa ika-69 na anibersaryo ng SSS at sabay rin na ginawa sa maraming probinsya sa bansa. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
16: Inilabas na po ng Malacanang ang opisyal na listahan ng mga holiday para sa taong 2027 sa ilalim ng Proclamation No. 1427 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga regular holidays,

0: ang habagat, kaya aaraw sa umaga at tanghali. Pero aasahan pa rin yung mga pag-ulan, lalo sa hapon at gabi ngayong weekend. Bukod sa habagat, binabantayan din ang dalawang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Una po dyan ang nasa kanluran sa gitna ng South China Sea, mahigit 1,000 kilometers kanluran ng southwestern Luzon. Sabi ng PAGASA, meron ang katamtamang tsansa na maging isang bagyo. Ang isa pang LPE naman, mahigit 3,000 kilometers silangan ng Visayas. At yung kanina sinabi ko na posibleng maging bagyo sa kanluran ng ating bansa, pwede po yung mangyari habang palapit itong potential na bagyo dyan sa may bahagi ng Vietnam. Katangayin po nito ang habagat palayo sa atin kasama ang kaulapan at mga paulan. Ang LPE naman sa silangan, mababa ang tsansa na maging bagyo pero papasok sa PAR sa araw ng Linggo at tatambay po dito sa dagat sa silangan ng ating bansa. Pwede pa magbago ang forecast kaya manatili nakaantabay sa updates ukol sa ating mga minomonitor na weather disturbances. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para sa weekend September 12 at 13, sa Luzon, maaraw po at mainit umaga hanggang tanghali ng Sabado sa malaking bahagi. Aasahan yung mga thunderstorms sa hapon at gabi sa Northern Luzon, lalo na dyan sa may Cordillera. At maulan din mula bago maghating gabi hanggang madaling araw ng Linggo sa Aurora, malaking bahagi ng Quezon Province at hanggang madaling araw po dyan sa bahagi ng Kabikulan. Mainit hanggang tanghali ng Linggo pero uulan muli mula hapon sa maraming lugar ng Luzon, lalo na po dyan sa may bahagi ng Benguet, pati sa may Calabarzon, Mindoro at paglumalim ang gabi sa may Polillo Islands. Sa Palawan, malalakas ang ulan madaling araw ng Sabado sa katimugang bahagi ng probinsya. Hapon naman uulan sa Northern Palawan at sa Linggo, tanghali hanggang hapon uulan sa malaking bahagi ng probinsya, bagamat mawawala rin yan pagsapit ng gabi. Sa Visayas, aaraw sa umaga ng Sabado pero magsisimula ang mga pag-ulan sa halos buong Kabisayaan bago magtanghali. May malalakas pong boost ng ulan sa hapon sa may Northern Negros Oriental, gayon din sa may Iloilo, dyan sa Guimaras at sa Samar Province. At pag lumalim o pagsapit ng gabi, malakas din ang boost ng ulan dito sa Southern Leyte. Sa Linggo ng umaga hanggang tanghali, maulan po dito sa Eastern Visayas at aasahan hapon hanggang pagsapit ng gabi, maraming bahagi pa ng Kabisayaan may aasahang mga daraang mga pag-ulan. Sa Mindanao, maaraw din pero may kaunting ulan Sabado ng umaga sa ilang lugar sa Zamboanga Peninsula at halos buong Mindanao na ang uulanin sa hapon. May kalakasan po ang buhos ng ulan sa Bukidnon bago ang paglubog ng araw at sa gabi naman sa may Cotabato Province at Davao City. Meron ding malakas na ulan sa madaling araw ng Linggo sa may Misamis Oriental at sa umaga sa may bahagi ng Sarangani. Uulan muli sa hapon dito po sa Western, Central at maging sa Eastern Mindanao at maulan pa pagkalubog ng araw sa may Davao Region at paglumalim ang gabi dyan sa may Misamis Oriental at Agusan del Norte. Tayo naman sa Metro Manila, kukulimlim pa ang kalangitan pero sisilip-silip na ang araw. Aasahan muli ang posibleng mga pag-ulan sa hapon o gabi dahil sa thunderstorms lalo po sa araw ng Linggo. At yan ang update sa ligay ng panahon. Pamilya, kasabay ng tag-ulan ang banta ng ilang sakit na nauso sa panahong ito gaya ng leptospirosis. Ano nga ba ang mga dapat tandaan kung hindi maiiwasang maging exposed sa baha at paano ba natin mapoprotektahan ang sarili at pamilya? Narito po ang mga paalala. Tuwing tag-ulan, hindi lang baha at mga aberya sa biyahe ang kailangang paghandaan, kundi pati ang wild diseases o mga sakit na karaniwang nararanasan sa panahong ito. Kabilang sa wild diseases ang waterborne diseases, influenza-like illnesses, dengue at leptospirosis. At ngayong taon, higit 5,000 kaso na ng leptospirosis ang naitala sa bansa mula Enero hanggang Agosto ayon sa Department of Health.
1: Ang leptospirosis ay isang bacterial infection na maaaring makuha sa pagkain, inumin tubig o baha, na-contaminated ng ihi ng hayop, particular na ang daga. Kaya basta lumusong sa baha, may sugat o wala, may posibilidad na ma-expose sa Leptospira bacteria.
0: Paalala ng mga eksperto para maiwasan ang leptospirosis, hanggat maaari, huwag lumusong sa baha. Pero kung hindi maiiwasan, magsuot ng rubber boots at gloves. Takpan ang mga sugat gamit ang waterproof bandage bago lumabas. Iwasang hawakan ang mata, ilong at bibig habang exposed sa baha. Pagka-uwi ng bahay, hugasan agad ang buong katawan, lalo na ang mga parteng na-expose gaya ng kamay.

0: eh at paa, gamit ang anti-vax soap para protektado sa harmful germs. At agad na magpakonsulta sa doktor para mabigyan ng prophylaxis.
1: Ang tamang paghugas ang ating first line of defense. Mahalagang linisin agad ang mga bahagi ng katawan na na-expose. Maghugas ng maigi, gamit ang malinis na tubig at tamang sabon na trusted by health experts.
0: Mahalagang maging maingat sa exposure at panatilihin ang malinis na kapaligiran at proper hygiene para ligtas sa germs at bakterya ngayong tag-ulan.
2: Kapamilya, ugaling mag-check lagi ng weather updates at JW, just always bring your umbrella. Yan po ang kwento na papanahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend at ingat, kapamilya.
3: At susunod, Team Philippines, handa nang magpakitang gila sa 2026 Asian Games sa Japan. At Alex Ayala dumalo sa New York Fashion Week. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: ngayong Biyernes.
1: Ma'am, bababae ka na lang ah. Hindi ka sa mas maganda at mas bata.
2: Ginawa na namin ang lahat ng pangunawa.
3: Kaya wala kami ginawa kundi magtiis na lang at tanggapin ang lahat ng mga masasakit mga sinasabi niya sa amin.
4: Delikado, inaalok nila. At hindi ko papayagan si Gabo nang makululit para lang kumita ng ganon.
3: Siguro kasalanan ko lahat ng to. Mula nung namatay ang anak niya, naging ganito na ang pakikitungo niyo sa amin lahat.
5: Naaawa na ako kay Tatay Rudy at kay Gabo. Sobra yung pagmamaltrato ni Nanay Betchay.
6: Siguraduhin yung makarating sa safe house ang mga ginto, ha?
7: Bigyan mo ako ng mas malalakas na armas. Mas maraming tao. Kayang-kaya ko lahat ng iyong utos mo.
8: Gabo, kailangan namin tulong mo. Sila man babo at pinasok.
9: Gloria, dito ka lang.
5: Saan ka pupunta? Gabo!
0: Coco Martin, si Gabo. Weeknights, 8 p.m.
10: Tahimik lang si Jordan.
11: Ibat nila sila.
12: Sino to?
13: Moso!
11: Nakamatch ko sa love list.
10: Pero kapag nagselos, ay, cutie!
13: Masama ba pakiramdam mo, Jordan?
12: Medyo nga eh.
14: Tama ba itong nararamdaman ko para kay Sir Eric?
15: Galingan mo ha!
14: Lagi naman.
13: Chris? Oh, you're near? Okay, I can meet you outside.
10: Jealousy era unlocked. Someone Someday. Weeknights, 8:45 p.m.
0: Ngayong Biyernes, lahat imbitado.
16: Parati tayong pinapapili. Pipiliin ko magmahal sa paraang alam ko para sa taong pinakamamahal ko.
0: Sa kasalang magbabago sa takbo ng kwento.
17: Anong update dyan? Bakit parang ang tagal magbukas ng pinto, ha?
18: Tutukan ang huling 4 na linggo ng A Secret and Crag, 9:30 p.m. pagkatapos ng Someone Someday.
19: G, ang gabi mo. Gandang gabi, bye! Simula ngayong September 13, 10 p.m. Watch for free on I Want, Hope of Filipino Feels. Kukulitan lang din ang usapan, sulitin mo na. Catch the exclusive unfiltered episodes of Gandang Gabi, Vice, available to I

0: isang amang nasadlak sa malupit na tadhana, lalo pang ilulubog sa mabigat na trahedya. Ang kanyang anak, pinuntirya, binitag, pinaslang at sinunog.
1: Hinila ko yung paa para mailayo doon sa apoy. Wala pa rin. Hinila ko ulit, binalitag ko. Tapos nagkuha ko ng mga kalto na maliliit. Kilala ko yung sapatos ng anak ko. Ako, anak ko to. Yung hita pa lang yung binti ng anak ko, yung paggamit niya ng medyas. Anak ko to, sabi ko, sapatos pa lang niya, anak ko.
0: Karumal-dumal na krimena, bibigyang katarungan.
2: Mapapatanong ka na lang kung sino ko yung huling nakasama nito at kung sino yung nagdala sa kanya dito.
0: Panoorin na ang bagong episode ng Soko, Scene of the Crime, Operatives, ngayong Sabado, September 12, alas 5 ng hapon.
3: Pamilya sa lahat ng panahon.
4: Magkasama tayo sa bawat kwento.
5: Umaapela po ng tulong at kaliwanagan mula sa management ng nasurog na barkong MV June Aster ang ilang kaanak ng mga nawawalang pasahero. Nangyari ang sakuna sa Laot ng Coron, Palawan noong Miyerkules ng gabi. Live mula sa Tondo, Maynila, nagpapatrol si Daryl Sarmiento. Daryl, may sinabi na ba ang management kung ano-ano ang tulong na ipapaabot sa mga kaanak?
6: Bernadette, sa ngayon ay verification process, transportation, accommodation ang mga ipinangako ng management sa mga kaanak ng biktima ng nasunog na barko sa Coron, Palawan. Yun nga lang ay hindi pa umano ito natatanggap ng ilan sa mga nagpakilalang kaanak na personal na nagtungo at sinadya ang opisina ng passenger vessel dito mismo sa Tondo, Manila.
7: Uyat, pagod at tulirupa mula sa higit kalahating araw na biyahe galing Leyte ang pamilya ni Wilfreda. Pero determinado silang makakuha ng kasagutan. Sinadya nila ang opisina ng passenger vessel na nasunog sa Palawan dito sa Baseco.
8: Ngayon nga lang ako dito hindi umiyak eh. Nagdamagan, mag-anuhan, lahat. Ako, Diyos ko. Hindi namin malaman magpaano gagawin namin. Kaya umunta kami dito. Napakasakit talaga. Sana naman matulungan kami.
7: Anim sa kanyang mga kaanak ang sakay ng nasunog na barko, pero tatlo pa lang ang naitalang nakaligtas.
9: Once na wala siya doon, wala din po siya.
7: Problemado rin ang isang naghahanap ng kanyang kaanak. Ipinakita niya ang aniya ay patunay na sumakay ng barko ang kanyang kuya.
10: Sinabi namin ngayon doon sa kausap namin na wala yung kapatid namin sa manifesto, wala sa list of survivors, wala sa list of casualties. Ang sagot nila sa amin, di baka hindi siya nakasakay. Ito po yung chat, pinakita ko yung chat. At hinihintay din po siya sa work niya, hindi siya nagre-report.
7: Pilit pinalalakas ni Sonia ang kanyang loob dahil isa rin sa nawawalang pasahero ang kanyang pamangkin.
11: Kung saan man kayo, sana makauwi kayo ng buhay. Naghihintay ang buong pamilya sa inyo, parang awan nyo na. Sana makita kayong buhay.
7: Ayon sa management ng barko, inaasikaso na ang mga pangangailangan ng mga kaanak ng mga biktima. Pero may pakiusap sila sa pamunuan.
12: Pinoprovidean ng ating team, yung ating hotel accommodation, yung mga relatives ng ating mga victims. Para while waiting for some updates, mabigyan sila ng some place to stay.
13: Wala pa po silang update, ma'am. Kaya nga kami pumunta dito kung ano. Kasi sabi, nagsasagot sila ng pamasahe. Kaso ngayon po, sabi, ano, pamasahe lang daw papunta doon yung sagot nila. Yung accommodation, pagkain at pabalik, hindi daw po sagot.
14: Dapat sagot po nila pamasahe, back and forth. Then yung expenses doon sa Palawan, sagutin din.
7: Paliwanag naman ng management, wala umano silang listahan ng mga contact information ng mga pamilya.
12: Pero sa ating pong Facebook page at sa ating help desk, may mga lumalapit na nagpapakilala ng relatives ng ating passengers. So pinukuha natin yung kanilang mga contact information so we can give them updates.
7: Samantala, ibinaba ng Philippine Coast Guard ang bilang ng mga nawawala matapos makumpirmang dalawang pasahero ang hindi nakasakay sa nasunog na barko.
15: Ang reason po netong dalawa, we receive an information from these two individuals po na accordingly kasama po sila sa ticket manifest. And during that time po, na boarding ay hindi po sila nakasakay or nakasama dito sa barko.
6: Bernadette, maliban sa management ng nasabing passenger vessel sa LCU ng Coron, Palawan at MDR Arepo, pwede makipag-usap ang mga pamilya o kaanak para sa kalagayan at pagkakakilanlan ng ilan sa mga survivors. Bernadette?
5: Maraming salamat sa iyo, Daryl Sarmiento. Sa mga motorista naman, makinig! May nakaambang malakihang dagdag singil sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa naging galaw ng Mean of Plat Singapore at sa world market sa nakalipas na 4 na araw na trading, namumurong tumaas ng higit 4 hanggang 5 piso kada litro ang gasolina. Haba ang diesel, inaasahang may taas singil na 2 piso hanggang 2.50 kada litro. Bagamat may isa pang araw ng trading, hindi na inaasahan pang bababa ang fuel price. Ang oil price hike ay bunsod pa rin umano ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan sa pagitan ng US at Iran. Patuloy po ang pagsadsad ng halaga ng piso kontra dolyar. Ngayong Biyernes, naitala ang pinakamababang palitan ng piso sa dolyar na 62 pesos and 68 centavos kada dolyar. Dahil dito, inaasahang lalong magmamahal ang presyo ng produktong petrolyo na binibili ng dolyares at magpapalobo pa sa utang ng Pilipinas sa foreign creditors. Nagsimulang bumagsak ang halaga ng piso noong sumiklab ang tensyon sa gitnang silangan.
16: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-aalay ng bulaklak sa Marcos Monument sa Batac, Ilocos Norte ngayong Biyernes. Ito'y para gunitain ang 110th anniversary ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kasama ng Pangulo sa seremonya si Unang Ginang Liza Marcos, kapatid na si Irene Marcos Araneta at mga anak na sina Ilocos Representative Sandro Marcos at Vincent. Bago nito, dumalo ang pamilya Marcos sa Thanksgiving Mass sa Immaculate Conception Parish sa Batac. Sa kanyang talumpati, ibinahagi ng Pangulo ang mga aral na natutunan niya mula sa ama.
17: He taught me about public service. And he always would say that you must make that nothing worthwhile is achieved without great sacrifice. So one lesson immediately that I remember was he would ever say, do not ever take the easy way out. Do what is right, no matter how difficult that may be.
16: Sa isang programa sa Imelda Cultural Center para na maipagdiwang ang nalalapit na kaarawan ni Pangulong Marcos Jr., pabirong nilagyan ng koron ng bulaklak ni Presidential Son Sandro Marcos ang kanyang ina bago sila umakyat sa entablado. Kasabay naman ng pag-awit ng traditional Ilocano birthday song na Padapadakam para sa Pangulo, pinaunahan ng Unang Ginang at kanyang mga anak ang pag-aalay ng bulaklak sa Presidente. Kasunod nito, hinipan ng Pangulo ang kandila sa kanyang birthday cake. Magdiriwang ng kanyang 69th birthday si Marcos sa Linggo. Biyahing India si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 18th BRICS Summit na dadaluhan din ng mga leader ng China at Russia. Live mula sa New Delhi, India. Nagpapatrol, Jervis Manahan. Jervis, ano ang mga nakatakdang gawin ng Pangulo at kailan siya darating dyan?
18: Alvin, ngayong gabi na rin inaasahan na darating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa New Delhi, India para nga sa 18th na BRICS Summit ngayong weekend. At mahigit isang taon na nga mula ng huli niyang state visit dito sa India at ngayon ay babalik siya para naman sa katawanin ang ASEAN. Ang BRICS ay isang samahan ng mga developing countries at emerging economies na nagnanais palakasin ang boses ng mga bansa sa tinatawag na Global South pagdating sa mga pandaigdigang issue. Kasama dito ang Brazil, Russia, India, China, South Africa, maging ang UAE, Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia at Indonesia. Kinakatawa nito ang halos kalahati ng populasyon ng buong mundo at malaking bahagi ng pandaigdigang ekonomiya. Hindi miyembro ng BRICS ang Pilipinas pero inimbitahan pa rin ng Pangulo bilang chair ng ASEAN. Inaasahang dadalo sa summit ang mga makapangyarihang leader tulad din na Chinese President Xi Jinping at Russian President Vladimir Putin. Pag-uusapan dito ang mga issue sa ekonomiya, digital infrastructure, climate change at iba pang paksa. Sabi ni Philippine Ambassador to India, Jose Ignacio, mahalaga ang pagdalo ni Marcos para maipakita sa mga bansang kasapi ng BRICS ang prioridad ng ASEAN bilang rehiyon.
19: Pupulong ni Prime Minister Modi at ng Pangulong Marcos, pagpapatuloy no, nung kanilang talakayan nung isang taon, kung paano palalawigin at paangatin pa yung ugnayan natin dito sa India. No. Magkakaroon ng, kumbaga, ng pagre-review no, ang dalawang pinuno kung nasaan na tayo. At natutuwa tayo na ito nakalipas na taon, maraming naganap. I think the meeting of the President and the Prime Minister Modi will just continue this intensification.
18: Noong 2024 ay nagpahayag si Pangulong Marcos ng interes na sumali sa BRICS. Pero ayon sa DFA, kailangan pa itong masusing pag-aralan kaya hindi pa ito matatalakay sa ngayon. Ayon sa isang international affairs analyst, may mga benepisyo ang pagsali sa BRICS, lalo na't oil exporting ang mga bansang kasapi nito na posibleng makatulong sa energy security. Kailangan lang aniyang balansehin ang posibleng pagiging miyembro dito sa interes ng ating mga kaalyado gaya ng Amerika.
20: Ito yung magiging benefit nito para sa atin, hindi lang ma-diversify yung ating foreign policy, kundi makinabang economically, no? Whether through local currency, cross-border transactions, or ma-expand yung ating pool ng energy suppliers.
21: Hindi lang po ang Pangulo ang atin dito. Ang magandang pakikipag-ugnayan sa ibang bansa, especially sa India, makakapagbigay ito ng magandang negosyo, magandang transaksyon, at makakapag-generate ng employment para sa ating mga kababayan. Noong unang bisita ng Pangulo, alam ko, pati po si First Lady ay nakapag-usap na rin sa ibang mga negosyante mula sa India para magkaroon talaga ng magandang relasyon ang ating bansa at ang India patungkol sa mga investments.
18: Although dalawang araw lamang tatagal ang Pangulo dito at kasama sa kanyang delegasyon ng unang ginang si First Lady Liza Araneta Marcos, si SFA Teresa Lazaro at si DICT Secretary Henry Aguda. Dito nga siya magdiriwang ng kanyang kaarawan sa Linggo. Alvin.
16: Maraming salamat, Jervis Manahan.
22: From serving aces to serving looks, spotted si Alex Ayala sa New York Fashion Week. Dumalo ang Pinay tennis star sa runway show ng isang kilalang American accessible luxury brand. Kasama din niya sa front row ang ilang personalidad gaya na Amanda Seyfried, Lauryn Hill at fashion icon Anna Wintour. Sa panayam sa isang lifestyle magazine, ibinahagi ni Ayala ang excitement sa kanyang kauna-unahang New York Fashion Week experience, lalo't fan din ang kanyang Mommy Riza ng naturang brand. Dagdag niya, maraming pagkakapareho ang sports at fashion kung saan malaya ang sinumang makakapagpahayag ng sarili at may pamalas ang personalidad at galing. Susunod, matinding throwback, artista at netizens humataw sa viral 80s AI trend. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: gayong biyernes.
1: Ma'am, bababae ka na lang ha. Hindi ba sa mas maganda at mas bata?
2: Ginawa na namin ang lahat ng pangunawa. Kaya wala kami ginawa kundi magtiis na lang at tanggapin ang lahat ng mga masasakit ng mga sinasabi niya sa amin.
3: Delikado, inaalok nila at hindi ko papayagan si Gabo nang makulunit para lang kumita ng ganon.
2: Siguro kasalanan ko ang lahat ng to. Mula nung namatay ang anak niya, naging ganito na ang pakikitungo niyo sa amin lahat.
4: Naaawa na ako kay Tatay Rudy at kay Gabo. Sobra yung pagmamaltrato ni Nanay Betchay.
5: Siguraduhin yung makarating sa safe house ang mga ginto, ha?
6: Bigyan mo ako ng mas malalakas na armas. Mas maraming tao. Kayang-kaya ko lahat ng iuutos mo.
7: Gabo, kailangan namin tulong mo. Sila man babo at pinasok.
8: Gloria, dito ka lang.
4: Saan ka pupunta? Gabo!
0: Coco Martin, si Gabo. Weeknights, 8 p.m.
9: Tahimik lang si Jordan.
10: Ipag-ilan sila.
11: Sino to?
12: Esposo!
13: Nakamatch ko sa love list.
9: Pero kapag nagselos, ay, cutie!
12: Masama ba pakiramdam mo, Jordan?
11: Medyo nga eh.
14: Tama ba't kung nararamdaman mo para kay Sir Eric?
15: Galingan mo ha!
13: Tagi naman.
12: Chris? Oh, you're near? Okay, I can meet you outside.
9: Jealousy era unlocked. Someone Someday. Weeknights, 8:45 p.m. Ang kasala ng taon.
16: Hindi na ako makapaghintay na makasama ka habang buhay. Ikaw ang tunay na pagpala sa buhay ko.
17: More than a feeling, love is something you choose. Pipiliin ko magmahal sa paraang alam ko. Para sa taong pinakamamahal ko.
9: Mangyayari na. Tutukan sa huling 4 na linggo ng A Secret in Prague. Gabi-gabi, 9:30 p.m. pagkatapos ng Someone Someday. Marami po sa ating mga kababayan ang nawala ng tahanan at kabuhayan dahil sa habagat at malawakang pagbaha. Ang ilan po sa kanila ay patuloy na nanunuluyan sa evacuation centers. Kailangan po nila ng ating pag-alalay para muling makabangon. Maaari po nating ipaabot ang ating tulong sa pamamagitan ng ating ABS-CBN Foundation. Ipadala ang inyong donasyon sa ating e-wallet partners o sa sumusunod na bank accounts. Ang ating mga kapamilya abroad ay maaari pong mag-donate gamit ang QR code na nasa screen. Pwede rin pong bumili ng donation vouchers sa kapartner nating online shopping platforms. Tumatanggap din po tayo ng in-kind donations tulad ng ready-to-eat food at hygiene kits. Sa lahat ng panahon, tulong-tulong tayo kapamilya.

Gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.

0: hindi muna sinagot ni Vice President Sara Duterte kung sasalang siya sa witness stand sa kanyang impeachment trial. Pero kinikustyon niya kung bakit muling nabuhay ang usapin ng conviction threshold o ang kinakailangan bilang ng boto para hatulan siyang guilty sa Senado. Sinagot naman ito ng mga taga-Senate Impeachment Court. Nagpapatrol, RG Cruz!
1: Itinanong kay Vice Presidente Sara Duterte ang matagal nang inilulutang ng prosekusyon. Personal ba siyang titestigo sa impeachment trial kung ipatatawag siya?
2: Hindi ko muna masagot yan dahil wala pa namang papel o dokumento na nagsasabi. Kailangan ko mag-appear.
1: Ayon sa kanyang tagapagsalita, may iniintay ang kanyang mga abogado bago sila makapagdesisyon.
3: Ang huling conversation ko dyan with Attorney Poa and si VP Sara naman will base her decision on the recommendation of her defense team. Sabi niya sa akin is merong trigger, nag-aantay siya ng trigger point.
4: What is that trigger point?
3: Kung saan pag may trigger point, ibig sabihin may prinesenta yung prosecution na mabigat na kailangan i-address ni VP Sara, baka i-recommenda niya na mag-testify si VP Sara. Pero sa ngayon, mukhang ang understanding ko is wala pang ganong trigger point.
1: May pahayag din ang bise sa issue ng conviction threshold o bilang ng kailangan boto para makonvict siya sa impeachment trial at maban sa gobyerno habang buhay.
2: Yung threshold naman, na decision na yun sa unang-unang panahon
1: Tiniyak naman ang mga taga-korte na hindi nito pakay na i-convict na ang bise.
5: Wala, bakit ba mag-judge na? Hindi, kasi kailangan na i-convict. Hindi pa rin sigurado, di ba? Sigurado na ba mako-convict? Hindi naman. Unfair naman ho yun. Ang sinasabi lang natin, binibigyan natin ng opportunity yung mga wala dito. Bibilangin ba o hindi? Maraming nawala na sa amin, di ba?
6: This is just an ongoing process at adulting, in other words, ng ating democratic processes.
1: Ayon pa sa tagapagsalita ng korte, ang inaasahang pagbobotohan sa issue ng voting threshold, kung nararapat ba ang apela ni Tulfo at kung may merito ang mismong apela. Pagpapasyahan ito pagkatapos mapakinggan ng mga amici curiae of Friends of the Court at ang oral arguments ng prosekusyon at depensa. Kailangang mayorya sa mga natitirang senador ang pumabor sa apelang ibaba ang threshold para ito masunod. Ipiniliwanag din ng tagapagsalita kung paano napili sina dating Chief Justice Celario Davide, Artemio Panganiban at Renato Puno at si dating Associate Justice Adolfo Ascuna na amici curiae na magpapayo sa korte sa isyung ito.
6: One, yung kanilang credentials, yung kanilang mga decisions na mga inilabas nung sila ay nasa Korte Suprema. Yung mga naisulat nila sa mga legal journals at yung kanilang mga Supreme Court decisions na mga naisulat din. So technically, dalawa doon, framer ng 1987 Constitution at yung dalawa naman ay kilalang head ng dating Korte Suprema.
1: Masaya rin ang panig ng prosekusyon sa mga napiling tagapayo ng impeachment court.
7: Credibility, expertise, and integrity. So these are perfect experts that have chosen by the Senate to be part of this process.
8: We're lucky because the framers of the Constitution, some members are still here present and can give their opinion on the issues that is very, very important.
1: Sa pagharap ng mga inimbitang amici curiae sa September 16, makapagtatanong ang Senator Judges, pati ang prosekusyon at depensa, pero dadaan ito sa presiding officer. Sa September 23 naman, ang pagkakataon ng magkabilang panig na maghain ang sarili nilang argumento bago ito pagbotohan. RG Cruz, ABS-CBN News.
0: Nagdungo si dating Public Works Secretary Manuel Punoan sa office of the Ombudsman para magbigay ng kanyang testimonya kaugnay pa rin sa flood control scandal. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, marami nang nasumiti sa kanila ang dating kalihim na makatutulong sa investigasyon. Nagpapatrol, Agatha Gregorio.
4: Mula sa pagiging akusado, naghahanda na bilang testigo ng Estado si dating Public Works Secretary Manuel Bunoan. Pumunta siya sa Office of the Ombudsman ngayong Biyernes para magbigay ng testimonya. Matatandaang noong Hulyo lamang na sa PNP General Hospital si Bunoan dahil sa alta presyon at chronic kidney disease. Iminungkahi ng ombudsman na gawing state witness si Bunoan sa mga kasong may kinalaman sa flood control scandal.
9: He's been allowed to be our witness already by the court. Syempre, a witness has to be vetted properly. We have to ask the right questions. We have to know what the answers will be.
4: Ilang opisyal din ng National Bureau of Investigation ang nagtungo sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Remulla, nagkaroon ng conference kasama ang Department of Justice tungkol sa reklamong obstruction of justice laban naman kina Senador Alan Peter Cayetano at Robin Padilla at iba pang sangkot sa umano'y pagpapatakas kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Naniniwala si Remulla na babalik sa bansa si Senador Alan Peter na nakita sa Singapore kasama ang kapatid na si Senador Pia Cayetano.
9: We probably need a break. I know that they have been under stress lately, and that's what Senator Ping Lacson said, and I would follow the words of Senator Lacson.
4: Sa ngayon, sumasailalim sa preliminary investigation ang obstruction of justice complaint kina Cayetano at Padilla. Dagdag ni Remulla na relieved na sa posisyon ang kanilang personnel na inimbestigahan dahil hindi agad na log sa Central Records ang isinumiting counter-affidavit ni Padilla. Matatanda ang sinabi ni Remulla na dinerecho ito sa division na nag-iimbestiga ng obstruction of justice, kaya hindi agad nakita.
9: Nilipat muna sa ibang trabaho kasi if he or they cannot carry out the duties properly, then they probably deserve another job, not that one. Or if in case they will not be dismissed.
4: Dagdag ni Remulla, naghaina ng kanilang kontra sa laysay sina Batangas Representative Leandro Leviste at Senator Loren Legarda. Kaugnay naman ang mga reklamong plunder, graft at conflict of interest na may kinalaman sa solar firm ni Leviste. At nang tanungin kung nasaan ang mag-ina.
9: Paris pa rin yung alam namin. Pero nagpupunta rin sila ng... Alam ko, Switzerland. We're not going to get them at any technicality. We will still consider the counter affidavit. Para due process, walang masasabi. Ang problema, paano yan pag may questions kami? Asan sila?
4: Base sa Senate records, naka-medical leave pa rin si Legarda, habang on leave din sa Kamara si Leviste. Agatha Gregorio, ABS-CBN News.
10: Ng mga bayan ng...

0: Halos 100% ng handa ang Commission on Elections para sa makasaysayan at unang Bangsamoro parliamentary election sa Bangsamoro region sa Lunes. Tiniyak po ng COMELEC na nakalatag na ang contingency measure sakaling magkaaberya sa mismong araw ng halalan. Live mula sa Cotabato City, nagpapatrol si Johnson Manapan. Johnson, naka-heightened alert ba ang puwersa ng Philippine National Police at Militar? At kung hindi pa pala 100% handa ang komisyon, ano pa ang kulang?
1: Bernadette, aminado ang COMELEC na talagang merong karagdagang puwersa mula sa AFP at PNP na galing sa iba pang rehiyon ang nandito ngayon sa Bangsamoro region. Yan ay bahagi naman ng latag ng seguridad ng full body para sa gagawing kauna-unahan na parliamentary election sa Lunes. Ang sabi ng COMELEC, halos 100% na silang handa at meron na lamang kinakailangan na plansyahin ng kaunti. Kabilang na dyan yung final testing and sealing o pagseselyo ng mga gagamiting vote counting machines sa Lunes.
2: 99.5% na po kaming ready.
1: Ganito kataas ang kumpiyansa ng Commission on Elections sa kahandaan nito sa idaraos na makasaysayan at kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections, tatlong araw mula ngayon. Sabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, naipadala na ang lahat ng election paraphernalia sa bawat bayan at lungsod sa Bangsamoro region. Handa na rin ang mga contingency plan ng komisyon sakaling magkaaberya sa mismong araw ng halalan sa Lunes.
2: Walang perfect na election, tatandaan natin. But so long as the expectation is well manageable, so long as the peace and order is sustained, so long as the people will vote, pinaka-crucial po yan eh. Yan po ang pinoproblema ni COMELEC, boboto ba ang sambayanan?
1: Ayon kay Garcia, naipadala na ang tinatayang 7,000 makina sa iba't ibang parte ng Bangsamoro region na gagamitin sa halalan. Kasama na dito ang 1,228 na pasobrang makinang pamalit sakaling may mga masisira o magkakaaberya. Nitong Biyernes, lumagda ang komisyon, ang NAMFREL, Integrated Bar of the Philippines at iba pang election stakeholders sa isang kasunduan para sa malinis at kapanipaniwalang pagdaraos ng botohan. Handa na rin ang 3,000 volunteers ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Kapansin-pansin naman sa iba-ibang kalye sa Cotabato City, ang kaliwat ka ng checkpoint at mas maraming ipinakalat na sundalo. Pero, paliwanag ni Garcia, maituturing pa rin itong normal lalo't may mahalagang aktibidad na inaasahan sa rehiyon.
2: Yung mga may mga nagrereklamo, yun nga po katulad kanina, bakit madaming military dito? Bakit may mga tangke na naandiyan sa mga kampo o doon sa dinagdag? Natural lang po 'yon. Natural lang po 'yan. Are we at war? No. But we wanted to ensure a clean and honest election. Hindi po ito gera. Sa ating mga kababayan, lalo na yung mga lulunod ngayon po sa live streaming, huwag po kayong mag-alala. The COMELEC is in full control.
1: Bukod sa mga taga-Bangsamoro, nakatutok din dito ang international community. Tiwala siya sa matagumpay na bunga ng kauna-unahang regional BARM elections.
2: Hindi po ito calm before the storm. Talaga lang pong calm ang buong Bangsamoro. Mukhang wala naman pong storm. Sa Maynila may storm. Apo. Pero dito po sa Bangsamoro mukhang wala.
3: Promise
2: naman po yan.
1: Handa na rin ng pulisya sa Maguindanao del Sur para sa Lunes, kahit pa nakasailalim sa red category ang 3 sa 24 na bayan dito, kabilang na ang Sheriff Agwak, Pandag, at Sheriff Saidona Mustafa.
4: Ang threats na nandiyan naman lagi yan, hindi mawawala yan. So, it's a matter kung paano lang namin i-deal.
1: Matatanda ang noong 2025 midterm elections, nabalot ng tensyon ng Marawi City. Pero ngayon, wala na ito sa listahan ng areas under grave concern ng COMELEC. Nasa 1,300 pulis na handang humalili sakaling may mga guro ang hindi kakayaning magsilbi sa Lunes.
5: This PNP trained and of course certified too by the DOST. They will serve as the members of the electoral boards and they are now called the special electoral boards. Although most of them are contingency in nature.
1: Sa buong rehiyon, tinatayang 15,600 na mga guro ang inaasang magsisilbing electoral board members sa 5,212 na clustered precincts. Bernadette, bukas bandang alas 8 na umaga, sabay-sabay na isa sa ilalim sa final testing and sealing ang nasa may 1,186 na mga eskwelahan o yung mga makinang gagamitin. Gagawin yan sa higit 1,000 eskwelahan na magsisilbing mga voting centers na mga taga rito sa Bangsamoro Region. Tinawag naman ng COMELEC na isang fake news sa mga kumalat na post sa online na nagsasabing meron na mga balota ang pre-shaded na umani ginawa sa iba't ibang munisipalidad dito sa Bangsamoro Region. Ang paliwanag ng COMELEC, malabong mangyari yan dahil ang lahat ng mga balota na gagamitin sa Lunes ay vacuum sealed at bubuksan yan hindi ngayon, hindi bukas, hindi sa Linggo, kundi sa Lunes pa. Bernadette.
0: Maraming salamat, Johnson Manabat.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
6: The time now on FMR. It's 7:45. Goodbye.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Natin ang saya, ang ganda at ang hiwaga ng papanood ng pelikula sa loob ng sinehan.
5: Applicable ang discounted price sa selected cinemas.
4: There are no special screenings. In other words, yung mga regular na pelikula na palabas sa mga schedule na yon, yun ang papalabas sa September 12. Pero with a difference.
5: Isa sa mga showing ngayong Linggo ay ang Puon. Tampok ang yumaong mga bituin na sina Jacqueline Jose at Ronaldo Valdez. Showing na rin ang Life After You ni na Maricel Soriano at Bella Padilla. Sasamahan pa ni Bella Padilla na umiyak at tumawa ang ilang mananood sa iba-ibang sinehan na kasabay sa kanyang mall tour para sa Life After You.
6: Hello everyone, September 12 is National Cinema Day.
7: And we encourage everybody to continue watching your favorite films in cinemas and of course, please support ours that's coming out on September 30.
5: Hinikayat naman ni Julia Barreto at Joshua Garcia ang mga kababayan na gawing regular na bonding ang panonood sa sinehan. Pupunta din sina Joshua at Julia kasama ng iba pang cast ng Always Yours, Never Mind sa Robinson's Antipolo sa National Cinema Day, September 12. Inaabangan ang kanilang big screen reunion sa September 30. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
8: Susunod, 80s AI trend ginagigiliwan pero eksperto may babala. Yan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: Ngayong Biyernes.
1: Ma'am, bababae ka na lang ha. Hindi pa sa mas maganda at mas bata.
2: Ginawa na namin ang lahat ng pangungunawa.
3: Kaya wala kami ginawa kundi magtiis na lang at tanggapin ang lahat ng mga masasakit ng mga sinasabi niya sa amin.
4: Delikado, inaalok nila. At hindi ko papayagan si Gabo nang makululit para lang kumita ng ganon.
3: Siguro kasalanan ko lahat ng to. Mula nung namatay ang anak niya, naging ganito na ang pakikitungo niya sa amin lahat.
5: Naaawa na ako kay Tatay Rudy at kay Gabo. Sobra yung pagmamaltrato ni Nanay Betchay.
6: Siguraduhin yung makarating sa safe house ang mga ginto, ha?
7: Bigyan mo ako ng mas malalakas na armas. Mas maraming tao. Kayang-kaya ko lahat ng iyong utos mo.
8: Gabo, kailangan namin tulong mo. Sila man babo at pinasok.
9: Gloria, dito ka lang.
10: Saan ka pupunta? Gabo!
0: Coco Martin, si Gabo. Weeknights, 8 p.m.
11: Tahimik lang si Jordan.
12: Ibagina sila.
13: Sino to?
14: Esposo!
12: Nakamatch ko sa love list.
11: Pero kapag nagselos, ay, cutie!
14: Masama ba pakiramdam mo, Jordan?
13: Medyo nga eh.
15: Tama ba itong nararamdaman mo para kay Sir Eric?
14: Galingan mo ha!
15: Tagi naman.
14: Chris? Oh, you're here? Okay, I can meet you outside.
11: Jealousy era unlocked. Someone Someday, weeknights, 8:45 p.m.
0: Kayong Biyernes, lahat imbitado.
16: Parati tayong pinapapili. Pipiliin ko magmahal sa paraang alam ko para sa taong pinakamamahal ko.
0: Sa kasalang magbabago sa takbo ng kwento.
17: Anong update dyan? Bakit parang ang tagal magbukas ng pinto, ha?
18: Tutukan ang huling 4 na linggo ng A Secret and Crag, 9:30 p.m. pagkatapos ng Someone Someday.
0: Hiyawan. And happiness to the max. Maraming salamat po, Samareños, sa sigabo ng inyong pagmamahal at suporta sa Coco Martin Sigabo.
19: Sigabo!
20: Sigabo! Sigabo!
21: May paramdam lang namin kung dahil po namin ngayong kamahal.
22: Thank you so much po sa inyo lahat.
11: Kita-kits po tayo ulit ha, sa susunod nating bonding.
0: Ang kwento nating mga Pilipino, pinarangalan sa Content Asia Awards 2026. Incognito, nomination for Best Drama Series, Angelica Panganiban, Bronze Award, Best Female Lead in a TV Program or Series. It's Okay to Not Be Okay. Silver Award, Best TV Format Adaptation, A Call Me Mother. Silver Award, Best Feature Film or Telemovie. Congratulations!
11: Bear months na! Nagpakita na ang Santa Claus ng Pilipinas! Damhin ang hilig ng Kapaskuhan sa makahulugang kwentuhan.
23: It's just that, you know, you're happy that the songs have been loved and shared by our people.
11: At masayang kantahan kasama ng nag-iisang Jose Marichan.
24: Let's sing Merry Christmas!
11: Ngayong linggo sa Tao Po!
0: Pamilya, sa lahat ng panahon.
14: Magkasama tayo sa bawat kwento.

0: Hindi na nakauwi ang isang college student sa Nueva Ecija na kalaunay natagpuang sunog ang katawan. Yan ang kasong hihimayin ni Nagas Abelgas at Jeff Caparas sa nagbabalik na Soho, Scene of the Crime Operatives.
1: Noong February 10, 2026, nagulat si Alfreda nang mabalitaang hindi pumasok si Andrea sa kanyang kolehiyo.
2: Sabi ng mga kaklase niya, first subject pa lang hindi na siya pumasok. Tinawagan daw nila yung cellphone niya, nag-ring, may sumagot pero hindi nagsasalita.
1: February 12, 2026, pasado alas 7 ng umaga, sa isang liblib at masukal na bahagi ng Sitio Dayog, Barangay Madyangat sa bayan ng Quezon, Nueva Vizcaya, nagimbala ang mga residente sa kanilang natuklasan. Isang bangkay na halos maabo sa tindi ng pagkasunog mula sa ulo hanggang sa mga hita.
2: Kilala ko yung sapatos ng anak ko. Kako, anak ko to. Yung hita pa lang yung binti ng anak ko, yung paggamit niya ng medyas.
1: Panoorin ang Soho, Scene of the Crime Operatives, Sabado alas 5 ng hapon.
0: Ibang level na ng kapihan ang binisita ni Nakwanti Melay Cantiveros Francisco at MJ Felipe. Pero bakit nga ba nahirapan silang hanapin ito noong una? Alamin ang kwento.
3: Okay, Melay, ang sabi sa akin dito sa GPS, dito daw yung Sun Space Cafe.
4: Hindi ko nga alam.
3: Nainis ka na ba sa akin?
4: Hindi, kasi nasaan nga? Kasi kayo na pa tayo naghanap.
3: Ewan ko.
5: Simpleng laundry shop naman kasi talaga ang makikita kung pupunta ka rito.
3: Tingnan nga natin. O, tinan mo, ito yung washing machine eh.
4: So laundry nga to.
3: Kaya nga.
4: Washing to.
3: Hindi.
4: Ay, ayan.
3: Uy, again!
4: Pintuan na! May lagusan!
5: Ha. Siguro naman, tama na umakyat kami dito.
6: Sunspace.
3: Yo, ito na nga. We found it.
4: Paano kung nagpalaba lang na lang sila tapos umuwi na lang sila? Kasi hindi nila naisip na may coffee ba sa taas? Oh, yung parang nagpalaba.
6: Okay lang po yun. Kasi ano talaga siya, parang medyo sikreto talaga siya na style na kung alam nyo. Kung hindi. Parang gano'n. So actually, meron po kaming ibang level pa dito sa aming speakeasy.
4: Hindi pa kayo nakontento, miss?
6: Hindi pa. Meron pa kaming isang sikreto.
3: Mo, Ardine,
4: oh my God, may sikreto pa sila.
3: Ano?
6: Sana mahilig kayo sa surprises. So meron din kaming bar.
4: Huh? Asan?
0: Mapapanood ang ibang level to tuwing Sabado, 6:45 p.m. sa Kapamilya Channel, OTV2, A to Z, Kapamilya Online Live, ABS-CBN News YouTube Channel, at I Want.
7: Kapamilya, sumakay na rin po ba kayo sa 80s AI photo trend? Aba, marami na patrobaka sa pagbibihis ng kanilang mga larawan sa posible nilang itsura noong dekada 80 gamit po ang AI. Pero may paalala rito ang isang technology risk and security expert. Alamin sa pagpapatrol ni Anjo Bagawisan.
8: Mga naka-denim jacket, mala-material girl sa malalaki at makukulay na earrings, retro vibes in neon lights, at syempre, pataasan ng blow-up at pahabaan ng buhok. Tila just got lucky ang pormahan ng mga celebrity na nireimagine ang mga itsura nila noong dekada 80 sa tulong ng AI. Mula sa bagets na artistang nag-ala Miami Vice hanggang sa mga Gen Xer na isinama pa ang kanilang pamilya sa tinaguriang 80s AI photo trend. Ang Showtime co-host na sila si doble kara pa bilang lalaki at babae. Hindi man kumagat sa AI trend, Back to the Future, 80s pa rin ang halungkat sa baul ng mga naabutan ang dekada for real. Ang ilan ipinagtabi ang AI-generated photo at ang totoo nilang litrato noon. Hindi rin nagpahuli sa throwback ang maraming ordinaryong user sa social media.
9: Pero ika nga ng sikat na kanta noong 1980s, Don't You Forget About, may kapalit sa nostalgic at tila

0: Eh, actually, pinapababa ng trend ng mga ganito yung guard natin.
1: Ayon kay Frondosa, ilan sa pwedeng maging panganib ng pagbigay ng ating PII gaya ng mga larawan ay malalantad ang ating identity, magagamit ng ibang kumpanya ang data, at pwede pang ipanturo sa AI para lalong mapaganda ang synthetic media o mga deepfake na pwedeng magamit naman para makapanloko.
0: I think before you input, mas maganda na i-minimize natin yung data na binibigay natin, no? Huwag na tayong mag-upload ng higit pa sa hinihingi ng application o ng AI systems. We are not only putting ourselves, but our community and even our country in great danger. Tandaan natin, ano, hindi magkapareho ang popularidad at safety.
1: Kung usapang 80s naman, hindi na rin natin lagi kailangang i-imagine dahil marami na rin alaalang mababalikan dahil din sa internet.
2: Magandang gabi, bayan.
1: Pero kung sakaling gustong sabayan ang trending, isipin muna ang mga ipinagpapalit natin sa bawat ina-upload na larawan. Andrew Bagawisan, ABS-CBN News.
3: Wait, ano mo ginawa ko yan? Ginawa ko, dapat pala sinabi mo ninyo, pinakita natin
4: sa ChatGPT. Sa ni Chat Rachel GPT. Sa'yo, ibigay kay Rachel, hindi mo pinuha.
5: Meron ako.
3: Basta ano, gusto ko sabihin yung akin, lumabas, ubod ng laki ng hair ko na malaki pa rin.
5: Naalala mo yung tinitis po yung buhok.
3: Oo, tapos ang daming
5: grabe spray na. Oo.
3: At saka ang mga blazer, di ba, noon talagang gano'n.
4: Pero narinig mo yung warning.
3: Ano warning?
4: Huwag mo ibigay ng ano yung, kasi magbibigay ka ng personal info.
3: Ay, oo. Kaya nga, at the end of the day, that's still data.
4: Yeah.
3: At saka yung mga nilalarong ganyan, mahal sa tubig.
4: Correct.
3: Ito tayo. Diba?
5: Kailangan ipaliwanag yan.
3: Oo, oh, diba?
4: Mag-ingat right po kayo, data nyo ang nandun, ipoprocess ng makina yun.
3: Mm. Yan.
4: Sa ating si laro-laro lang, diba?
5: Yeah. Kasi nakaka-aliyo eh.
3: That's true, ha? Okay, so, happy weekend na tayo. Sabi mo this weekend, ano?
5: Sunny!
4: Sabi ni Ariella, sunny okay. Sa umaga, nice sa hapon baka na maulan.
3: Yan. At yan ang mga balitang dinantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
5: 105 days na lang.

0: tamang panahon. Tapat kaming maglilingkod. Ako po, si Bernadette Sambrano.
1: Napapanood po ang TV Patrol at iba niyo pang paboritong palabas sa iOne. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat, happy weekend, at magandang gabi, bayan!
2: Good news!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Oh my God! Ang dami kong rushes at pimples!
6: Pimples at rushes?
7: It's DTX 500 mo na yan!
6: DTX 500.
7: Ito ay may antimicrobial property
6: na nakatutulong sa pagtanggal
7: at paggaling ng pimples at rushes.
6: DTX 500.
7: Highly recommended
6: ng mga eksperto.
7: DTX 500.
8: Mabibili sa mga butika.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: No label. Pero kayo, boring ba love life mo?
2: Lonely at walang makausap?
3: Oh no!
1: Tara, kwentuhan tayo. No secrets, no limits.
2: Painitin natin ang iyong gabi.
1: Every Monday to Saturday, 8 to 10 p.m.
2: Kasama ang nagagandahan mong ka-vibes kada.
1: DJ Faye Lemon.
4: DJ Cherry Lou.
5: DJ Nico Chico.
6: Gandang gabi, vibes!
2: Narito na ang iyong mga bilibong ka-vibes kada na magpapainit sa nanlalamig mong gabi.

0: Magandang gabi na naman mga ka-vibes. Nako, welcome po sa isa namang napakagandang usapan ngayong gabi dito sa inyong paboritong programa Gabi-gabi ang
1: Gandang Gabi Vibes.
0: As usual, makakasama niyo po sa loob ng dalawang oras na chikahan at kung ano-ano pang mga kalokohan ng inyong mga ka-vibes kada DJ Nico Chico,
2: DJ Paylamon,
3: and DJ Cherry Lou.
0: At patungkol nga ngayong gabi, pag-uusapan natin ang isa sa mga hot topics sa ngayon, especially na sa social media.
2: Uy, topic talaga.
0: Super.
2: Diba? Ilang years yun bago maibalik?
0: Ilang years bago, bago?
2: Sino si Bako? Para si Bako.
0: Yun lang. Bago na pag-usapan muli, diba?
2: At nasagot yung mga katanungan.
3: Doon nag-start, diba? Nung parang nag-guest ata
0: si Yeng
3: Constantino doon sa Showtime.
0: Uh-oh.
3: Tapos parang doon niya na nagka-adherent, klaro nga, conversation
0: ni Ryan Bang.
3: Oh, parang gano'n.
0: Doon pala natin nalaman na naligaw pala si Ryan Bang.
3: Tapos
0: si Yeng Constantino.
2: Chismosang kapitbahay
3: niya, diba? Parang nag-stop siya without...
0: Siya na lang yung biglang bumitaw sa kanilang relations. Na sana iusbong.
2: So, anong connect nun sa pag-usapan?
3: Wala
2: natin
3: lang.
0: Pag-usapan sa ngayon.
2: Akala ko yung hahanapin natin si Mana Ligaya.
3: Ito kasi yung question natin ngayon is about kaligayahan.
2: Uy, kaligayahan mo.
3: Paano
2: kaligayahan
3: ka ba lumigaya?
2: Paligayahin mo naman.
3: Eto na, ka-vibes. Kaya mo bang isakripisyo ang sariling kaligayahan mo para sa kaligayahan ng minamahal mo?
0: Ayun, gaya ni Ryan Bang, no?
3: Kasi nga, yung sabi niya, yung feeling niya parang hindi siya
0: worthy.
3: Oo, para kay Yeng.
0: Mm-hmm. Kasi, minsan nga, may nabasa nga kung sinabi niya na natuto na lamang siyang magluto kasi hindi niya kayang i-date sa labas.
2: So parang yung nangyari sa kanila is parang hindi pa financially
3: stable si Ryan pa
2: that
3: noon.
0: Kasi alam niya naman, nag-uumpisa pa lang noon.
2: So yun yung reason kung bakit parang hindi niya pinush yung panliligaw.
3: Nag-stop siya magbigay ng coffee. Okay. Yun muna yung una niya, diba?
0: May pagtingin pa naman sa kanya si Yeng.
3: Tapos, yes, nag-iintay lang pala si
2: Yeng. Anong coffee kaya yun? Nang tanong nga.
3: Tapos sabi niya pa na every time daw niyayaya niya si Yeng na sumama sa tawag dito, sa gimmick nila ni Ryan. Nasa ring hiya nga, bagat tumatanggi daw ko nung ikaw, Yeng. So, feeling ni Ryan Luwat, dirihiya gusto ni Yeng. Oo, tapos, naaudiya umamin kay Waray Paya Sugad.
0: Yung pala, gusto lang palang masolo.
3: Diri pa yak.
0: Ay, na may maraming kasama. Sila lang dapat.
3: Diri! Hiying kasi, diri ko nung hiya, like, an una nga, palagimik giya ko.
0: Katong mga time.
3: Sige. So, parang nag-assume si Ryan Bang na hindi siya gusto ni Yeng. Kaya parang nag-stop siya. Tsaka akala din ni Ryan na sila nung best friend ni Yeng. Kaya ayun.
0: Kaya nga remember natin, di ba? May kinompose na song si
3: Yeng. Yung Chinito.
0: Siya pala yun.
3: Doon ko din alaman yun.
0: Science and technology. Pero anyway, yan po nga ating pag-uusapan ngayong gabi. Kaya mga ka-vibes, kung gusto nyo makisali sa ating mumunting tanong.
3: Ay, hindi pa pala yun.
0: Hindi pa.
3: Intro pala.
0: Intro pa lang to. Ang bilis.
2: Ang hawa kasi ng intro, ha?
0: Isend nyo lamang po ang inyong mga comments, opinions, thoughts, or kung ano man, kung meron kayong experience na parang ganito rin na nangyari sa inyong buhay, isend nyo po sa ating comment section. Live na po tayo ngayon sa ating official Facebook page ng 100.7 FMR Tacloban. Include nyo na rin yung mga shoutouts sa inyong mga loved ones at yung mga isinakripisyo ninyo, including na rin yung mga paborito ninyong mga songs.
2: Diba? Wag lang yung mga umutang tsaka inutangan nyo yung mga message nyo doon.
0: Mukhang pera talaga.
2: Pero sa mga hindi pa naka-follow ng Facebook page natin, pa-follow naman mga ka-vibes, 100.7 FM or Tacloban.
0: Mga love-love-love pinag-usapan, pero
2: ipapasok pa rin yun.
3: Kasi nga, diba, connected pa rin yun.
0: Ha? 5, 6.
3: Ayan, ka-vibes, para sa mga okay. ka-vibes natin na hindi makapag-Facebook at hindi makasali sa usapan natin, i-download nyo po ang 100.7 FMR app po at hanapin ang 100.7 FMR Tacloban para kahit saan kayo pumunta, kasama nyo kami lagi.
0: Ayan, alright, sige, tuloy-tuloy po muna ang ating tugstugan at mamaya-maya pag-uusapan na po natin ang ating topic ngayong gabi. Dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Sound Trip, ito po ang
3: 100.7 FMR Tacloban. Ang lupet. Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down.

Hindi na kameh, sipag lang, tignan mo sa net. Kilalang na malupet na nilalang, may ahit sa head at iba ang aking swag, aking cheek, that ass, too thick.

Di na ko tagirap. Alam ko marami yan nakamasid. Damang ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa kakatingala.

0: Balik po tayo mga ka-vibes dito lamang sa nag-iisa ninyong paboritong programa gabi-gabi. Ito po ang...
1: Ang gandang gabi, vibes!
0: Yan, and ngayon pag-uusapan na po natin ang ating tanong kani-kanina lamang, which is...
1: Kaya mo bang isakripisyo ang sarili mong kaligayahan para sa kaligayahan ng minamahal mo?
0: Are you sure?
1: Really?
0: Kaya mo ba talaga isakripisyo ang sarili mong kaligayahan para lamang sa yung minamahal?
1: Pagiging selfish ba yung pagsinabi mo na hindi?
0: Ah, pwede rin. Kasi alam naman natin,
1: pagmahal
0: sometimes
1: mo,
0: you can be selfish.
1: Kasi diba? Kailangan pagmahal kong ipaglaban. Di ba may mga ganun?
0: Yun nga.
1: Kasi mahal ko Hanggang sa kaya ko, paglalaban ko. Pero paano kung hindi rin ni-return yung pagmamahal mo, no?
0: Oo, yun lang
1: problema
0: doon.
1: So, yun yung
0: doon
1: time, yung point siguro na ilalat, go mo na lang, gaano mo man kamahal yung tao.
0: Pero tanongin natin si DJ Faye Lemon, kung may na-sacrifice na ba siyang ganun?
1: Na-sacrifice? So far, wala. So far, wala. Wala naman kasi. Bakit naman kasi may
2: kasi hindi naman, kasi maligaya naman siya sa'yo, di ba? Kaya hindi mo kailangan ng sakripisyo, gano'n.
0: Eng-eng.
1: Ano to? Chismes. So, sa akin pala to, na topic na to.
0: Ay, nako. Okay, sige. What about you, Cherry Lou?
2: May depende.
1: Depende. Ano ba yung pinagdaanan mo na pa-depende-depende ka pa dyan?
2: Depende. Kay gusto ko, diri ko hiya bitawan. Pero depende liwat ang sitwasyon.
1: Aray.
2: Depende. Bakit pa siya ibibigay sila?
0: May dur depende pa nga sitwasyon, Mark. Ano bang gagawin mo dyan, Mark Alfred?
2: Kaya naku yung hatag-aiya. So, nakadu at malipay.
1: Uy! Bulag ako!
2: Dapat tulog kami.
1: Kung maging miserable man, tulog yan kami.
0: Sharing is caring.
2: Hindi pwedeng sila lang. Damay-damay na to.
0: Ay, ang sama. Ano may mga ka-vibes kayo? Kung kayo po ang aming tatanungin, willing nyo bang isacrifice ang mga pansarili nyong kaligayahan para lamang sa kaligayahan? Hindi lang para lamang. No? Para sa kaligayahan ng inyong mga minamahal sa buhay? Well, kung tayo po ang tatanungin, anybody can actually do that. Kasi especially na sa mga ka-vibes natin dyan, na conflicted, mahal na mahal talaga yung isang tao, or may nagpatibok talaga sa kanilang puso na
2: kapag tumibok ang puso
0: first time lang nilang na-experience yung ganong feeling, tapos yung parang tila
1: ito na talaga
0: na talaga umiikot ng kanilang mundo. Pero because of certain circumstances,
1: cannot be borrowed. You have to let go the person.
0: Bitawan. And sometimes pa nga, yung iba ay naghahanap pa ng mga rason para lamang hindi masyadong masakit sa damdamin yung pag-iwas, di ba? O pag-iwan sa minamahal, di ba? Yun lang ang problema kasi doon eh. Would you sacrifice your own happiness for the happiness of that particular person?
1: Ooh.
0: Eto po yun. Pag-usapan po natin yan, mga ka-vibes. Kailan ba nagiging worth it ang sacrifice na yon? Eto po, number one, kung may mutual effort between the both of you. Healthy relationships involve both people willing to support and sacrifice for each other equally.
1: Eh,
0: paano po kung ikaw lang yung willing mag-sacrifice tapos yung isa?
1: Hindi.
0: Eh, hindi, di ba? Oo. Pero, hindi ko lang... Depende lang sa arrangement ninyong dalawa talaga. Like, for example, nakikita natin yung scenario, ano? Like, yung mga nag-aaral pa sa college. Nako, matinding sacrifice.
1: Ang daming trials.
0: Ang daming trials. Mm-hmm. Tapos number one talaga na pinaka-hurdle doon is yung mga parents. Sasabihin, focus muna kayo sa inyong pag-aaral. Ganon, di ba? Would you sacrifice muna yung relationship ninyong dalawa? Knowing the fact na along the way, since, like for example, magkaiba kayo ng mga school na pinapasukan, along the way, baka may makilala siya doon, di ba? Hindi natin alam. Baka yun pa ang makapagpatibok ng puso ng, diba? Ikaw na yung nalugi doon.
1: Oo.
0: Diba? Anyway, would you be willing to sacrifice yun? Pero may iba nagsasacrifice talaga. And depende na rin sa inyong usapan.
2: Diba kasi nga sinasabi nila, kung tunay mo siyang minamahal, handa kang magparaya.
0: I think minabasa nga ako nun, Beef, matagal-tagal na parang yung situation nila is ganito. Yung lalaki, eh, magsasaka.
2: Mm-mm.
0: Yung kanyang...
2: Jowa. Eris.
0: Hindi. Hindi naman Eris.
2: Ano yan?
0: Sobrahan naman kayo pag sa kanunood ng mga Eris, no?
2: Baka, ano talaga, pagmana ng Sterling Company, gano'n.
0: Philippine setting.
2: Oh, okay.
0: Yung babae, pareho din sa kanya. Nasa Buki rin din, di ba?
2: UMA.
0: Oh, UMA okay. din. Tapos, may magulang na sinusuportahan na, you know, hindi maganda yung... condition ng katawan, di ba? Sa may iniindang karamdaman. Okay. Eh, alam naman natin, sa hirap ng buhay, minsan, tsaka, you go diba? To extreme kuan things, di ba? Mm-hmm. Or mga extreme na mga methods lang para makasurvive. So, parang yung takbo ng story is, nagsabot, hira. Mamimiling na faman babae. Di ba? To support and medication, itong paper.
2: Pero hirap pa.
0: Waray na. Oh, so, pag-abotan, pag-abot, syempre, Amerikano, mega dara itong babae, baka to US, including na itong parent.
2: Oh. So, parang bagat let go na lang, girl.
0: Kay, wa man mahimo.
2: Wa man kay kwarta.
0: Kukuri,
2: ano, nga sitwasyon.
0: Although, love yan, girl.
2: Love niya, gyapan.
0: Pero, may kuan, di man nira kaya liwat.
2: So feeling ko
0: that's one of the kuan gihapon ining a mutual effort. It's up to the both of you kung ano yung arrangement, kung willing ka mo mag-sacrifice sa kada tagsa, diba?
2: So what yung nahira nagkita, like after,
0: do you think magkikita pa ito?
2: Syempre bangin umuli ang
1: bangin paparadan niya liwat hiboya din ni
0: correct kasi syempre lalaki maawo dito. Diba? Kami nga mga lalaki, may guti eh, pag naman kami nga pride nga nabibilin.
2: Ay, sorry.
1: Or after niya dito, pag nag-okay na mabalik niya nga, ako nga nibabalikan niya.
0: Ah, so, that remains the biggest question kasi kung mabalik pa talaga ito.
2: Siyempre, malalearn mo gihapon to.
1: Pag love the person.
0: Oo, tapos okay, especially na, kung ginpakaslan na, tapos nagkamayada naman, ay, do you think mabalik ka pa?
2: Kaya masaya man lang America mag-divorce.
1: Adi na liwat kami.
0: Ang kwarta ngayon, madi-divorce. Diba? So, there you go. Masaya pa mga...
2: Sitwasyon.
0: Mm-hmm. Pero, knowing the fact na ada na maupaya kayo lang siguro, hey girl, ako nalang siguro adhab, hey boy. Diba?
2: Siguro ko na bangin nakikita na ni boy nga okay na, bagat di rin na niya nakikita nga nagkukuri, hey girl. Bagat okay na giyapiya.
0: Sa'y man giyapa nito kan Ryan Bang.
2: So, bagat malipay na hiyeng niya ng asawa.
0: Dir niya gusto nga magsakita iya, ikuan.
2: Oh, diba?
0: Iyang Constantino, kaya kita man niya nga.
2: Waray pahiya. Dir maupay. Yes, diba? Dir pahiya. Stable at na time.
0: Tapos ato nga time, dir man ko talaga stable pa ito niya career.
2: Mm-hmm.
0: Yan, baga nagkukuan pa ito iya. Pero yan, at least baga nakaka... Dire amo lagi hapon, dire good masyado ako kung manggudira.
2: Pero at least yan na, mas kwan na yan.
0: Mas kilala na.
2: Niya, kaya na niya. Oo, hado ko nun, natatakot lahi ya. Kay diri pa niya. Pero
0: bilip lito ako ng kwan rin. Tub-tub yan na natuok pa hiya.
2: Hado
0: nga.
2: Kasi nga, bagat feeling ko,
0: tinuoray good talaga.
2: Tinuoray talaga niya.
1: Kay first kasi talaga niya nga crush eh.
0: Kung di lato nabubuksan nga ko, hindi man kita nagpapakasabot nga. Nagkamiyada nga yung relasyon. Fairness. Pero amo to tinuod nga relationship talaga. Medyo tinago. Kaya para waray masyado nga mga distractions. Tapos nakasabot na lang kita ang aftermath.
2: Yes.
0: Oh, ang sakit. Okay, next one is shared goals. Giving up small comforts to help a partner reach a long-term dream can build deeper trust and long-term happiness. Yun lang. Gaya ng na-mention din natin kaninang example, gaya rin kay Ryan Bang.
2: Mm-mm.
0: Okay na lang, sige lang, basta okay ka na. Diba? Basta na-reach mo yung goal mo na yumaman, go. Tapos ang story.
2: Hindi ka na naghihirap.
0: There should be genuine willingness from the both of you. True sacrifice comes from a place of love and inner contentment rather than obligation or fear of rejection. Dapat bukal sa inyong kalooban yung pagsasacrifice. Yun. Ay, sakit pa. Ay, sugodaan ko nga selfish ako. Bahala ka nalang magsakit.
2: Uy! No, kasi diri mangod kasi kita makayakan kay diri kita dadat sitwasyon. Oo,
0: pero kung nalang kita itong sitwasyon tapos sinigugmagod man natin.
2: Makuri talaga pag decide.
0: Ay, mahirap. Anyway, ang ating oras, nako, oras na para sa magpatuloy ang ating mga tugstugan. Mamaya pag-uusapan pa natin kung kailan naman nagiging masama or nakaka-hurt masyado ang pagsasacrifice.
2: Ouch.
0: Yan po ang ating pag-uusapan mamaya. Kuya, kung ako sa inyo, nagsusurasalakot na. Kaya kung ako sa inyo, natiling nagiginig dito lamang sa nag-iisa ninyo kapag sa Soundtrip. Ito po ang
1: 100.7 FM Art Talk Laban.
2: Ang Laban!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Problema sa final liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Momordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika.
0: Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.
2: Okay.

0: Magandang gabi, Vibes, with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Mico Chico.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapalabo.

0: Gandang gabi vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Mico Chico.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa malusog na tay,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
1: DJX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibilis sa mga butika.
3: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes.

0: Alright mga ka-vibes, at then check muna tayo bago tayo magpatuloy sa ating usapan. Kayo po ay nakikinig dito sa paborito ninyong programa Gabi-Gabi. Ito po ang
1: Gandang Gabi Vibes.
0: And of course kasama niyo pa rin po ang inyong mga vibes kada DJ Nico Chico,
1: Bay Lemon, and DJ Cherry Lou.
0: At ngayon ipagpatuloy na natin ang ating usapan. Kanina na mention na natin kung kailan ba nag-workout yung pagsasacrifice.
1: So ngayon yung opposite naman.
0: Yung opposite naman. No, eto yon. Number one na posible na harmful effect ng pagsasacrifice, yung constantly putting someone else first, often breeds hidden anger and bitterness over time. Yun nga ang problema doon. Kung palagi ka nalang nagpaparaya, ay nako, parang sinabi mo na rin na sigila. Tapos tikaiha, napupuno ka na.
1: Makapoy naman ini. Terminala?
0: Terminala. Ako nalang ini na pagpipinaumaya. Ako naman daw. Diba? Number two, one-sided effort. Kanina, mutual effort. Eto, one-sided naman. Giving everything to someone who takes your kindness for granted drains your energy without offering support in return. Yun. Nagsakripisyo ka na nga, kinalimutan ka pa. Oh! Mas masakit to. You did everything you can para mas mapaganda yung takbo ng kanyang pamumuhay. Mm-hmm. At nung nandun na siya sa magandang sitwasyon, hindi ka na
1: nilingon.
0: Yun. Aray.
1: Parang nakalimutan ka na niya. So ano to, ginamit ka lang talaga?
0: Pwede.
1: Parang ganun na thoughts. Parang ganung thoughts, di ba?
0: Parang
1: may kasi syempre, ikaw pag naiwan ka, iisipin mo talaga.
2: Pwede maging happy ka
1: babalik
2: na lang.
1: Babalik least, pa ba siya? Babalikan niya pa ba ako?
2: May natulungan ka na tao?
0: Teka lang, may
1: maaalala niya pa ba?
0: May naalala yata tayong kilala na ganun eh.
1: Na ano?
0: Yung buhay's buhay, tapos halos lahat ng sweldo ay napupunta sa boylet, pero bigla na lang nalaman na
1: may ibang boylet din.
0: Ay!
1: Oh my God.
0: Diba? Mga ganung sitwasyon.
1: Ganun talaga. At least sabi niya,
0: Nakatulong siya. Ayun lang ang problema doon. Diba? So, nasobra naman yata siguro sa pagsasakripisyo.
1: Bahala
0: na
1: lang.
0: Nakabenepisyo, nagsakripisyo ka lang.
1: Okay lang yun.
0: Ay, kung ako nun, dapat makakabenepisyo muna.
1: Hindi.
0: Hey!
1: Masasabi bang martir yung ganon?
0: Bawiin ko muna yung investment. Parang nalugi yata. Ay, nako. Eto. Loss of self. Iyan, isa sa pinakamasakit na resulta niyan pag masyado kang mapagsakripisyo sa sarili mo.
1: Na along the way, nawala yung kalugaringon mo.
0: Suppressing your core needs to keep another person comfortable leads to emotional exhaustion. Iyan. Kung kailan kinakailangan mo na yung tao, hindi na siya nagpaparamdam sa'yo. Kasi wala ka nang maibigay. Inubos mo ng lahat para sa kanya, di ba? Ibinigay mo ng lahat para gumanda yung takbo ng kanyang buhay. Tapos nung ikaw na ang nangangailangan.
1: Wala na.
0: Oo,
1: tapos stress ka pa, na-depress ka pa, lahat-lahat. Kasi nga problema. Kahit yung sarili mo hindi na natira.
0: Hindi ka na nga kumakain ng 3 times a day, di ba?
1: Hindi na natira, saan yung sarili mo? Wala nang natira.
0: Naiwan mo na. Nung dati 3 times hindi ka kumakain, ngayon na
1: 1 time a day.
0: O minsan nga hindi na nakakakain para lang maitustos doon.
1: No time a day.
0: Tapos ngayon bigla mo na lang malalaman, nako. Nandun na pala sa iba.
1: Nung una nakakatulog ka, ngayon hindi na.
2: So ano, dilat na lang yung mata mo, ganun nakahiga ka rin.
0: Ay nako, di ba? Yun lamang po ang problema doon. Kaya yan na mga ka-vibes, isipin po natin ng mabuti. Okay lang naman talagang mag-sacrifice sa sarili.
1: Hindi naman masama yun. Pero hindi sobra-sobra na.
0: Huwag naman lubos-lubosin. Magtira-tira ka naman ng para sa sarili mo. Kasi mahirap naman kung 100% ibibigay.
1: Ilang percent ba dapat?
0: 50-50. Pwede na yun. Pinaka-safe yun na ratio.
2: Akala ko 80-20.
0: Huwag naman 80-20.
2: 80 sa kanya, 20 yung sa'yo.
1: Hindi. Tapos ka tapos 80 sa'yo. 80 sa sarili mo, 20 sa kanya.
2: Nagbigay ka pa.
0: Buti na nagbigay ka pa.
1: Kaya sabi ko, ba't siya lang sasaya? Ako hindi.
2: Dapat pala hindi mo na lang binigay.
1: At least pinagbigyan pa.
0: Yeah, okay.
1: Diba?
0: Okay, tapos after nun, no, ito, dapat nating tandaan, especially na sa mga kababes natin dyan na nagsakripisyo para sa kaligayan ng kanilang mga minamahal. Mm-hmm. You always remember to take time to recharge your own mind and body so you can care for others from a place of strength rather than depletion. Hindi ibig sabihin na palagi ka nalang sasakripisyo, eh palagi ka talagang palagi mo nalang pinuforgo ang sarili mo. Minsan-minsan, i-indulge mo naman yung sarili mo. Mag-relax ka, di ba? Mag-save ka para sa sarili mo. Kasi pag iniwan ka ng taong yun, at least may natira pa.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Pangalawa, you have to set clear limits. Observe whether the other person values your efforts and is ready to show the same care for you. Pag nakita mo parang wapakels lang siya sa'yo, tanggap lang ng tanggap ng kung ano-anong binibigay mo, diba? Mga efforts mo, tapos siya hindi nag-effort. Ay, naku, isipin mo na lang yung sarili mo. Huwag ka nang masyado magsakripisyo. Diba? Kasi mukhang walang patutunguhan yun eh. Kung wapakels yung isang tao na minamahal mo, tapos ikaw lang nagmamahal, siya hindi.
1: Ano yan?
2: Parang yung topic natin, parang sasabihin ng ibang ka-vibes natin, buti na lang maging single.
1: One-sided lang.
0: Hindi, okay lang naman, may karelasyon. Pero you have to consider din, hindi lang yung kaligayahan niya, kundi kaligayahan mo rin.
1: Mm-hmm.
0: Kasi the balance dapat yan eh. Hindi lang, it takes two to tango sa isang relationship. Hindi pwedeng iisa lang talaga yung nag-e-effort.
2: O, diba? Tapos ito yung plot twist, yung pangalan mo is Ligaya.
0: Oh, yun lang. Tapos pasakit na.
2: Tapos hindi ka maligaya.
0: Oo, tapos yung pinaka-surname mo, pasakit.
1: Ang galing ah.
0: Yun lang problema doon, ligayang pasakit.
1: Ang galing.
0: Alright, sige mga ka-vibes, sana naman at least nabigyan namin ng linaw yung mga isip sa ngayon. At sino ba dito mga Ryan Bang sa ating comment section? Sino ba dito yung mga Yang Constantino?
2: Gandang-ganda ah!
0: Hoy! Para sa mga Ryan Bang dyan, saludo kami sa inyo. Kasi sinacrifice ninyo yung sarili ninyong kaligaya para lang lumikaya ang inyong mga minamahal sa buhay. Pero again we remind all our Ryan Bangs who are listening, sometimes it's okay to be selfish and sometimes dapat binibigyan din ng pahalaga ang mga sarili.
1: Okay.
0: Sige, magpapatuloy po ang ating tugstugan mga ka-vibes dito lamang sa inyong nag-iisang ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
1: 100.7 FM Arta Kulaban.
2: Ang lapit!

Thank you.

Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: Oras na naman para kami mag-COV-an, mga ka-vibes. Nako. See you again next time dito sa ating paboritong programa, ang
1: Gandang Gabi Vibes.
0: And of course, bago muna tayo mag-fly away, pasalamatan muna natin mga dapat pasalamatan ngayong gabi.
1: Mm-mm, maraming salamat sa mga Ryan Bang dyan at saka yung mga Yeng. Mga ka-vibes. Oo naman. Pati yung mga naka-tune in sa atin, yung mga team bahay, mga ka-vibes. Thank you so much for tuning in.
0: Ayan.
1: At saka sa mga technicians natin sa relay stations, Borongan, Kataraman, Kalbayog, Katbalogan, of course, Tacloban.
0: Ayan. And don't forget nga pala, no, mga ka-vibes, susunod na po ang programang
1: Late Night Vibes.
0: Makakasama niyo po ang nag-iisang papabol ng bayan, walang iba kung DC
2: DJ Ron Turon.
0: At kami nga pala inyong mga ka-vibes kada DJ Nico Chico,
1: DJ Faye Lamon,
3: and DJ Cherry Lou.
0: Good night everyone. Ingat po sa pag-uwi ngayong gabi. Bye-bye.
1: Bye.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes!
1: Mga sikretong pilit na kinikinkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes, kasama ang nag-iisang papabolang bayan, DJ Ron Turon, mula 10 PM hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

0: Late Night Vibes with DJ Ron Turon.
1: The time now on FMR. It's 10:15.

Thank you.

Late Night Vibes with DJ Ron Turon. The time now on FMR. It's 10:45.

0: Wala silang masabi yung radio update ka pa sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio update kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: The time now on FMR. It's 11:02.

0: Late Night Vibes with DJ Ron Turon.
1: The time now on FMR. It's 11:15.

0: Late Night Vibes with DJ Ron Turon.
1: The time now on FMR. It's 11:31.

0: Late Night Vibes with DJ Ron Turon.
1: The time now on FMR. It's 11:47.

aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite Music Radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
4: Maibigan, welcome po sa programang Kalusugan. Iwas karamdaman, hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Siyempre kasama dyan ang Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Ito po yung Doc Samaritan, Stephen Hinas, ang inyo po makasama po ulit sa programang ito para makasama na naman natin yung ating mga alternative medicine doctor at talakayin po kung paano ba maiwasan at lunasan yung makaramdaman sa ating pong pangatawan sa tulong po yan ng mga alternative medicine, mga herbal supplements na aprobado ng ating pong Food and Drug Administration. Siyempre, makasama po natin, walang iba, ang ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Dr. Algie Bakla.
5: Partner, at po sa lahat na ating mga tagapakinig sa ating pong programa, sana po ay makapagbigay kami ng kapakipakinabang na kaalaman.
4: Yan ha, sa may mga katanungan po at gustong ipakonsulta kay Dr. Algie, just text lang po ha, sir, 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Kung hindi po masyadong maselan yung mga katanungan, baka pwede pong palagyan ng pangalan, ano? Tsaka edad na rin po at saka ng gender. Sa mga naghahanap po ha ng mga dekalidad, mga napakabisa at napaka-epektibong produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, puntahan lang po yan sa mga pharmacy, sa mga local drug stores sa inyong pong lugar, sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, sa Rose Pharmacy, sa Mercury Drug, Watson's Drug Store, saka yung iba pa po mga leading drug stores. Saka sa Shopee at saka sa Lazada, available po yan ha. Hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health. Ang ating pong text line, ulitin ko lang sa may mga katanungan at gusto pong magpakonsulta kay Dr. Algie, sir, 961-532-2110. Mamaya po, bibigyan kasagutan yan ni Dr. Algie yung inyong pong mga katanungan. Pakinggan po muna natin yung mga kababayan po nating natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga napakabisang produkto ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Syempre, pangunahin dyan ang Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinagharang mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold.
7: Yahoo!
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinulang sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testingin bala. Kampiyong gijan Turbo.
10: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at labu waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
12: Mas lalakas ka pa.
13: Carlos de la Cruz.
14: Taga saan po?
13: Taga San Pedro.
14: Sir, bakit kayo nagtitake ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C? Ano ang effect sa katawan nyo?
13: Mabuti naman at nagbalik na din dati kung kalakasan ng katawan ko.
14: Ibig sabihin, sir, before kayo nagtake ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, sir, ano ang mga nararamdaman mo?
13: Ay, dami kong nararamdaman. Yung nahihina ako.
14: Nahihina?
13: Patas ang blood pressure ko. Ngayon, yung marinig ko din sa radio, yun, nagpunta ako dahil para bumili ng mga...
14: Sir, after nyo po nag-take ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, kamusta na po yung nanghihina, yung mga nararamdaman mo sa katawan?
13: Okay na rin, hindi na ako ganong nararamdaman ng sakit niya.
14: Ibig sabihin, lumakas na sir, yung panghihina, nawala na?
13: Wala na rin, kasi sir, yung COVID na binibili sa drugstore.
14: Sir, anong masasabi mo sa mga hindi pa nakatry sa pag-inom ng ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C at Santon Plus Coffee Mix na
13: ininom. Magandang epekto ng mga lainan po, mga gamot.
9: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
1: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo, sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinagharang mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold.
9: Yahoo!
4: Yan po mga kaibigan, ang ilan na naman sa mga natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Siyempre kasama dyan, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Ganun din ha, ating pong Santon Plus Coffee Mix, ang ating Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil at Turbo Herbal Supplements for Men sa Watson's Pharmacy, Mercury Drug, The Generics Pharmacy at iba pa mga leading drug stores. Available po yan sa mga local drug stores. Mga local pharmacy, available din po yan ha. Sa Shopee at sa Lazada, sa official store po ng Yes to Health, pwede nyo pong i-order din yan. Ang ating pong text line para po sa mga katanungan at gusto magpakonsulta sa ating pong programa at na mabigyan ng free consultation on air ni Dr. Algie, just text lang po ha, sir, 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Ito doc, bigyan na po natin ng pansin yung mga nagpadala na kanila pong katanungan. Doc, pwede po ba ang Santon Plus Gold? Sa asawa ko, 68 years old po. Tim po, pangalan niya. Nang lalaki po ang tiyan niya at magaang paa, tapos di po siya makatulog sa gabi. Findings po, liver cirrhosis. Ngayon, masakit po. Tagiliran, doc.
5: Liver cirrhosis, no, kaya talaga nagkakaroon siya ng pamamaga ng kanyang mga paa sa paglaki ng tiyan. So pwede po kayong mag-take ng Santon Gold kasi ito po ay napakagandang suporta, nutritional support po sa inyo. Kasi lalo na kung medyo mahina yung liver dahil tinamaan nga po siya ng ganong karamdaman, kailangan natin ng highly functional o yung madaling i-absorb at madaling pakinabangan po na ating katawan. Kasi pag mga regular food, minsan hindi na natin nakukuha yung enough na nutrients sa mga regular food kasi may problema nga po tayo. Lalo doon sa isa sa importanteng organ na metabolism, yung atay. Kaya I suggest po, mag-take po tayo. Kahit mga 2 capsules po, 3 times a day, plus vitamin C ay inyo pong i-take po araw-araw. So ito po, walang limitation. You can take it as long as you can. Mas mahabang panahon, mas maganda para po makasuporta po sa inyong pangangailangan sa inyong nutrisyon.
4: Ayan. Doc, may bukol po ako sa spine. Ayan, matagal na po, lari po ng binangunan.
5: Since bukol po yan, so yung ating formula kasi meron tayong mangustin sa ating pong Santon Gold. Meron din tayong spirulina at muninga na napakaganda po sa mga ganyan na suporta ho. Pwede po kayo mag-take ng Santon Gold. So i-take po ninyo yan araw-araw, kahit 1 capsule, 3 times a day plus yung vitamin C. Tapos sikapin po ninyong umiwas doon sa mga high process na mga pagkain. Sa mga pagkain inihaw, especially kung kumakain po kayo ng karne, iwasan nyo talaga yung mga barbecue o yung anything na mayroong nasusunog na mantika. Kasi yung mga yan ang nagtitrigger ng mas lalong paglaki ng mga bukol. Kahit hindi sa spine, kahit anywhere in the body, if may bukol kayo, talagang hindi maganda yung mga inihaw. According to study, yung mantika kasi from meat, pag napunta doon sa apoy na ginigrilled natin, bumabalik yung usok. Di ba pag na pumapatak yung mantika, yung usok talaga matindi. So meron siyang chemical na diethyl stilbestrol na pwedeng nati-trigger ng growth, and worse is carcinogenic po kasi yun. So take more fruits and vegetables every day. and hydrate well. Inom ng tubig na sapat. At mag-take ng supplement, lalo na itong Santum Plus Gold, para po sa inyong prevention na rin na hindi lalaki lalo. At, kasi pag sa spine yan, at lumaki po, makukompress po yung spine, pwede po nating ikalumpo yun. Yan po yung pwedeng consequences pag lumalaki yung bukol sa may spine.
4: Maraming salamat, Doc. Doc, itanong ko lang po kung pwede po ako mag-take ng Santum Plus Gold at ilan meron po akong UTI ngayon, Doc. Thanks po.
5: Kung may UTI ka ngayon, 2 capsules 3 times a day ang pag-take. Okay? With the lukewarm water dapat. Tapos, kung kayo po ay may access sa buko, yan, maganda po mag-buko juice po kayo. Kasi ang buko ay magandang natural isotonic solution. Ano? Maganda po siya sa mga may UTI. Meron siyang mga phytochemicals na nagpapalakas din ang immune system. Pero don't forget din yung vitamin C. Ha? Isa ba yung vitamin C? Kung meron kayong UTI, 5 capsules sa loob po ng isang araw. So yun po yung dapat nyong i-take. And uminom din ng sambong. Maglaga ng sambong para po makatulong sa UTI. Kung wala namang sambong, yung ano na lang, buhok ng mais ang inyong

0: po, Warren ng Tarlac.
1: Oh, yun nga yung isa sa sign ng being a diabetic, ano, yung parang frequent urination. Sa kalalakihan, lalaki si Warren, di ba? Minsan maiisip mo, eh, baka mayroong prostate enlargement. Pero alam nyo, isa rin yan sa symptom ng pagiging diabetiko o mataas ang sugar. O sa mga kababaihan, most of the time, yan ang nararamdaman nila. Kasi parang may ano ka, may urge ka lagi na gusto mong umihi. So you can take supplement kasi nga, yung Santon Gold, meron po siyang Ampalay Extract. Ha? Yung Ampalay Extract po is well known yan. To help balance our glucose level in the body. So, may mga gamot na pong ginawa na ang extract po na Ampalay ang ginagamit. Hindi lang sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Kilala na po yan. Meron pa siyang moringa at meron pa siyang garlic, which are also known to help the body metabolize better. Kaya nga yung mga diabetic patient, ang suggestion natin is madalas kayong kumain ng bawang, kung kaya nyo, madalas kayong magmalunggay, kumain ng ampalaya, lalo na yung salad ng ampalaya, maganda po yan. Tapos, i-regulate ninyo ang inyong carbohydrates intake and hydrate. Uminom ng tubig na yung walang kulay, ha? Iwasan yung mga may soda at anything that have sugar, ay iwasan po ninyo. Pero kung kayo po'y makakabisita, if ma-launch na yung ating clinic, much better for you to detoxify, mag-cleansing o detoxification.
0: Ayan. Miss Aurea po, 63 years old ng Pasay City, namamaga po ka ng tuhod ko. Makirot po yung gilid ng tuhod facing left knee, kaya maga din po ang ng konti ang hita ko. Ano po dapat gawin, Doc? Maraming salamat po.
1: Mataas po ba ang inyong uric acid? Kasi alam niyo, nagkakos ng tuhod knee pain. Yan. Kung ang edad natin ay medyo bata pa tayo, di pa naman tayo siguro 50 o 60, no? Malamang uric acid ang tumataas. Kasi yun yung common inflammation. Kapag tumataas ang uric acid, nagsisimula yun dun sa ating mga toe, dun sa ating mga bukong-bukong sa paa. Pero kung kayo nasa edad na 50s pataas, maaaring nagde-develop kayo ng osteoarthritis, o ibig sabihin ng osteoarthritis, nanipis na ho yung mga protective cartilage ng ating joints, kulang na rin minsan sa fluid, yung synovial fluid, na kinakailangan itong ma-replace o ma-restore. So, ang mga usual na ginagawa dyan, kapag mga ganyan, namamaga, first aid po is maglagay kayo ng warm compress. Yung mainit na tuwalya or mainit na bag, ilagay niyo po yan dyan para ma-relax, ma-relieve. Then, mag-take po tayo ng mga supplements that can increase yung pagtaas po ng calcium and collagen, katulad po ng collagen supplement. Pwede kayo mag-take ng B-complex, fish oil, maganda rin yan, or flaxseed kung vegetarian kayo. And gumamit po kayo ng mga supplements na nakatutulong sa buto. Yan, marami pong klase ng supplement yan. Pero kung kayo'y medyo nalilito sa mga supplement, alam niyo itong Santon Gold, kaya nga ginawa na ho itong limang sangkap, in-improve na ho ito. Meron na po ito para sa pag-increase ng ating joint health. Nandiyan na po yan. At marami na po nagpapatunay na once na nagtitake sila regularly ng Santon Gold, nag-i-improve yung condition po ng kanilang mga tuhod. At igalaw-galaw nyo rin po, i-exercise po ninyo if in case na medyo sumasakit. Kasi alam nyo, yung mga tuhod natin, once na hindi nagagalaw yan, nag-stiff yan. Okay? Kaya sa mga medyo maedad na, konting galaw-galaw ng inyong mga tuhod, exercise, para po makatulong sa pagpapanumbalik ng lubrication. Pero kung kayo po ay medyo overweight, maaring yun ang isa sa dahilan ng trigger po ng pain. So, hindi naman kasi niya nasabi kung ano yung status, edad at ano niya. Kaya, ito lang po yung mga possibility na sinasabi natin. So, mag-take kayo yun, Santon Gold, 1 capsule 3 times a day, assured nutritional maintenance plus vitamin C. At mag-take din kayo, pwede kayong mag-kumain ho, uminom ng ating Santon Plus Coffee Mix. Kung nagko-coffee ho kayo, i-replace nyo po yun, or Nature Soya Coffee. Kasi alam nyo, mataas po yung kanyang protein with amino acid na pwedeng makapagpapaganda ng daloy ng fluid sa ating po mga joints, makakapagpakapal ng nawawalang suporta sa ating joints.
0: Ayan, maraming salamat, Doc. Ate pong text line para po sa mga katanungan at gusto pong magpakonsulta kay Dr. Algie, 0961-532-2110. Doc, ano po gamot sa laging may kabag at lagi po bloated ang tiyan ko? Noli po ng

0: Novaliches, 65 years old na po ako, Doc.
1: Magpa-check po kayo, magpa-lab kayo, ano, baka tumataas yung inyong... Kasi usually yan, kapag laging bloated, kung hindi ka nagkakaroon ng indigestion, ay yung ano kasi fatty liver disease, ang isa sa pinakang, ano yan eh, kadalasang nakikita ko na nagkukos ng ganyan. Kasi pag may fatty liver kayo, parang bloated ang pakiramdam, tapos hindi kayo natutunawan na maayos. Kasi very important nga yung liver sa digestion, at kapag bumagal yung liver because siya po ay na-accumulate na ng fats, so yun yung common symptom, yung bloated, parang hindi ka natutunawan. So una, bawasan yung fat intake natin, at huwag po masyadong kumain ng sobrang ano, sobrang karne. Bawasan po yan. Itaas po yung mga gulay sa inyong diet, katulad po ng mga gulay na dahon. At ang suggestion ko, kung sa bawat kain mo ay makakakain ka ng pinya. Ano, kasi yung pinya ang ganda sa digestion yan, maganda rin sa liver yan. So doon sa mga may indigestion at bloated lagi, ang suggestion ko sa kanila, sa aking mga protocol sa clinic, every meal meron kayong pinya, kahit isang slice lang sa loob po ng 7 days or up to 15 days. Mai-improve po yung digestion nyo. Kasi alam niyo yung pinya, meron siyang natural na digestive enzyme, yung tinatawag na bromelain, that usually help yung digestion ng fats and protein sa ating pong kinakain. So, try niyo po yun. Makatutulong yun. Tapos, sa gabi, huwag muna kayo kumain ng hard, gaya ng mga maraming kanin or karne. Mag-ano kayo, root crops or fruits or gulay na, yung sinasabawan na gulay, parang soup. Ha? Katulad ng pumpkin soup, yung mga talbos ng kamote na yan. Basta mataas yung fiber, gawin nyo po yan sa loob ng 7 days to 15 days. Mag-i-improve po yung liver function natin at saka yung digestion po natin. Ha? At tandaan po natin na ang tiyan, kapag nagbo-bloated na, parang lagi nang dinatutunawan, ibig sabihin yan, bumagal na ho yung process of metabolism or digestion. Ha? At ito po ay maitatama lang kung aayusin din natin kung anong kinakain natin, na hindi na mag-i-stress na ating panunaw.
0: Mm-hmm. Ayan. Hmm. Ating pong text line, sir, 961-532-2110. Doc, ano po pwede sa dialysis patient? Taas ang creatinine. Ano po pwedeng i-take? May pag-asa pa po ba? Anak ko po yung may sakit. Taga Nasugbo po, Doc.
1: Alam nyo, yung mga nagda-dialysis ngayon, yung iba nawawala ng pag-asa kasi just imagine yung iba dyan, 3 times a week ang dialysis, ay magkano dialysis. Sa naturopathy kasi, hindi natin masasagot in general na kung may pag-asa, no? Or kung wala ng pag-asa. Kasi marami din ako nakitang patient na 3 times a week yung dialysis before, naging twice, naging once, hanggang sa mawala na yung dialysis. Bakit? Eh kasi una, yung kidney naman, sa totoo lang, kung nakakaihi, nakaka-ano ka pa, ha? Hindi ka pa naman totally na failed yung kidney mo, okay? O kumbaga eh, hindi pa naman totally shut down ng kidney mo, alam nyo, nakakatulong yung mga sustansya para mapaganda yung ating kidney function. Napatunayan na po yan na sa napakaraming mga treatment using natural remedies, ha? Napatunayan na po yan, ha? Katulad sa mga paggamit ho ng mga sapat ho ng mga sustansya. Ano yung mga sapat na sustansya na kailangan ng kidneys natin? So all nutrients, especially minerals na nakapagpapalakas ng muscles ng circulation can help the kidneys. Okay? Kaya depende lang kasi yan. Kung pasyente ay sobrang nang namamanas, medyo limitado na yung pwede nating ipainom. Pero kung tumataas lang yung creatinine, nagda-dialysis, at hindi pa naman talaga sobrang bagsak ang katawan, you can do something para po dyan. So, you can take supplement. Kasi supplement is like food. Wala akong problema dahil wala naman supplement siguro na nakakasama sa katawan. Maliban, kung may chemical o may nakalalasong sangkap yan. So, kaya nga kami, pag may mga pasyenteng gaya po ninyo, we always suggest, because ang kilala namin, yung brand namin, ano, yung Santon Gold, pwede kayo mag-take up to 2 capsules 3 times a day. So, hindi naman kaya ba too much yun? Hindi po, kasi alam nyo, ang mga nagkakaroon ng kidney problem, kidney failure, nakukuha nila yan dahil sa paghina ng kanilang kidney function, yung sobra din yung load nila ng mga particles sa pagkain at inumin natin na hindi na-handle na tama ng kidneys natin. So, pinagsasamang nutritional therapy and detoxification ang pinakamagandang gawin sa mga katulad po ninyo. So, kung nagdadialis kayo, tuloy nyo lang. Then you can take the supplement, especially vitamin C. You can take also vitamin C, kahit one capsule 3 times a day. At tuloy nyo lang yung dialysis ninyo kasi time will come, mapapansin nyo, nag-i-improve yung mga ano mo, yung quality of life mo. Yung iba dyan, pagka-dialysis, nanghihina sila, umiitim sila na masyado, nag-iiba yung kanilang vitality. Pero once you are taking supplements, especially those supplements that are standardized ang extract na madaling i-absorb, alam nyo nangyayari, kahit dinadialis kayo, napapansin nyo, lumalakas kayo, tuloy-tuloy. So time will come, doctor will tell you, twice a week na lang, kaya na. Di ba? So yun po yun. Pwede kayo mag-take ng ating supplement. Then, iwas talaga sa pagkain na nakakadamage sa ating kidneys.
0: Ayan. Thank you, Doc. Sa mga kababayan po natin, ha, na naghahanap din ng ating pong kape na makatulong po sa ating kalusugan, pampalakas ng ating resistensya, pampasigla na rin po ng ating pangatawan, at makatulong din para mapanormal ang balanse na hormones sa ating pong pangatawan, sa mga kalalakihan at saka sa mga kababaihan, para healthy tayo palagi, hanapin nyo po Santong Plus Coffee Mix or Nature Soy Coffee kung yun po yung available dyan po sa inyong lugar. At yan po, aprobado ng ating Food and Drug Administration. Pwede po ba, Doc, Santong Gold, pag nawawala po ang pang-amoy? Hindi naman po siguro COVID kasi matagal na, mga 4 months na po, Sir Lito po, ng kamiling.
1: Pwede po, pwede. At saka ano, yung nawawalan ng pang-amoy na wala namang, hindi naman lahat COVID yan eh. Diba? So, pwede nyo rin gawin yung tinatawag na steam inhalation. Okay, steam inhalation ay magpapakulo ka ng tubig, lalagyan mo ng luya magandang ilagay, tapos kung meron kayong yung Santon Plus Herbal Oil, ipatak nyo. Kasi meron siyang peppermint na content eh. So, yung steam i-inhale nyo yun. Most of the time kasi na kung meron kayong rhinitis before or sinusitis, pwede po yung makapag, may resulta po yun sa pang-amoy natin minsan. Kasi ibig sabihin, hindi na nasesense ng ilong nyo ng mga mahalagang ugat dyan sa inyong ilong, yung amoy. O maaaring siya'y barado or marumi, kaya yung sensory natin apektado. So pwede pong mag-ano kayo, suob or steam inhalation, I mean, with the Santon Plus Herbal Oil. Tapos, ito, kasunod, i-discuss ko ito yung tinatawag na nasal flushing, partner. Mm-hmm. Yung nasal flushing, pag pumunta ka ng Lazada o Shopee, hanapin mo yung sinus flush. Yun yung parang parang bauna ng tubig yun na meron sa dulo na kinakabit. Tapos nagtitimpla ka ng maligam-gam na tubig na may salt, konting salt lang. Pina-flush yung ilong. Tapos lalabas yung mga plema, mga dumi sa ilong natin. Na after noon ang ginhawa ng pakiramdam. Yung pang-amoy na tutulungan na ma-restore na ano. So, yun yung pwede nyong gawin. Kasabay ng pag-take po ng ating mga supplements, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Maraming salamat, Tok. Ating pong text line, sure, 961-532-2110. Sa mga naghahanap po ng sabon na makatulong po sa skin po natin para hindi mabilis mag-dry, hindi po mabilis kumulubot, at para maalis din po yung mga bacteria, para anti-virus at anti-bacteria na rin po, mga kaibigan, hanapin nyo po Santong Plus Herbal Soap. May mga herbs kasi yan siya, katulad ng guava na noon pa ginagamit po ng mga elderly persons natin para panglanggas sa mga sugat, para hindi ma-infection. At meron kasi siya mga natural antibacterial at antiviral properties. Kaya makatulong po yan siya para maiwasan yung mga tigyawat na yan, mga pamamaho po ng ating pangatawan. Tsaka yung mga kababayan po natin na sobra-sobrang magpawis, at saka yung mga mabilis kumulubot ang kanila pong skin. Yan ha, Santong Plus Herbal Soap. Available yan sa mga pharmacy, sa mga local drugstores. May whitening formula din siya. Kaya matutulungan po para maging fair naman yung ating pong skin. Yan ha, Santong Plus Herbal Soap. Sa Shopee at Lazada, available din po yan. Sa mga naghahanap naman po ha, ng pang-tanggal ng pananakit sa ating po mga muscles, sa mga joints po natin, lalong-lalo yung mga elderly persons natin na laging kumikirot yung mga buto, yung mga kasukasuan, likod, at sa iba pang parte ng ating po pangatawan, haplasan nyo lang po yan ha ng Santong Plus Herbal Oil. Yung mga parte po ng mga masasakit, or yung mga heavy workers natin, ano po, na physical, ika nga, kung magtrabaho, kaya pag-uwi sa tahanan, masakit po yung mga pangangatawan, no, pag minsan nga, wala nang time sa pamilya dahil sa mga body pains, nagpapahinga na kagad, hindi na nakapag-banding, ano po. Mas maganda, i-massage nyo po, ano, santong plus herbal oil, makatulong po yan para ma-relax at kinabukasan para ma-relieve po yung pain. At may gana ulit na makapagtrabaho. Yan ha, Santong Plus Herbal Oil, makatulong din po yan siya para maiwasan po na kagatan ng lamok, matusukan ng lamok, ano, para maiwasan natin yung mga mosquito-related problems. Santong Plus Herbal Oil, kung saan mabibili yung mga product ng Yes to Health at Doc Samaritan, available din po yan. Ganun din yung Turbo Herbal Supplements for Men natin ha. Huwag pong kakalimutan, take po tayo sa mga kalakihan araw-araw para lalakas po yung ating katawan, yung resistensya din natin, pangalagaan po yung mga ugat natin, ano, na hindi po mabarhan at mapaganda yung blood circulation, lalong-lalo na sa male organ natin para ganado si Mr. pagdating sa pakikipag-loving kay Mrs. Yan ha, Turbo Herbal Supplements for Men. Aprobado po yan ng ating Food and Drug Administration. Okay, Doc, dahil medyo limitado po ang ating oras, baka may paalala pa po kayo dyan para sa mga masugid po nating tagapakinig.
1: Ayan, pasalamatan lang natin yung mga every night nakikinig, tsaka yung mga nagpapatronize talaga ng ating mga produkto. At alam nyo, nakakatuwa yung inyong mga text message na dati ganito yung nararamdaman ko, tama pala kayo, nung mag-take ako ng supplement, talagang naramdaman ko yung kaginhawahan. Kasi alam nyo kung bakit, ang basic lang naman yung ating strategy, dahil ang katawan natin ay nabubuhay sa sustansya, sustansya po yung dapat nating pahalagahan at unahin. Kasi dun po talaga ang buhay natin, pagkain na pinanggagalingan ng sustansya. At pagdating po dyan, syempre, kailangan natin yung subok na talagang marami na ho ang natulungan. Yan po ang mga produkto natin, lalo na po ang Santon Plus Gold. At maraming salamat po at tayo magkarinigan muli bukas sa ganito ring oras at himpila. Hanggang sa muli po, si Doc Algie po ito.
0: Maraming salamat, Doc. Yan po ha, ating pong Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doctor Algie Bakla. Hanggang sa susunod po, mga kaibigan ha. Palagi pong antabayanan at pakinggan, ano po, abangan yung ating pong programa dahil patuloy pong magbibigay ng payo at paalala, mga tips, health information, at para sagutin na rin po yung inyo pong mga katanungan kasama po ang ating mga alternative medicine doctor. At syempre, para mabigyan po kayo ng payo, ano po, sa pag-take ng ating pong mga napakabisa, napaka-epektibo, at subok na ng napakarami po natin mga kabayan ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Unang-una po dyan, Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang ating Turbo Herbal Supplements for Men, Santon Plus Coffee Mix, ang ating Nature Soya Coffee, Santon Plus Herbal Soap, at Santon Plus Herbal Oil. Hanggang sa susunod po, ito po ang inyong Doc Samaritan, Stephen Hinas, nagpapasalamat sa palagi pong pag-antabay, pakikinig, at pagtangkilik ng ating pong programa at mga produkto. Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Yes to Health, Doc Samaritan, your best partner in health. Mabuhay, Luzon, Visayas, at Mindanao. God bless the Philippines. Na po ang Panginoon ng magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: FM Radio, favorite music radio. FM Radio. Me gusta mi rey.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 5:30.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
3: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
3: may collagen
4: at glutathione pa.
3: At sa lasa,
4: kape-kape.
3: Panalo ka dito.
4: Ayan, subukan nyo.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Gawa sa pinaghalong mangustin,
3: moringa,
4: spirulina,
3: garlic,
4: plus
3: collagen
4: and glutathione.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na.
3: Nanakas. At gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
6: Ang lupet!

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: The time now on FMR. It's 5:45.
2: TTX 500.
3: Ako si Rowena Ripi Maceda. 52 anyos. Nasa Bakid-Bakid. Hingog City nagpuyo. Sa wala pa ko nagamit aning DTX capsule. Dagang kaya kung sakit nga akong agka bati bitaw. Unya pag naminaw malagi ko dani sa daning kuan radyo. Uning nagpalit ko og kuan. Giswayan lang nako ang DTX capsule kung unsa ba gyud kay nako sakit sa heart and kanang cholesterol. Unya pag inom na ko daning kuan mga 20 ram siguro ka capsule niya. Nag-arang man akong sakit, munong nagtuloy-tuloy na lang ko pagpalit na niya akong DTX capsule.
2: DTX 500!
4: Papalit sa mga butika.
5: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
0: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

Luz Biminda, Luzon, Visayas, Mindanao, pizza ano na? Pizza dusinahan bulan hiton ha September. 104 dias nala kuno. Og sa hiton sahay lint night. Kasangkayan, welcome na welcome kamo hini nga iyo aton na programa. Karasikas ha aga. Nadangat ini ha adlaw itong Sabado ngan Domingo. Alas 6 nga dayton alas 8 hiton aga. Kumusta kamo? Buwas Domingo. Ara yung alalaka tunta. May tungod may bar exam, waray mga sarakyan nga nakakasulod nga di. Didahan Domingo nga adlaw, gintinawa ang kitahan taga Station 2 Intelligence Group. Kaya an ako nasasakyan nga sarakyan, di rin ay an akong parehas lahang kulor ng parehosan helmet. Nagtitinawa hira. Ako Rayman inibaga aanda awa di mag nakakasulod didahan yabihan. Nakadahi Master Sergeant Jeffrey Kapungkul nganhan Intelligence Group han Station 1. Sige ang tawa. Adi mang kuno Batman adi timilmit. Orbida nal natutubtub kita. Gintitinawa, aging kikinitaan na kamo namon kuno. Aging kikinitaan kala namon. Adi na kuni Batman tika nga istasyon. Harayo ay unog itong baga paglakat. Tikang di na istasyon nga dohagit. An akong tiili na mamat. Atong pagmata haaga. Baga ma-request daw kita kung pwede maka but na ladiri good ada. Ay ra Colonel Inot itong ground commander di diha RTR Plaza. Aw RTR Plaza. May RTR compound. Last day ngayon hiton ha bar exam hiton ha buwas ngadlaw. Kasangkayan pipira nga mga bagay hiton aton paghingadayan ha yana mismo nga mga panahon. Magkadurulain nga mga issues, mga problema. Hitgin na atubang hamagkalain-lain diwat nga pantag ha sosyedad. Mapubri ka man, mariko ka, ada ka man ha posisyon o kunwaray. Dirita malilik yan, kada pagmata naton may ada mga problema. Hitsugad ha aton nga mga kablas. Duro ka challenging hiton aton mismo kabutangan. Kay pag ha, mamata naton iton aga hit problema naton adton tuunon katapos pangaon hiton paningod tuhon naliwat ngan pagulpot lot hitong kulop pangiklop kara sa anot kinabuhi. Pero sering pa diri kita tatagan ng problema iton aton makagarahom kung diri naton kaya. Kadi anay kita makasangkayan iton ha usan naton nga paghihingadayan. Kumbaga update nga na kang Congressman FM Romualdez Noronian. Sering pa diri tayo malilikayan. Kay ada ini mismo ha internet or ha social media na babasahan naton iton mga update ha regarding hini. Pero sering pa ha sano nga mga adlaw ginhihingi ta nga hustisya hiton ha grupo ni Congressman FM posible makabutan ini nga di ana kita ini nga MV June Aster didenihan ha Miyerkules or kun Miyerkules ang gabi ini nga nasabi nga trahedya para ini ha kurun Palawan
tikang ini nga nasabi nga barko ha Metro Manila. Mga 1 hour na la before maulpot na

0: Batman Kaorte.
1: Tama! Yula Batman Kaorte.
2: Hasubrasin ini nga tripulante. 17 ini dito mismo ang crew. Hanasabi nga MV June Aster. Hapag kaya na pinaka-latest, 35 nga kadaver. Adto na recover na han aton mga taga Philippine Coast Guard nga nampipira gihapon nga na bulig kasagabay pagha kamayada hin rescue and retrieval operation hiton Philippine Coast Guard.
0: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte!
1: Tata! Yula! Batman Kaorte!
2: Nani hininga nasabi nga ihap hiton kadaver, kumbaga haaton patay nga lawas. In pagdadadun niya na mismo dito ha pantalan hiton Palawan, hakurun Palawan, pagdadadun na ini nga mga kadaver, yan na mismo nga aga. Banabana itong Philippine Coast Guard, baulput inihira nga na mismo itong pantalan han kurun Palawan mga alas 11 yana mismo nga aga. Basa riton investigasyon itong Philippine Coast Guard, diri ini overloaded. Kung di eksakto la ini mismo adto na kapasidad han mga pasahero nga nakada hini. Pero ang problema, giniimbestigaran pa kung ano adto nga nagbuto, dida mismo hasakob han nasabi nga barko. Ini nga si tragedy, kumbaga ato na pagsusubdion hadto naglabay. Ito na si tragedy nga diri gud mga ngalimtan, hanaso ditong Pilipinas, amo an nagkamayada hinbanggaay between Dunya Pass nganhan MT Victor. Nakakahinumdumba ka mo at tumakag anak. Kay ini nga kumbaga kadiunta ini nga MV June Aster, siguradot kadam an hini nga pasahero or mga biktima in mga taga Palawan. Kay Manila, point of origin, point of destination nera, ngadto mismo ha Palawan. So, makakakonclude kita, nga itong mga sakay gud ito, kadamaan nga mga sakay ito, in mga sering pa residente, mismo ha Kurung Palawan. Puro parihas man inisering ko, an nahitabo han Mishap Banggaay, dida mismo hakalalaudan ha matikadto andun niya pasti kang ha point of origin Tacloban ang destination ini ngadto mismo ha Metro Manila. Anong ang hingadayan ta sering pamaululgan ini paghingaday partihin nga trahedya itong imbidun niya pas mahitungod nga ang kadam ang hininga biktima incoming from Region 8. Ha? Tikang, kaysa rin pa, baga, imo nga ni na pipicture at nga nasabi nga trahedya, labi na ang mga may ada miyembro itong familia nga biktima, siya rin pa maulul ini mismo pag hunahunaon. Pero di rita malilik yan pagkumparar. Kumbaga hapag kaya na naglalahing gabgihapon ang MV June Aster, pero diri sugad kadamo adton pasahero. Kay balikon ta hit kadaver nga na retrieve hapag kaya na naabot palahin 35, pero sobra sinla nga pasahero. Igkumparar ta hiton si tragedy, didahan na kalabay nga pipira na kadikada. Sering pa the deadliest peacetime maritime disaster. Ship MV Dunya Pass

0: edi da manggod hiton pagnabigar, sering pahadton makalagsan, magnanabigar kangani, karagsingon pagbiyahi.
1: Tatak! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tatak! Yula! Batman Kaorte!
0: Di da ito yung paglakaton, labi na ini kumbaga nasakay ka hin barko. O anuman mismo nga means of transport hit-i mo pagsasakyan. Labi na kung peak season, may damanta ito pipira nga mga risikitos nga diri nasusunod. Parihas na lahan imbido niya pas. Ini nga figure nga ginhatag. Sering pa overcrowded. Ang nasabi nga barko, tikang ha point of origin, Manila to Tacloban. Ah, Tacloban to Manila. Duro siring pagkumbaga haaton, duro kapuno-punoan ang nasabi mismo nga barko. Pero diri ang to nasasabtan nga sobrangay ang karga nga pasahiro kunwaray nahatabo nga mishap or banggaay dito mismo hatablas straight. Nasabutan nala nga mismo nagpanunubra ang tong pasahero mahitungod han kada bear count. Diba? Kay kun hiton usa mismo nga aksidente, diri ni mo nasasabtan ini nga puno-punoan ngay an ini nga ginsasakyan. Kun waray disgrasya. Pero ging kakahibalag ka na nga nin disgrasya, ngan based iton investigation niya pagdudumaraon, based ha body count, warm body nga aada, mga buhi, igsusuma total. Badaw, siring pa, sobra kapuno ngay an. Didadayo na ulput hitong pakiana hitong pipira nga mga individual. Nag-inano ang atong pipira nga mga law enforcers nga naka-assigned o amo ang ira mismo trabaho pag-ihapad itong mga pasahero hininga nasakay nga nasabi nga mga barko. Kaysa rin pa basta peak season, ini nga MB June Aster, siring pahalo yung nga diri peak season, nga katapusan ininira nga gain inspection, Han Marina, siring pa na fit pa man para pagbiyahi hakadagatan. Pero ibalaliwat nga aspeto nga naglalahinggab ang nasabi mismo nga barko. Diba kumbaga peak season, labi na't pag-ulpot itong December. Peak season, Pasko, ngan sugad manggihapon, hiton ha summer break, siyempre. Ito mismo nga mga panahon dida, nakinhang langgod ito hinhugot nga Panginano hadton aton mga opisyalis ha Philippine Coast Guard, ha ABSICOM, Aviation Security Command kun adi ka ini mismo ha airport. Diba nakita ka? Nakita kita ito nga mahugot ka upay. May tungod kun peak season. Kay ano, siring tapa, danay di dahiton peak season nasing abutliwat ini nga atong pipira nga mga kabugtuan labi na ini nga nagmamaniho itong mga sarakyan maduro damot ira pasahero. Pero sering ko pa ada na ini nasasabutan nga may ada ngay an mga loopholes. Karang signon an sadang mismo nga ipatuman nga balaod or aluday-day waray ini kasusunod na. Posible taging tinghiton salapi.

balita ano ang nakalabay nga simana, magkalain-lain nga mga notisya adto na ato nasasabutan. Usa naghihapon ini nga sering pa panhitabo tragedy. Dida mismo hamay harani na han kurun Palawan. 1 hour kumbaga haaton hadto nga mga panahon an may ada pa barko dani kita makapasya dangad to ha Metro Manila. 3 bankat kat balugan mga 2 hours or sobra 1 hour mga sugad na la ito nga maulput na mismo hapantalan gabi sering pahadton mga pasahero nga nakagsakay na hira mismo hini nga baga anot ngaran ini kung baga sakayan nga ada paging bibitay dida mismo itong barko. Ang problema kuno baga mahangin dito halawod baga hirang gindudusok tikad tulog dira hadto naglalahinggab nga barko. An ira kuno gimbuhat ay nagkaklayog na lahira. Nakita ka inyan iya mismo ha video. Istisyonary la ang barko pero ang kalayo. Sobra ka mapait ano. Nga nasasabtang gihapon kung hiton ha barko in ha overloaded ha passengers nga side. Kay ini nga MV June Aster Roro type roll on roll off kasi nasa kay gihapon ini hin mga bihikulo pipira nga mga bihikulo gyapon ito ang sakay nga nasasabutan sering ko pa kung overcrowded kay passenger versus life jacket la itong impag-audit ini. Karuyag signon ang life jacket 200 ikadata flat 200. Karuyag signon ngahit sakay good la ini nga one body upod na mismo tripulante mga crew hiton barko upod na haiyap 200 good la. So di dahi itong pagkandak itong investigasyon, mamay adak man ito sure nga mabubuhi, amit yung papakianhan, damo anwaray life jacket. Hit ibad nga natin, nga naghahatag yung testimonya. Dirhin nga kaso. So, ginbe versus nimo. Number of life jacket, versus passengers. An MV dunya pas purbida. Pira sobra kwat rumil. An nasabi nga death tool. Habiyahi manggod sering pabiska ini mahingain. Pero mas maupay na nalikay ka ngan may ada gihapon nimo pag araba ngadto't makagarahom. Kay kumbaga imulat masusunod waray ka ito. Pero baga ginaampuan mo pangani pangaraba pangadat makagarahom. Sering pa may dapuruhang ka ito nga diri ka ikakahibalag mismo hintrahidya. Pero danay may ada mga human error, waray na, diri na kita't makakalikay. Kay sering ko pa nakakahinumdum nga ni ako ang disgrasya na mo nga na mga barkada, ha college. Tikang kami antuha urmukba.

kamit nga sakay. Nawarayan giya. Adi man hi-engineer jid. Dami ni Charak yan. Ngayon hi-engineer Jerry Perpinyan. Ngayon, mawarayan na nga ni giya ngayon. Kung tikain ang direksyon, tikad to na gudla ito sa sampak. Nakasampak kami mga duha kamitros or tulo kamitros. May naglala, may pumulot kami din ang kasagingan. Basta natataw-taw ada kami hadto. Ngandiri ka na nga nga turug hito. Mahitungod han mga panhitabo. Diba? So, kumbaga haaton, ha mga biyahi manggod. Pasalamat kina kung nakakaulpot kita haaton point of destination. Tikang ha point of origin ngadto ha point of destination. Pero bida kay mga baguhay pa ang sarakyan na nakbarkada. Nawarayan giya. Kay kumbaga may ada panamungging kasugat. Nagdududlong kami kasugat. Hahay! Matana! Pamuhay-puhay na, uy! Sabado nga adlaw. Warengay anya na klase hiton aton aadaha elementarya nga na sekundarya ano? Baga sugad-sugad, may kay try minister na. Oh, try minister. Kati, try sim na ano? Dirila ha duha kung na college ka first sim second sim yan na tutulo ka semester na so ang secondary nganhan elementary waray klase pero diri ang baga sir kato nga mabalik it pizza next week may adaliwat ha well health. Para nga dayton aton mga maestra 14-15 karuyag singon diri pwede inihira mga pag-alayunon pakadian na iskwilahan hadton ira mga immediate superior will health 2 days so anto pa magkikirig dayton klase ano posible hiton Miyerkules nga adlaw 30 minutos na ang nakalabayhan alas

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaing baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
6: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
0: This is FM Radio.
1: FM

0: Kasan kayo may na nakita 33 minuto sa nakalabayhan alas 6. Kumusta ka mo? Nagpapahimat mo nitong buhatan itong LT o bayaha? Nga siring panira nakakamayada hirahin operation. Ang iraging tatawag nga Uplan Anti-Colorum Drive. Nganhan, no registration, no travel policy. Hakamatuuran, nakita ka nga ni hitim ginaagian nga may ada naghuhurungko nga mga drivers. Katapos itong ira mga bihikulo ada nakahilera, nagpapasabot ito nga haunhan may ada nagdudumara hin checkpoint or panakup pag-check hadton mga lisensya han mga drivers ngan sugad manggihapon hadton mga rehistro. Ini nga gimbubuhat itong buhatan hin LT hitong LTO. Haka matuuran la, dako ini nga bulig. Labi na kun hiton imugin sasakyan in for hire. Kay kun magkamay ada ha checkpoint, nagdadali ka, may ada mugin ha lalanat nga oras, mahitungod nga may ada nimo transaksyon. Makasakay ka nga ni hin sarakyan nga kolorum waray rehistro pero driver or may rehistro pero pasok na or hit driver liwat waray lisensya pero diri pasok hiton iya bihikulo. Pagkita ito nga may ada checkpoint, madidilatar ka mo. Kay maghihimo ito hin alibay. Ngan in kaso pur kaso, sering patkalagsan habatula makaigo kung madisgrasya ay bagadako ito nga problema.
1: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: Sanglit kumbaga mabiyahe ka mo ha? Awara yan na ano, LTO Chabado. Pero kung may ada mga mission order ini, tikang habuhatan itong LTO Sabado or Domingo, kahit itong iba nga mga kolorum, natik advantage ito. Itong adlaw itong Sabado ngan Domingo ngan itong mga holidays. Kadi kita makasangkayan, paghatag nato nitong update, sering pa ini mababasahan ha aton mismo mga ano nga teknolohiya itim niya naging gagamit, pwede ka ini igkaibalag nga notisya. Nasabot kita, hapag kaya na, particularmente ito naton makabugtuan ha Region 8. Nga hi Congressman FM Romualde sa pagkayana naka-confine ha Cardinal Santos Medical Center. Mahitungod naghihaponan iya ginaabat itong iya lawas. So didahan na han nakalabay nga Lunes, sering pa gimpalusaran inihiyahin warrant of arrest ngang ginserbi liwat iniha iya samtang inakad tuhiya ha hospital. So lakat han mga panahon di dahan nakalabay liwat nga adlaw niya na nga simana ang gobyerno pinaagyan DILG, ubis nga ni ang buhatan itong ombudsman. siya ring panira kinahanglan diri mag-stay hi Congressman FM hausa nga pribado nga hospital. Asya ito gindanghala ngadto mismo ha korte, mismo ang grupo nira Congressman FM ang iya mga abogado ang prayer or kung hangyo ang korte ikadila anay kay may ada inigit aabat itong lawas. So nagdesisyon ang korte, 3rd Division Hansandigan Bayan, ha akong pagkita both parties nagmanidaugon kay ang hangyo ha personal ko ha side ang gobyerno nga gusto gud nira ibalhin ngantuhin hin hospital nga kanang gobyerno na siya ring ang kampo liwat ni Congressman FM ayaw ikadilaan ay inididi kaya adi. So hiton magdidesisyon manggod hiton mga hangyo ang both parties wara iba kundi ang korte mismo nga nagkakapot. 3rd Division Hansandigan Bayan. Ang hangyo han Romualdez side ikadilaan ay kumbaga haaton hospital arrest. Nakadaan mga taga CIDG nga nampipira ng mga otoridad. Ang hangyo liwat han gobyerno ayaw ikadto ta ini ha gobyerno ha PNP hospital sa Cubitong Camp Klame. Ang desisyon ng korte nakalabay ka adlaw nga igpabilin anay hiya dida mismo ha Cardinal Santos Medical Center. So hasaydhan mga Romualdez natuman adton irahangyo based han order liwat han 3rd Division han Sandigan Bayan. Pero hasaid liwat ha gobyerno nga side may daghap ni rahangyo nga gipaboran hirahan 3rd Division. Ano anhap kay may danira in pipira nga mga hangyo? An usang hangyo nga gipaboran ang side ng gobyerno han korte amo ang pagsiring. Magmaupay na nga ni hiya dad-a niyo ngadto ha Quezon City Jail hapayatas. So nakasiring ako nagkamayadahin win-win solution. Both ang ginaaruhan both sides natagan hira. Pero yan na mismo nga alas 10 ng adlaw ang 3rd Division ng Sandigan Bayan kakulup. Ha? Kakulup. Ang 3rd Division ng Sandigan Bayan nag-order nga dadon ka Congressman FM ngadto ha Philippine General Hospital UPPGH para hit eksaminasyon hitlawas ni Congressman FM. Kay usagi hapon it nga prayer han petitioner han ombudsman han DILG han DOJ nga ikadinala ini ha facilidad run by the government kasi hit mag-i-examine hiton panlawas ni Congressman FM amo na an mga eksperto ha panlawas nga empleyado hiton UPPGH. Diri na marilay ang korte han findings tikang han private physician ni Congressman FM. So gobyerno nahiton mahatag hin final diagnosis or kung anuman ito nga mga terminology era paggagamiton after itong thorough medical exam. Alas 10, dadad-o ni Congressman FM. Katapos, hit order gihapon itong Sandigan Bayan, 3rd Division. Mag-submitter hin findings adtong physician coming from UPPGH mag-submitter han resulta. Hit order yan na hitong 3rd Division hitong Sandigan Bayan nga madara nga ni Congressman FM para medical exam niyan alas 10. Ngadto ha UPPGH magpapabilin laanay hiya dida mismo ha Philippine General Hospital until such time may da bag-o nga desisyon hiton 3rd Division han Sandigan Bayan. Sering padiri kita magdi-discuss it merito hit nga nasabi nga kaso. Baga hingadayan tangawaray ito mga suwari ito, diri na kita. Kay sering pa aanto na mismo ito hakurti. Aton mga update ha mismo. Pero sering pa itong kadamaan, mabasa ka nga ni itong mga comment regarding it kabutangan ni Congressman FM, labi na itong mga taga Region 8. Leyte Samar, ada hiton makikita nimo kumbaga imo igha sasummarize hiton mga opinion, ada hiton ira mahugot nga pagampo hiton ha recovery, immediate recovery hit kabutangan panlawas ni Congressman FM ngan someday makakabutan itong hustisya. Diba? Amo ito ito pinaka-latest update. Karuyag Signon, after examination, adalaan na iku-confine hi Congressman FM PGH. Ginorderan hiton Bureau of Jail Management ang penology kahirayan na mismo hiton nagbubutang hinsiguridad kan ha Congressman FM. Kaya an order din na nakalabay ng adlaw di rin na ha custody at PNP kundi ha custody at BGMP may itong niya may ada order nga hatak na makarecover ka Congressman FM daadadong ka hausa nga jail facility so BGMP pero pagdara ini ngadto mismo ha UPPGH pinaagi init BGMP Philippine National Police nga nitong pipera nga mga law enforcers hiton aton gobyerno.

Siya rin pa kumutaga Region 8, si Congressman FM. Siya rin pa igamputa hiton iya panlawas nga maka-recover hiya. Oy, kumusta iton aton mga barangay officials? Hapag kaya na ang mga aspirante gihapon kuno. May adangani uro istorya yul. Madadayon ba iton barangay eleksyon? Si Mering Akha, yan nga mga panahon dayon. Kay nasiring manhan notisya, tikanghan iyo istasyon nga ni Muro Uno hasinirangan itong Visayas nga pasado na ha third reading ha lower house nga igpostpone hiton election ikada 2028 samtang kuno ha upper house para third reading na amo gihapon postponement it barangay election ngadto ha 2028. Waray problema. Asya ko pa kasiring nga dayong pa kay waray pa man nga ni third reading. Pero kumbaga ha aton ma third reading, pagpalis nala ito. Hit mga pulong nga aada pero pasado na. Bisan pa maaproban ha third, ha akon mismo kalugaringon. Tindog ito nga isyo, madadayon ba? Dayon. Masering ako nga diri dayon kumpirmahan na ni PBBM. May ada pipira nga mga balaod nun nga nagtitikang ha lower house, nagtikang ha upper house, nagkamayada rin baykam. Karagsig yung pagpalis ang mga diferensya han pipira nga mga sections hiton atong ginhimo nga balaod. Version ha lower house, version ha upper house, pag-uusaon. After ito kapalis na nira, igsusubmiter ngadto ha chief executive. Masiring lakita nga diri na dayon, or kun dayon hitong eleksyon, kun ano hit magiging final decision hitong chief executive. Diba? Pero maganda ko kunot puruhan nga diri madayon. It mga incumbent ito, labi na kung last term ka. Karuyag signon, anya na nga eleksyon kung nadayon. Waray mo choice kung ikaw mismo hiton barangay chairman. Ikaw mo barangay chairman. Waray nim iba nga opsyon. Kung gusto ka pa magserbisyo sa barangay, malusad ka. Mapakagawad ka. Pero kung hinihapag kaya na nga nagpipinamulat pa hitong desisyon, kay siya rin ang kumilik, ayaw kami paggawa-gawaan niyo. Kay gusto namon before matapos itong September, kung ano't iyo desisyon, andam kami. Pero ayaw doon pagpitsiduha. Kay kakada niyo desisyon itong Oktubre. Kay siring ang kumilik, waray namon aada hito nga balaod nga magkamay adahin eleksyon come November 3. Andam kami kay balaod ito, pero waray namon mahihimo kay ito nga nasabi nga balaod may dangani magsupersid sapawan nga nito nga balaod ngan hinulat makakasapaw an mga magbabalaod la. So hiraha naghimo hinbalaod nga magkabayada eleksyon November 3 diri la madadayon hiton November 3 nga eleksyon pinaagi kun may ada balaod nga magsupersid ngan ito mismo nga ira mga proposal nga diri madayon hulus na nga mabalaod pinaagi pag permanent presidente
tudas. Diba? Baga Asia ito hiton maga matatabuha pa

nagkakabayada pa inihin, ha, obserbasyon pa, ha, magkaiba-iba nga pantag. Ira pa ginoobserbaran ha pagkaya na nga mga panahon, kumbaga, haingod kita, san ugod masasabuti. Pero siring pa, diri matatapos yan na nga nasabi nga Septyembre, magkakamayada desisyon. Or mapapasa ngadto mismo hapalasyo Malacañang iton sering pagkabubawason hitong barangay eleksyon. Tag 5 years. Basar hiton ira mga proposal hapag kaya na 5 years. Hiton termino. Ah, hiton termino hadton aton mga barangay ngan sangguni ang kabataan official. Sangliti ikaw nga ada pagkaya na barangay nga baga nag-uungkaraw ka nga magkamay ada or baka serbisyo ka barangay, hulat ah. Pero ang pinakamasaklap ini, nasabot na ang mga incumbent official kung hirahin o ang ira mga challenger. Kaya ang preparasyon ng pipira nga mga kandidato yan ha, para November 3, maiha na naghinay-hinay pagkamang ha mga butanti ha barangay. Dita't malilikyan, purbida. May ada mismo mga barangay kagawad nga pakasabot niya mag-i-election November 3. Pira na kabulan ang naglabay, nagkuan na, nagmapping na para hitong ira mismo leader, pira hitong ira makukuha ini nga butos di din nga purok. So, kumbaga amo nagburuhaton ang incumbent barangay kagawad ang incumbent barangay chairman, ba, amo ngay an init baga mabangga akon hitong tiabot nga eleksyon. So, nagkakamayada nagihapon hingguti ay nga problema na. Labi na kumbaga ang pagsuduy-suduy ini nga barangay kagawad, sige na mismo ang pagpinakaraot nga da mismo han sitting barangay chairman or chairman mahahalata na. Gan masasabutan kumbaga anuit ginbabatak ha akon nga isyu, kumbaga incumbent ka na sering, pero hiton kadam aun hit dakugod nga patarawan hini nga mga barangay officials, labi na kun incumbent ada ka, last term ka na, or diri ka man ma last term, ma-utro ka pagkandidato. Incumbent ka ha, ma-utro ka pagkandidato, naperdi ka. Ada na hit new set of barangay officials, may adaan mga incumbent nga nabalik, may daliwat ang mga challenger na ang nahangada. Ang pinakapatarawan hiningatanan, ang pinakapatarawan ini. Ikaw nga incumbent hadto nga napirdi ka niya nga eleksyon, kumbaga may eleksyon, hiikaw hitsiyahan nga nahataging chismis. Haimo mismo barangay, labi na kung nagpuproyekto, ito hikapitan kunit dida, amit urog. Kagawad sekretaris, treasurer, papriyas ito. Hit makakarawat, papriyas it porsinto, kapitan ito't dako. Duro kapatarawan kay ano? Anaka dahiya, hasa kubang konsiho, warit hiya magyakan, ha mga tao. Synchronized barangay assembly, waray niyat yak na nidyan assembly miya. Halo yung nga ira iginihinambog nga amo ini nga proyekto an amon mismo nahimo.
waray ito niya isumat nga tagbarain timil or 20% anamon ito gimbaragtakan. Pero an waray na hiyalugod dida, hasakob ang konseho, dida na hiya magyayaw, dida na hiya makasabot lugod, nga waray na hiya hasakob han konseho. Kada ko ano nga anitan. Hay manggod ano, hit kinabuhi parang life. Makakabati ka mo ito. Labi na kumbaga warahiya makasulod. Tagatanawan na lahiya. Tag-observer na la. Amo ito tiyan. Ayos good yan at tira. Pero anak dalugod hiya sa kub. Warahiya magsumat. Hapubliko nga nakatirim-tirim gihapon ito hiya. Balitaw, ha, kuan na, mata. Mata na. Kasangkayan may danakita 59 minutos ang nakalabay. Han, alas 6, mabalik ako, promise.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
3: ACS.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds na gagandahang tourism destinations. Feel good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual sa bayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
8: Ang lupet!
9: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar levels. DTX 500!
7: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds na gagandahang tourism destinations. Feel good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual sa bayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
8: Ang lupet!
7: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman, mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito. Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
8: Ang lupet!
7: Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
10: Oh no!
7: Make your ride shine sa Kuis Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show & Go, 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuis Car Wash. Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. kasama ang iyong night shift vibes kada DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes! Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA, kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder, bisan di rin ang kinahalang pumakadho opisinahan Municipal Agriculture Office, kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan ng may impormasyon sugat na lahan kompleto ng ngaran, kinatawong ang birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga di pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyong mga Municipal Agriculture Office o ha opisina ng Department of Agriculture. Pwede kihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na nga magparehistro. Kay kung rehistrado Rado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hining nga istasyon. Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-

Kasangkayan, may nakita 7 minuto sa nakalabayhan alas 7. Kumusta ka mo? Apagkaya na nga mga oras. Pipira pa nga mga bagay hiton aton paghingadayan ha mismo yana nga panahon. Pipira pa nga mga bagay. Nga ni hiton usag gihapon nga aton ha paghingadayan. Yana ha mismo. Iniin mahitungod na gihapon hitong gindodumara ba pagkaya na nga mga oras. Hiton final decision. Hiton impeachment court. Hiton impeachment court. Hiton hit gindodumara nga impeachment trial yana. Mismo hiton ngada kontra kan Vice President Sara Duterte. Sering pa hiton threshold. Hapag kaya na may ada opinion mismo hiton sering pa hinusang spokesperson ba inihiya hiton impeachment trial? Kasi side inihiya hiton korte. Sering pa only 10 votes needed to reverse 16 vote rule. Kay di deton ti abot nga mga adlaw, pitsa 23 ada ini. Pag didesisyonan ini hiton impeachment ha court or an aton mga senator judges. Pira bagod hiton threshold. Maabot ba hidesisays? Basar hiton napapatik mismo ha konstitusyon? Nga hiton mapipin down hiton usa nga gimpapailarom hin impeachment proceeding. Disisays nga butos it makakakumbikto. Hasakob hiton 24 nga mga senator judges. Usa ini nga baga ginre-resolbar hiton tiabot nga adlaw hit impeachment court. Amo ini usa.

0: Us. Kay na makakabuto sila inihiya pag break itong tie. To 23, nala. Taka ito nga 23. Kay may ada mismo pipira nga wari maka-attender during itong impeachment trial. Makukonsideral baghihapon kuno inihira nga mga judges amo itong pira nga pakiana han pipira nga mga senador nga gusto nira malamragan samtang nagtitikaharan ni na. Matatapos na. Harani na matapos hiton impeachment trial. Kay usa na lang nga article, an usa nga article nga bribery, pwede natong kunudir na ipadayon. Ha? Adi na kita katapusan nga article nga paghingadayan naton nga nakinahanglan anay kita. Kung ano bagod itong threshold, pira nga numero, hiton for conviction, ngan piraliwat nga numero, nga diri, mapapawarayan sala, hi Vice President. Pero good nga butos, ha mga senador.
1: Tatak! Yula! Batman! Batman Kaorte! Tatak! Yula! Batman Kaorte!
0: Magkalain-lain la ano, nga mga problema, sakob mismo, hiton aton ha gobyerno nga kundiin happy pira ini nga mga tapbra sa gobyerno inakakamay ada problema hapag kaya na nga mga panahon.
1: Tatak! Yula! Batman! Batman Kaorte! Tatak! Yula! Batman Kaorte!
0: 15 minutos na ang nakalabayhan alas 7. Balik kita makasangkayan, hini nga aton na pipira nga mga oro istoryahon, haya na mismo nga panahon. Ah, kumusta balitaw ka mo? Yan na nga mga oras. Ah, kumusta? Yan na nga mga oras. Kumusta kita? Pag nagkakamayada kami guti ay didi nga technical problem. Bisan ang bidwar eh. Adi na, oo ha. Nga di kita mga kasangkayan, hiton usa nga gumawas, nga notisya kakulok ba ini? Ini nga pagtaga nasering. Program for International Student Assessment, ang PISA ini. Nga kundi ina na participar ini nga mga estudyante, ada 15 anyos hiton mga pangidarong. Pagsukul ini, hiton hibabruanan hadton aton mga estudyante. Okay na. May dana bed. Karuyag signon, may ada bag-o nga resulta. Hini nga program for International Student Assessment and PISA. Ini nga nasabi nga programa, sering kong ginsusukol an hibabruanan hadton estudyante hatutulong nga aspeto hatutulong nga subject matters dida mismo hiton era hapag aram. Nakada ini. Ano ini hiton baga na naging suklanan? Party science, mathematics, ngansugan manggihapon, hadtong gintatawag nga reading comprehension. Basar hiton ha resulta pagkayana. Siring pakinahanglan inim masabutan naton kay pinaagi hini nga resulta iton eksaminasyon, makakasabot kita kun ano good hit kapas hini nga aton mga bata nga ada ha 15 hiton pangidaron sering pa ha science ha mathematics ngan sugan manggihapon ha reading comprehension. Dako ini balitaw nga aspeto labi na hiton reading comprehension kay diri ka makakasulbar hiton kumbaga mag

problem solving. May da mga pakiana durante hiton examinasyon. Bisan pagpa-explain hae mo or mismo magpa-problem solving, kung diri mo nakukomprehend, diri mo naiintindihan, itong pakiana, di pa anon makakasulbar ka. Pero wapag kaya na, nasabutan, nga sugad-sugad, inag-umintuhay na kita. Pero diri pagad kunuduro. Kung bagahad to, hasa kumampipira ng mga nasod,

0: Sanglit mga kabataan, kumbaga, hadiri balita ho pag kuhan itong aton mga kabataan. Labi na nga simbrik, duwa usa ka semana. Kinahanglan liwat aton mga kag-anak in may ada ayuda. Para liwat aton aton mga kabugtuan, aton aton mga maestra in may ada nira kasugbong kabulig pagtutduhan aton mga kabataan. Kasangkayan may na nakita 22 minutos ang nakalabayhan alas 7.
1: This is FM Radio.

pag-uulpot itong Sabado, Amot Swelde. Basa rito na pag-aram itong Philippine Statistic Authority. Amo ini nga ahinsya itong nagather. Hiton pipira nga mga, kumbaga may ada nira ini mga subject matter nga gin re-research. Ngan base iton resulta, amo liwat it pagtatamdan hit ka mag-araman. Kunti pa unan o nira masusulbar hito. So, an Philippine Statistic Authority nagkakamayaday sa pag-istudyo. Usa naghihapon ininira naging gather nga mga data para itong national government. Ano man liwat nga ahinsya itong gobyerno nga makakabulig, makakasulbar hini nga nasabi nga problema. Ang gimpagawas nga data itong Philippine Statistics Authority nagkamay-ada inihirahin kung

0: buhusan lugod kuno ini nga mga ayuda. Ini nga patud, ah, ini nga tupad. Baga kuno na atong pipira nga mga kabut, ang pipira nga mga kabugtuan naton, nasarig nala. Hini nga pagtagatupad. Nga kundiin, tagpira la ka minutos ini. Sa kubiton usa ka adlaw. Kung itong pipira nga pundo, diri magkaruyag singong kuno, nga, diri tatagan inim pundo, hitupad. Nganit gintatawag ni Red Department of Labor and Employment, sugad-sugad nga ahinsya hinayuda. Aaditong tisda, kumbaga atong babaga pagsusudungon, mas maurupay manggod, kung itong tisda buhusan ini, hinkwarta para mga vocational courses han aton mga kabugtuan. Damo na ito na pipira nato yung mga kabugtuan nila nga nag-graduate itong tisda. Nga kundiin, siring ko pa, nagkakamayada inihirahing kalugaringon nga negosyo. Nahahire hira. Nakakatrabaho inihira. Hagawas itong aton na nasod. Basarhan iragihapon na sabutan, dida hatis da during ang pipira kamants nira mapag-aram nag-i-specialize inihira. Bisan nga ni kumbaga magkamayada ka ha, kurso, pinaagatis da ini nga refrigeration and air conditioning. Mismo itong imo mga kliyente ini within itong barangay. Kay may adaman ta ito, magpapalya itong era mga air conditioning unit, mga ref nera. Di rin na ini makadto hagawas, kundi aada na ini mismo sa kubit iyo barangay itong imo kliyente. Automotive. Electricity. Damo balitaw dida hatisda ngan ha pakabasa kuhan pipira nga mga opinion marak the best kun hitong tisda hitong buhusan hin pundo para makaayuda nga da hitong aton mga kabugtuan nga waray trabaho. 32 minutos na ang nakalabayhan, alas 7.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: Plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: Wine
1: two.
0: Use papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS. Para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa malusog na tay. DTX 500. Ayon sa mga eksperto. Ang DTX 500. Ang may pinakamataas na antioxidants. Na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: This is FM Radio.

Kasangkayan may nakita 34 minutos sa nakalabayhan alas 7. Maupay nga aga ngayon at ton aton matik hiton bar exam buwas. Last day.

0: nga bar exam. Para hito niya nga grupo ka nag-take, hanasabi nga eksaminasyon. Nagtikang inididahan Domingo nga adlaw, ginsundan inidahan Miyerkules, nga matatapos inibuwas. Hinaut-unta. Di rin man na 100% nga nagpakapasar. Maduruda mo unta at magpakapasar. Kontra hiton baga waray magmanilang puson. Dinya syudad itong Tacloban, may ada hotel dinhi nga posible aton mga nantitik itong exam, nagprefer hira nga maghotel nala. Kay kung adto habalay at gugli at tayhit kabataan, waray sura! So baga aada inihirahin usa nga hotel. Nga may ada ni Ratarpulir bar examini. Karong sigon naka-house sira. Didahini nga nasabi nga hotel. Dako ganadog giton bintaha kamatuoran. Nga ang syudad itong Tacloban nahimo nga testing center. Hini nga bar exam. Waray lalabot hini nga pagtagabar, pipira nga mga eksaminasyon, gimbubuhat gihapon dinhi. Hit bar exam, hit nahatag ini, hin mga questionnaire, amo hitong Supreme Court. Anag pre-prefer inihim pakiana ang mga justices ini ha Supreme Court. Amula ini nga eksamin hiton diri under hitong PRC. Karong signon, hiton iba nga eksamin taga PRC ini nangangandaman. Hit mga test questionnaire. Engineers, nursing board exam, pagiging ha doktor, PRC, pero inihit bar Korte Suprema. Duro ka istrikto balitaw. Ngayon nakakaupay ini kung aanibisan nga ni hito napulkom exam. Ha? Ano't bintaha kung aanhigindo dumarahit usa nga eksaminasyon? Hapira ka adlaw, buhi hiton ekonomiya hitong nga nasabi nga lugar. Bisan nga ni kung nagtitinda ka lang ice water, papalamig, naiibaan imo income kung may ada mismo mga eksaminasyon. Nakita kami ito din, kung baga tikadi kami istasyon, dana hitong Sagkahan National High School, usang testing area, civil service, napulkom exam, nakita ka ini, hitong aton mga ambulant vendor, aada ini napundo, balik-balik na ito, hindi na ganasabi nga area, kung nagpakasulod na, malibot-libot ini ang aton mga ambulant vendor, himpipira nga mga lugar, pagsabot nga magkakagawas na, nabalik liwat inhira. Kaya ano? Sigurado ang mga eksamini nais na kay ini. Tungod na gihapon hantun ira mismo gimpan mamahuray hira han pag-inansiron han mga test questionnaire. Mga hotel, mga boarding houses, diba nabubuhi hitong usang lugar kung ada mismo nagkakatiterok or may ada okasyon di dahito nga nasabi nga lugar. May pagisumpay kaninahan resulta nga gimbuhat han Philippine Statistic Authority nga hiton ato na pipira nga magkabugtuan waray trabaho. May daghihapon nato na pipira nga mga kabugtuan nga haluyo. May ada nira mga trabaho siya rin paditay ng Philippine Statistic Authority nga gimpagawas hanakalabay nga adlaw. Pero ira gindumara ini nga nasabi nga survey, di na nakalabay nga July. Ini nga underemployment. May da na ini mga trabaho nga aton mga kabugtuan. Ha? May da na mga trabaho. Nasabutang gihapon ng Philippine Statistic Authority nga bay ada 6.33 million o 12.9% han labor force or hadton aton mga kabugtuan nga may ada trabaho nagbibiling lagi hapon hira hin kadugangan nga income. Karuyag signon an iba paggawa sa opisina nira nan mimiling pahin trabaho bisan maduha matulo ka oras la pansapong-sapong pantapar-tapar hitong panggasto haira familia. Hitong iba ito hakamatuuran la paggagawas ito nira haira opisina nagsa sideline. Hitong iba nagsa sideline kumbaga pagulpot habalay mamumuriga mga ngandaman liwat para daradun ngadto ha opisina or kun ano bis na malanla ice kindihay nga baka baton gihapon hira bis na lapamasahi hining nga mga kabataan di modo karuyag signon nga kulang gud kulang kaupay hiton iraswildo hiton usa ka adlaw. Kay diril taliwat makukumparar hiton sweldo didi ha urban areas ngada ha rural. Hadag ko nga mga syudad ngan hiton mga gunting nga syudad diri paprihas ito. Hiton iba na iipa hit Metro Manila nga ngaran. Pero kung imo pagsusuma tutalon maupay ka nala din himismo ha probinsya. Bisan diri sugad kadako hiton sweldo tus kaadlaw mahitungod nga, di ka napliti. Kumbaga hit distansya itong balay, nga dutim trabaho po di mo baktason. Diri puro para sa Metro Manila, nga antes makadangat kay hiningan to nga nasabi ni mga gintratrabahuan, tagduha tagtulo anay kasakay. So ikaw, kapag kaya na, may dani mga figure nga nababasahan. Basar hitong resulta hitong Philippine Statistic Authority. Ikaw, nga baga diri kala napaalantad. Baga waray mula ka baraka, aada kala mismo istambay katapos pagpahuway diskanso ka naliwat. Katapos din pagdiskanso mapahuway ka naliwat. Purbida yung ngayong kinabuhi. Maupay ka diri kagimbubundul itim ugangan. Tigam nitim kagwapo, wara ito. Baga pagpasirak, pag-alsangan, pagpabalhas. Kay mas maupay ka dito na hapag-uuli ni mapanimalay, may bit-bit ni mo nga baga samsamo nitim mga bata. Diri hit-aada ka pagkayana baga pag-aaro hiton imo anak. Kadto ka nim lula. Diba? Pagkatong ganila ito baga patawa. Pero mas maupay balita hit baga pag-unat-unat itim kusog. Hitwaray trabaho danay pagkakada barangay nagiging information officer ka. Hain, adto ang balay ni... Adto dito. Amulat yung ito baga nahabulig ha sosyedad. Naging information officer ka. Ngan ikaw hiton surok hit marites. Nag-agway kanina. Sus, nakadto ka da opisina. Adaan naman. Naabtan, naabtan. Ayaw ito kay magiging testigos ka lugod kung ipatawag ka. Mas maupay itong baga-adi kagawas. Kasangkayan may dala kita 45 minuto sa nakalabayan alas 7.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 7:45.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag glow up.
7: May

Balik kita yung makasangkayan, hiningi iyo ato na programa, Karasikas ha aga. Tigam ni niyo, ikisi mismo niyo itong iyo mga kalendaryo. Nga pag-uulpot itong Sabado nga Domingo nga adlaw, alas 6 nga dahi itong alas 8, Karasikas ha aga. Buwas ito at problema. Kay harayo nga baktason. Kay mahugot didit siguridad balitaw, buwas nga adlaw. Adit mga taga Seringpat nga bataan, hala, adit iswat. An mga SWAT member itong Philippine National Police. Nagbababaras ito didi. Mahitungo dito bar exam. Kumbaga update niyo yung kikinahanglan and dito ha Albuera nga nahatabo nga nagkamayada hin checkpoint nakalabay ba't nga simana gin-relieve an era mismo COP an era chief of police nga Major Franklin Romeo Parangan Jr. Legit nga operation sharing hiton han regional director more na nga yan hi General Kapoy ano bago na itong RD legit kay gindumara ang checkpoint mahitungod had information nga allegedly may ada nabaruang kononera nga assassination plot kontra kan vice kontra kan mayor Kerwin Espinosa. Ano ini ang nakapa trigger nga saliwanan ang piper nga mga kapulisan nga nagman han nasabi mismo nga checkpoint para magpugngang kuntaloy. O, diri gad kuntaloy. Kumbaga, may ada assassination plot. Diri madayon. Checkpoint kita. Kay didahan gindumara nga checkpoint, dito ha binulho. Usa nga barangay hiton Albuera. Labot lahan mga authoridad, han mga organic. Magmention nga ni kita han mga organic kasi empleyado gudiya. Member gudiyahan Philippine National Police Force. At iba nga nag-checkpoint, budoy, mga civilian. May ada mga bit-bit nga mga armas de fuego. Dida nasukna inihirahan mga civilian. Baga, ito nga classmate, baga waray man ito mag-trini. Di rin matihiya usang nga trinihan to. Ano ka nakataklos man hiya? Himputil. Nagbababa hin bagasungo. Halaba nga putil. So amo ini ang nakag-trigger. Gimpagawas, ngandida, ginleksyon, adton hipi. Kay makulbagan ulog masering ka magiging katangka kumatan una pulis nga yan kakano daw light baga hitda ko tangaging papakiana ini nga baga civilian niya ginsugo gimpabulig kumbaga gimpabulig man inyang ka kay usa ini katrak o sa kay inihin trak pagkahawas wa baga na yung sundalo ni Kisun. Andam na kami pagpatay hinhapon. Bagasuga, di ba yung karantahon mga kabataan? Hitda ko ngayon papakiana. Diri ba ini nga civilian pwede makihaan hanggang tatawag nga illegal possession of firearms? Tikang mandiin ito nga mga armas de fuego. Nga gimpataklos or nakada mismo hanbahan han video. Kay siring pa,
hi ikaw nga may ada, ikada tanala, igihimplo ta. Hi ikaw nga may ada armas di fuego, nga lisensyado. Ha? Lisensyado ni nga armas di fuego ni mo. Pakaptan mo nga ni hiton imo sangkay. Nga waray lisensya, kay angin gipakaptan ni mo ang imo armas nga may lisensya, hiya, pwede makihaan in illegal possession of firearms. Diri balitaw intrimis. Pwede. Kay ano, nakaposes siya in armas ni Foydgo ngayon lisensya diri in the name ha iya. Ano mat baratunon iniya na? Hadto nagtolerate la gimpabulig pag checkpoint. Kaya gindudumaraan pa inihin investigasyon niya ng mga panahon. Kaya makukonsiderar nga illegal position. Ngandiri kagod pwede magman mismo bida itong usang nga checkpoint nga gindudumarain mga law enforcer. Kay diri ka man law enforcer. Ngan kumbaga masering an armas de fuego ito ni Talpulano ni Sir Nino nga pulis sa Rahinto, hingan diri pwede, kay diri kalisensyado. Kay siring pa ni Engineer Jade Berino, nga hiton armas de fuego hiton mga authoridad, alagid-agid ito sin asawa. Diri ito ginbubulag mismo didaha imo lawas. Kaya di ba't asawa, di rin mo pwede ipahuram. Puro parehas kunit armas de fuego, nga di rin imit pwede ipahuram. Hinbisan hinula. Kay kung hino nagtatag iya, ay, kay hialayt pwede gumamit. Bamang kun ihap hiton ha dinggi hapag kaya na nga mga panahon, habugos nga nasod hiton Pilipinas. Kaito na, kuala na yan na ha, Luzon area, ini nga leptospirosis. Nansugan manggihapon hiton dinggi. Sumala hiton departamento hiton panlawas, tikang didahan Enero, nga dahan bulan hiton Agosto, hanya na nga tuig. May ada 39% ang paghabubo. Hadton ihap hininga nasabi nga sakit kumparar hantuig 2025 haamo nga span of month.

So kumbaga ini dako hiton efekto han info dissemination nga gimpapagawas hiton Department of Health. Kay malilikyan tala ini nga sakit basta kita mismo maga sunod hiton mga precautionary measures nga gimpapagawas hiton DOH. Amo ini tumbaga pinaka maupay. Kay damo hit na baton hiton mga panawagan han aton mga kabugtuan nga ada ha departamento hiton panlawas. Leptospirosis ano dito ha Luzon nga area, Bulacan, bisa na Quezon City ano, purbida tong baha. Makita kalalot at kabataan, hala, itong risyo dida, mismit baha. May dangani baga mga teenager na, nagkakasaw-kasawla. Hit problema ito, kung baga masakit ka mo, ini nga leptospirosis, may open wound ka, katapos, mataraang ka hitubig nga may ihi hiton yatot makakag-trigger ito posible maihap ka han pipira nga biktima han leptospirosis. Nganit leptospirosis puro pares initong dinggi ikakakita ka kan kamatayan. Ada ano man ini ay kibublog kita buwas na lahat kita paghibati. Kung baga, diri kun kita makakahangyo buwas. Kaya na, kadipa, naduro na tatil. Nakilala ka kan Engineer Algis kan Jeffrey Kapungkol? Intelligence, member intelligence group di DH Station 1? Di dahan Domingo, paglusad ko, balik ka kanakrota dito haloyo building. Biyahe din sa Kuban RTR Hospital. Pagkanto paradahan, harayo ko pa, mga taga-Intel Group. Waray, nagbaga maglabot. Pero sige lang tawa. Tsering, panasa kay nakansarak yan, parihas ang kulor. Ang helmet, puro parihas. Gintatag-iyahan ngayon, hinusa nga Intel Group. Ani Rosto, o kita na ko ni Batman, nalilipat, aadit iya helmet. Sige na, hindi dinugkalong ko na din na hansusihan. Gino'y kay Waray, di rin ngayon ako, ginguliatan ako. Batman, adit yung sakit. Yung nagnatutubal ko na ini, kumbaga. Kumbaga ano ini, kumbaga di rin lang kasangkayan, mas nakarnap. Balita makasangkayan, natapos na liwat ang usak ka pahina. Hininga iyo aton na programa, karasikas ha aga. Ha technical side aton mismo ging kaupod anaton mga engineers, Engineer Jade Berino, Engineer Jerry Perpinyan, ngan Engineer Algis Villaverde. Ini naman iyo angkurman, kun si Haliol Batman Kaorte. Ha PRT B12 ngan ha FM Radio Tacloban, padayon nga nagpapabilin pagsiring. Kun may adakuman pagkukulang, kamo nagadlah itong pagpuno. Maupay nga aga ha aton nga tanan.